0: Fernandez. Ali Papuyan sa Murukburukan City. Ali Papuyan dyan sa Barangay San Pablo, Canbacacay, Albay.
1: Hala, tira.
0: Good morning sa mga taga San Pablo, Bacacay, Albay.
1: Hala, tira.
0: Datuang taman sa pagatod kan mga barata, mga impormasyon ngunyo na pagkaga. Wala po din iba. Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, basta burok na pang regalo para po sa special occasion, arok po kan monthly, weekly, anniversary, birthday. Manoy, manay, dyan ka magpagibunin burak na pang regalo. O yan mga babayi, basta riregaluhanin burak mga katindugon, ibaan pagmanti ka yan. Haputabayanin doon mga babae.
1: Hala, tira.
0: Ta, kinikilig iyan basta tinatawananin burak. Nanta daw yan, ano?
1: Hala, tira.
0: Basta tinawanan mo nin burak, kinikilig iyan. Ang mga babae, kaya kung ikaw nag-iilusyon, oy, regalo, hey, tabi, ansay mong pigi-ilusyonan, tangani, tangani, sagutun ka na tulos nin, I love you to todo-todo without puro pundo. Diyan ka magpag-ibo sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Burukdos kan divino rostro. Sampangan kan sa rojan na meat shop. Tipidunon, habo magpa-commercial. Diyan ka tabi magpag-ibonin burak na pangregalo, no? Sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, pagilaw mo dyan sa may arko, kan divino rostro. Ang primerong pwesto dyan, dyan po baga sa may food park. Yaon dyan tabi, ipakihumapot sa nanindo ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Maurag na lalangkian, madali man nakaistoryahan.
1: Hala, tira.
0: Pwedeng magtawad dyan kan serbisyo, nagtataw yan ng discount.
1: Hala, tira.
0: Depende tabi sa mapagkakaistoryahan nindo.
1: Hala, tira.
0: Bibawasan dyan ni Mr. Ronnie Bio Barsaga ng kunyan, mga tulong dahon ang kunyan, ang rose, oh, discounted na. Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, ipalo man nindo sa iyang Facebook account, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. I-chat nindo si Mr. Ronnie Bio Barsaga, ang Wawi de Guzman, dyan tabi sa Sauda. Pero kung birthday, si Mamay, si Papay, si Pai, si Pai, si Tiyo, si Tiya, si Mama, si Papa, ang pinakang maurag na pangregalo, best kape bouquet. Na maurag dyan mag-ibonin best kape bouquet sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, chocolate bouquet, money bouquet. Kaya tabi dyan na tirahon. Ama, dyan ka mo magdiretso tabi.
1: Hala, tira.
0: Katuwang taman, ang balayo, gravel and sand, kung baybay sin graba, ang kaipuan nindo, kung kamo tabi, nangangaipuan kayaan. Sa pagpakonstruir, kansay ng mga mansyon. Magdiretso ka na tabi dyan sa Balayo Gravel and Sand sa Paroktoskan San Antonio, Tabaco City. Hanapon sa nanindo si Engineer June Balayo kan Balayo Gravel and Sand. Ta ariglado, sigurado tabi na ihahatod sa sa indo ang inorder ninong kinubikong baybay asin graba.
1: Hala, tira.
0: Okay ba tayo sa alright?
1: Hala, tira.
0: Kung okay tayo sa alright, pahit kita.
1: Hala, tira.
0: Katuwang taman sa pagkatod kan mga barata, mga impormasyon ngayon na pagkaga, Honorable Mayor Ray Bragay, Servicio Sin Progreso para sa Tabakenyo.
1: Hala, tira.
0: Municipal Mayor si Capos Bilokan Bagong Malinaw.
1: Hala, tira.
0: Katuwang taman sa pagkatod kan mga barata, mga impormasyon, Board Member Carol Siga, Board Member Vic Siga Jr., Servicio Sin Pagreparo sa mga taga-premier distrito kan probinsya Kalalbay. Dahil po, nagkikibrada po kayo ito sa kutsangunyan, mantinido, sustinido, servisyong siga, siga man gilay on.
1: Hala, tira.
0: Siyempre, tandaan, kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo, Riner Burse. Tandaan, Riner Burse. Tandaan, Riner Burse. Tandaan, Riner Burse.
1: Hala.
0: Tandaan, Riner Burse.
1: Hala.
0: Kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo, Riner Burse.
1: Hala.
0: O ikaw na nagdadangog, nagninegosyo ka man tabing legal, mawot mong ipabalangibog sa bilog na probinsya Kanalbay. Ang sa imong hanap buhay na legal, iniimbitaran ka kang programang tirador sa uno, tabi man, PMS daki, usap tayo kaibigan. Mas dakol na nakakaaram kan sa imong negosyo, mas maray po yan. Mas dakol ang chance na magdakulmanan sa imong parokyano. Kaya huwag mahihiyang ipakomersyal ang negosyo mo.
1: Hala, tira.
0: Sama-sama tayo sa pag-asenso.
1: Hala, tira.
0: PM nyo lang ako, usap tayo kaibigan, usap tayo kapatid.
1: Hala, tira.
0: Mariel Moguera sa Technical Department.
1: Hala, tira.
0: Pagkatapos tabikan 5 minutos, may isang oras na komersyal. Mabultada kita.
2: Hala.
0: Ikananggan ngayon, sir. Iikon yan si Uslao noon. Ilang kag si Uslao noon kihalata. Romnick Milaos, Marina Pagka-morning. Biendre, Marina Pagka-morning. Tabi, shoutout na tabi sa Jeep Patiwi na kaskason magparabas kan minama ni Hong Jeep. Uy, luway-luway sa namang paharurot nin Jeep. Hong kangkangani, makatakot yan. Sobrang kaskas na yan. Kun may madamay ka. Yo. Oh, pero kun nagpaparakaskas ka, tauyam ka na kan buhay mo, day ka naman damay pa. Suluha sana. Helen Balaguer, maray na pagka-morning.
2: Hala, tira.
0: Kay Balister Calixto, maray na pagka-morning man. Maray Perla Bindal, Hail Birano, good morning Tabi. Pa-shoutout sa Birano, Camu and Bilardo family. Kay Elizabeth Vilches, Bernadette Cirilio. Ma'am Maria Nenebet Saison, nagkakabirilot ako Tabi. Ma'am Maria Nenebet Saison. Kumusta Ma'am Maria Nenebet Saison ang buhay? Kalyeha Bidjoni, ano daw 500 na lang para bilog? Kota na, yan ang pinakang maray.
2: Hala.
0: Konsulta ninyo. Good morning, Siren. Pugiun ka talaga. Ano? Good morning, Sir Ed. Sabi niya digde. Pugiun ka talaga.
2: Sana.
0: Ay, babalo. Mayos ka. Konsulta ninyo, Jenna Brera Christian, kay Rose Butalon, good morning Tabi, kay Josephine Bikilio, good morning, Janice Benitez Buter, marina pagka-morning. Yan sa mga taga-Maliktay, Hacienda San Miguel, na permida tabing nakatutok sa programa. Alaman Tabi. Maricel Binyas, good morning Tabi, sa Binyas family dyan sa Pawa. Lilian Clarinho Boncalos, marina pagka-morning man. Happy birthday po kay Marivie Clarinho Consorte. Para inisi mo! Asin sa kabos ay guwaning kompleanyo, maligayang happy birthday sa mga may birthday today! Para yan sa sendo. Ata na ako na pattern mo loads. Ma-plug ka muna kay mga 5 minutes. May sarong oras na sponsor. Tapos mabasa greetings. Then may sponsor giraray. Sa kamato kar isyo. Tapos maapod na si Migo mo. Palagata ka na kangangog mo. Maray sa imo. Sa alunganing medalya, tabi Migao. Oy, susla o na. Ano sa imo? Sa alunganing medalya. Oh, kasi aram-aram mo eh. Aram-aram mo ang dalagan kang kinabahan. Anapod kayan tabi huslao noon. Anapod kayan kan piglatag mo. Iniyain na piglatag mo yan. May apod kayan kami na mga media. Kung an mga paratukdo, i maestro, i maestra, igo ki pinag-apod na lesson plan. Anapod kayan sa muya huslao noon. Anapod kayan sa muya huslao noon. Program plan. Naka-program yan. Ang pasunod-sunod. Taday pwede na. Bako pasunod-sunod. Marimati kita. Eden Beron, Bongares Marbs, marina pagka-morning sa mga taga-Gumon. Lalo na kay Jonathan, naugutong databi magpukpuk. Ingatan ang kamo. Taday mamartilyo. Delicates pag iyan na martilyo. Alas 8:13 na po nin pagka-morning. Usla unon. Babaltad ako pagkalipas na kani.
3: Pabili po. Ano po yun?
4: Pabili po ng supplement.
3: Supplement? Wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
4: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
3: Ah, alam ko na. Antiviral ba kamo? Ito ang TDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin. But wait, hindi lang pang-immunity at antiviral dahil higit ng 40 years na nagbibigay proteksyon at hindi laban sa mga sakit ang Powdy Arco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure, at cancer.
4: Amazing. Yan, perfect for immunity plus may antiviral property.
3: Uulitin ko ha, lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng Powdy Arco Capsule na may duble protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Powdy Arco Capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA Capsule para everyday healthy ganun.
4: Non. Magkano ba yung Powdy Arco?
3: Ay, ito, 15 pesos lang. SRP po yan.
4: Oh, tamang-tama. 7.50 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
3: Capsule hahatiin. Mayroon. Kailangan ka na hatiin. Nakakaloka. Lumas ka. Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat merong antiviral property tulad ng PDA o Powdy Arco Capsule with antiviral quercetin para iwas sakit, iwas virus. Ganon, nakakaloka!
0: Mag-ingat tayo sa sunog at siguraduhin meron tayong first line of defense laban sa ganitong trahedya. Yaon ang WPL. We protect lives. Fire protection product trading. Ang WPL fire protection product trading. Sarong one-stop shop na igwang top quality fire protection extinguisher. HCFC 123 green. AF Geofire ARFF. Fire and smoke alarms. Emergency light. Fire hose and cabinet. Asin gabo na fire safety equipment. WPL Fire Protection Product Trading. Protecting lives is our expertise with proven track record and customer friendly. Elevate your fire safety standards. Tumawag na sa cell phone number 0927-036-7259 o puntahan kami UPL. We Protect Lives Fire Protection Product Trading sa Purok 4, Barangay Hindi, Bakakay Albay, just along the road. Or visit our social media account at WPL Save Live Class at WPL5Protection@gmail.com. Buy one before you need one. Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Sportive Center. Sitakay available na tires, batteries, and lubricants. Plus, kumpa wheel changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng taunting with mag clips of sulit na, diba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Rufo City, Albay. Call at 0966-799-0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo smooth, safe. Up pag aki ugurang man ang St. Anthony Infirmary. PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang itabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981

0: So, malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo in all super you.
1: O, oh, inidali ko sana ang tabi. Noon ta, garo, lilang kagon ka kihala. Ako, mga 1 minute sana.
0: Hala,
1: ay, sa mga taga kunyan, inihong sugod baka kay Albay, marina pagkaagatabi. May pasensya na kay Chadiling. Medyo kinapos ako nin orasod ma. Dahil ko nakaipso tabi, pasensya ng tabi, tiya, ano? So, parahay ka na lang tabi, tiya. Magkusog-kusog lang, ta dugay ng buhay sa kinabang.
0: Hala, tira!
1: Ay, sa mga mahilig sa basketball, mahilig man ka mo sa basketball. Si LeBron James baga, ano na, pre-agent na si LeBron James. Sagkod ko niyan, dahil pa, mina... Pirma si LeBron ng kontrata. Tingko ka kota kan Warriors. Kundi day napapaiyong mga tugang ni kuya, ni Stephen Curry buda ni Draymond Green. Day pa napapaiyo. Ngunyan, gulpi na po ang nagluluwasan ng mga team na pwedeng maduman ni LeBron James. Pwede na ang makaabot na si LeBron James sa Philadelphia 76ers. Ta si kunyan, si Jaylen Brown, big trade na po kan Boston Celtics, katukal ni Paul George. No. Si Jaylen Brown, nyao nang unyan tabi mga katindugon sa Philadelphia 76ers. Matindi. No? Si Ja Morant, na dati nasa Memphis mga tugang. Yan sa mga basketball fanatics. Nahaluan na ko na ni basketball. Ano? Mga mahilig sa basketball. Si Ja Morant, kan Memphis Grizzlies mga tugang. Uto na sa Portland Trail Blazers, tabi. Magka-tandem na sila duman ni Damian Lillard. O, yun yan. Yan ang mga borog tiyan. Si Giannis Antetokounmpo, inot ng luminayas mga katindugon, binayaan na tabi so Milwaukee Bucks. Si Giannis Antetokounmpo, huto na tabi mga katindugon sa Miami Heat. Kaya, pwerte ang tindugan Miami Heat ngunya. O yan ang mga burugtian sa sports, ano? Sa mga mahilig sa sports. Tron ko ha, si LeBron James, dahil pa po mga katindugon nakakapag-decide kung saan siya maduman. Igwa kinangangarap na si LeBron James magbalik sa Cavaliers. Ang sabi, pig-re-recruit man ni James Harden, magibahan ngayon kita digdi sa Cavs. Paganahon tagiraray ngayon Cavs.
0: Hala, tira!
1: Pag nagkataon, matindi man iribahan LeBron James, inihong James Harden, tapos sa saro, si Spider.
0: Hala, tira!
1: Si Spider. Ay, naghihiling ka man ni Telma Candelaria kan basketball sa NBA. Kung sa inda si Lolo LeBron, dumanda siya.
0: Hala, tira!
1: Si Kawhi palan, si Kawhi nasa Toronto Raptors na si Kawhi. Balik si Kawhi sa Toronto Raptors. Rui Hachimura, na pig-recruitman si Rui Hachimura eh. Pig-recruitman si Rui Hachimura mga katindugon kan San Antonio Spurs. Marcus Smart, dahil naman po sa Lakers. So ito na sa kunyan, inihong Rockets. Yan, kay Ribana na ni Durantula.
0: Hala.
1: Ni Kevin Durant.
0: Hala. Tira.
1: Sa gilas ang makawat si LeBron, tapos in naturalized Pinoy. Ididakol na kitang Pinoy na sa NBA.
0: Hala, tira!
1: Alas 8.23 na mga tugang nin pagkaaga, hindi po sa programa tang ini. Kaso, sarong aldaw mga tugang, may na baro-baro akong information ali po sa lokal na gobyerno kan siyudad din Tabaco. Inutunta, ini pong marirahay na lockdown na gustong ipa-implementar ni Mayor, ay sana mangyari, ano? Na itong mga kababayan ta na nangangaipuhan po din tabang pinansyal, arog po kan pambakal nin bulong, pambayad sa mga hospitals, di ba? Kadaklan dyan arog kayan, buda, ay sa kunyan, inihong funeral assistance, igwa kaya dyan na pinagtatao mga katindugon tabi. Igo dyan kipinagtatao. Bata ko nyan, may bago po na gustong i-implementar ang DSWD. Ta nahidap na mga katindugon ng DSWD matapos nilang madiskubre na sa mga

0: financial assistance sa pinagtataon ninda, cash, na-discovery ninda na imbes na pambakal kuta na ninbulong mga tugang kong namumutan, anong nangyayari? Ginagamit pambakal mga katindugon, papa. Oo, siring, papa. Halimbawa, may reseta ka, may mga laboratories dyan tabi na pigre-requestan sa imong doktor na dapat mo tabing kumbaga itatao duman sa doktor na nagihilingkan sa imong salud. Wara ka nin kapasidad para makapagpalaboratorio na ano ngayon, sir, so serbi ngayon kanyakap, wara man. Wara man na serbi niyakap.
1: Hala,
0: di man yan kaya kanyakap, mga katindugon. I-abolish na yan, yakap na yan, ta. Uyam ako kaan, para dalog.
1: Hala, tira.
0: Iyo. Ngayon yan, ang sabi kan DSWD, ito na po na cash na titao na intended ko ta na para sa pambakal bulong, nababawasan pa. Ta, ang gigibuda kan so nagahaga din tabang. Kaltas para sa papa, kaltas para sa plete. Kalimbawa, tinawanan ka ng 3,000, ta, pigiling, pig-assess mga katindugon kan DSWD, ka mga social workers yan, na halangkawan sa ibong babaya. Dahil man, ayan iubos. Ta, kung ubosun ang kan gobyerno, dakulon ang matod, sige na sana ang haraga. Dahil man, ayan iubos. May interview yan, one-on-one. Nabalo ko ba yan? Abalo ko, na-interview ba ako dyan ka mga nakaliis mong aldaw sa DSWD?
1: Kala, tira!
0: Di man na itaog ka, boss. Di't man sana dyan ang itatao sa imo na magkagurugin-hawa ka. Baba, aguhunang unyan ang pattern mga tugang tabi kang DSWD. Guarantee letter na po ang itao. Medyo makahuruhadit lang kaya ang guarantee letter. Ini ang pigharabuan mga tugang kan mga ospital. Nabalo ko man giraray yan, guarantee letter na yan. May sarong pribadong hospital digdi sa Tabangco na pigagadan mi kuta na ning certificate patutuo na dahil kami nakagamit kang pribadong ay kan ward taokupado sa ward dahil bakante mga katindugon na magagamit para sa pasyente. Baga, tigturo kami, pigpaliman-limanan kami dahil kami nakakua.
1: Hala, tira!
0: Dahil kami nakakua. Dahil ako nakakua mga katindugon ng patutuo certificate. Ta, ang kaipuan na magpirma, sabi kan sarong ospital digdi sa Tabangco. Kaipuan nga kan magpirma, so doktor, uyugon mo ah. So doktor ang mapirma, na so doktor na ito. Garong empleyado man sa na duman na nagtatrabaho, adi, pag-arok kan, mga part-time man sa na iyan, bako man iyan, so doktor in-house. O, kaipuan nga, so doktor na nag-babantay, o kaya nag-experto sa sarong particular na, kunyan, inihong helang, iyo ang magpirma, habo magpirma so may sadiri kan ospital. Aram kaya kan may sadiri kan ospital nang itatao man sana pag naghaga ding tabang guarantee letter. Pag guarantee letter ang tinao, aram kan mga may sadiri kan ospital na abuto ning mga anom na bulan bago mako ang pirak. So dudonong baga kayan.
1: Hala, tira.
0: Kaya dahil lamang mga katindugon nakadali para kitang maginibot ah. Dahil taman kontrolado ang padalagan kan ospital. Pati man so doktor, kakotsaba man gayo, dahil man pigapudan mi so number, kan so kuyan, inihong sabi kay ito, inihong stop da kan doktor, inapudan mi, dahil niya daaram kong hain so doktor. Garo ako magbalinghaw, mga tuga. Ultimong stop kan doktor, dahil aram kong hain so doktor. Mapagalo na di. Pagtios talaga, no, mga katindugon. Grabe ang mga experience nindo pagtios. Ngunyan, iyan ang mga pagbabago na yan. Iyan ang medyo makahuruha dit sa DSWD na guarantee letter ang itao. Tapag guarantee letter, baad harabu-habuan iyan kan mga hospital, baad harabu-habuan iyan kan mga butika, na pag dyan mo sa butika, may darakan 3,000. Pero nakabuntak sa na dyan ngayon, 3,000 intended para duman sa mga bulong na babakalon mo. E kunday ako on so guarantee letter ngayon kay puhan mingiya ka asrimate. Mapapakinabangan kan mga kunyan, kan mga pharmacy after 6 months. Iyan ang mga guru guarantee letter na iyan tabi mga tugang. Ngun yan, digdi sa Tabaco City, iba ang gustong mangyari kan alkalde, maurag man si Mayor eh. Ang sabi kang alkalde, kang siyudad, niya, kung pwedeng gibuhanin dunin paagi, dyan po sa City Social Welfare and Development Office, na, so nagkakapot kan AX, yan, may nagkakapot yan, kung base duman sa sendong assessment, kay po ng itao yan, tao na tulos, dahil na pagpabalikon pa ngayon kaya otro bulan, bumalik ka digdi, may assessment sana, takong mainom na ngayon yung bulong, araw kan insidente mga katindugon kansaro na naghagad din tabang, naghagad pambakal bulong, tada yung pambakal, o naraman kan alkalde, naso naghagad din bulong, narimati na, sa bagay, ang buhay ng tao, kung minsan, dahil taman masabi, makusog kang unyan, todod, mapilik-pilik ka na sana, ade, tada'y taman nga ni Aram, kuno rin tabi matatapos sa tuyang buhay. Oh, pero maurag ito na suwestiyon kan alkalde, kan syudad din tamako, na pag once may nagdyan, base sa assessment, may assessment ha. Na kayo na dang... Oh, yan po ang gustong implementar kan alkalde. Ang gusto nga ni Mayor eh, ngayon 3,000 itao na yan in bilog sa nangangaipuhan. Yan ang pinakang halangkaw. Na gustong ipanaw kan alkalde mga katindugon sa mga nangangaipuhan. Tabang. Depende sa tabang na hagadon. Utrohon ko ha. Igwadyan ki Borya, funeral assistance. Igwadyan mga katindugon ki medical assistance. Igwadyan para po sa hospital bill. Na iyan ang hospital bill, pero may guarantee letter. Pati po itong sa funeral. Guarantee letter po yan. Ang kasiguro dyan na pigtataw mga tugang, ito pong manungod sa pambakal ni bulong. O ngunyan, kung ini pong pambakal ni bulong, babaaguhunan sistema kay ni kan DSWD, wala kayo magiginip po, maski ang alkalde, makasunod yan. Tan direktibang yan mga katindugon, from national down to the, ano yan, mga LGUs. Ta ang counterpart kan DSWD mga tugang sa mga munisipyo, Municipal Social Welfare and Development Office, sa mga syudad, City Social Welfare and Development Office na yun nag-handle mga tugang tabi kan mga araw kayo ng mga pangangaipuhan. Pag nagkataon na magiging guarantee letter na lang, bako na cash, inian medyo pigga kahalitan ko kung harabuan na mga tugang ini kan mga butika. Pero dapat malinaw ini na sisay man na butika na magsayo mga katindugon na itataw kan gobyerno o dapat may padusa. Uyo, halimbawa, tinawan akong guarantee letter, kantidad 3,000, ubuson ko ngayon bulong na ini, tapos tayo akoon, pwede kong ireklamo, adi, sa DSWD o, ngayon DSWD, so araw kayong butika ni Chudoming, habo mag-ako kan guarantee letter nindo. Para, dahing haditan man ang publiko mga tugan. Iya, tasabi ko na sa inyo, pag-abot sa guarantee letter, may prosesong pigagihan po yan. Bako yan antimano na pag tinao mo sa sarong ospital, pag tinao mo sa sarong butika, kinaagahan, makukuha na tulusinda ang kwarta. May proseso pa po yan. Hurhalawig pang proseso yan mga abi. Iyan po. Kaya baga makahirap kitang mga tios firme. Adi, kitang mga tios mga katindugon, kinakaipuan ta talaga na pagtiusan ang bagay na yan para sana makagurugin hawa. Takon kita, anasuriguahon, si sabi ko sa indo, maralo man kita dyan sa opisina kan DSWD. Kung kaya taman sa nambayadan ng 1 million. Di ba? Oh. Kung kaya taman sa nambayadan 2 million sa pangangaipo kan sa tuya pong mga mahal sa buhay para sa inang kaligtasang pangsalud. Ikaso, maski nga ni Riniburibo, wara kita. Kaya nakakabot kita mga katindugon sa DSWD. Sa mga tios.
1: Hala, tira!
0: Iyo po. So, yan po ang good news. Sa lokal na gobyerno kan syudad, mga katindugon, na gustong pabaguhon kan alkalde. Maurag man ang alkalde, parakpakanta. Sana mangyari tabi. Tamaray iyan na kamautan. Buda man paghagad palan po ning ayuda dyan sa CSWDO, lalong-lalo na kung sa bulong. Bako po yan bulan-bulan, ugaring, ano? After 3 months, pwede ka na magbalik. Ito kung bulan-bulan naman sana, pirmi kang nyaon dyan, midbidong ka ng maraykan sa mga nagpo-process kan mga dokumento. Oh. Talaga na ikan na matatawan.

bulan-bulan yaon ka. Matindingan ni jeng kung bako sa na bulan-bulan kun minsan. Alusuro si mana mahiling mo diyan adi. Ahagad. Ta. Kun iyan may pira, tay man magparadiyan ta para magparahagad mga katindugon dabi. Kundi ma depende yan sa assessment kan mga social workers din nagtatrabaho. Sa mga may higos na social worker na nagtatrabaho tabi adi. Arog kay ni Kikunyan, arog kay ni Ki Madam na Delmar Bas, Kantayhi, Tabaco City. Madam Delmar Bas, dyan sa CSWDO, good morning tabi sa imo. Ngunyan ko sa naikanarumduman tabi, pasensya na ha. Good morning. Madam Delmar Bas, kan Barangay Tayhi. Good morning. Ansaro sa kunyan Jolly na mga social worker dyan sa CSWDO. Good morning. Jaling marayman ini si Madam Delma. Good morning, naging sapa, naging si Ma'am Donna, dyan sa Office of the Mayor. Ah, good morning, tabi. Good morning, good morning, good morning. Siyempre, sa head kan si SWDO. Good morning, good morning. Si Ma'am Mayo, tabi. Good morning, Ma'am Jen Mayo. Good morning, good morning. Dyan sa CSWDO. Good morning, good morning. Morning sa inyo. Sa Gilas, Antonio Camaya, good day, sir. Telma Candelaria, diehard ako si Reddy Lolobron. Ta humina nga ako kang naging 3-1 pa na pa-champion niya. Tapos sa mga scoring leader, nagkaarabot niya pa, nalagpasan pa. Lods, kulibaton mo daw si Yor kung noarin sabi niyang bagas kan LGU ba at mapanlingaw. Day pa man, ta, day pa man gayon na ubos 10 kilos sa tigtaokan ko niyan, inihong probinsya. Pipaubos mo na gayon dito, Lods. Manay Perla Bindal, good morning, Tabi. Christy Balingbing, good morning. Monica Calaor, day man talagang serbian yaka. Pigagamit sana para sa kurako tinda. Madyan kasayakap, maski su x-ray sa shoulder, wara daa. Ano pala ang cover kan 20 mil para sa satong sarong tawo? O bako ikurakot naman sa nakamangain siya na involved sa yaka, pa inako, puro kurakot. So, iyon makangalas yan, tatigtagamahan mga tugang. Kaya dapat kan i-abolish ang yakap na yan. Garo pa ribago na naman iyan na istilo kan corruption. Yakap. Pag na-enroll ka na sa yakap, na-identify ka na yakap member ka duman, niyaon duman sa pangaran mo tabi mga katindugon, day mo share to, day mo share to na itong 20 mil na ito mga katindugon, kung po pwedeng ipalusot na sana ito kan mga yaon dyan, pwede ba kang gibuhan ng record na ika nagpa-laboratory o ni bla bla bla. O, madali yun man sana kung gibuhan yan kiko nyan kimilag. Kaya na mga yakap-yakap na yan, pagal yan, pati daso bagbakal ni Bulong isakop na kang yakap, tapos pati sa laog ki isang taon mabayad ka ki 500 ata 500 or 900. May bayadan ka. Pero magagamit mo na dahan sa laog kisang taon. Nanta baya, taon-taon ka mapa, check up. Dudunong kan yakap na ini. Day man ako nakareceive kan 10 kilos, kaya hubas na ining rice dispenser ko. Bata habo ko man pumila sa NFA. Tay, iuragan ka baga kan nagpapabukod kan ticket. Day ka kan uyamon. Tios ka na nga ni. Pabakod yung kapakang ticket to slao, no? Waning de la Cruz, maurag talaga tabi ang si Mayor, si Red. Nakahagan na manugang ko dyan. Kulang kay hospital bill ko. 10K surat lang okay na. Uyugun mo ini. Maurag man talaga ang alkal dyan, no? Good morning, oy, sa pagbulta, data. Nakulpa kita kipag-irondong. Pigbaranga-banga ako sa natasiyos lao, no? Na babad trip. Jerry Carr, maray na pagka-morning tabi sa imo. Sa pagbulta na tapag-irestoryahan tayo ni tabi, will be sa Balboro, maray na pagka-morning tabi. Pag-irestoryahan tayo ning pahayag kansaro po tabi sa Anion Rubia na eksperto na nagsasabi na ang mga aki daan na pigpapakol, pigbabadulan, pigtutumagiktik, pigpapaha, pigahanger sa pagdidisiplina, ang sabi kan saro na ining eksperto baga katindugon, mas may posibilidad na maging bayulente da tabi ang mga iyan. Nem, ano ang masasabi nito tabi sa ekspertong ini? Taod-taod yan ha! Sa pagbulta da tabi yan, kansay dong paborito. Oh, no, no, no, no, no, no, no.

0: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
3: Marina, King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin good lumber, cocoa lumber, wood molding, hardware supplies, chemicals, plumbing and electrical materials, tiles, power tools, gravel and sand, and hollow box. Nagpaparenta man sindaning mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises. Ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
4: Sa King James Canal.
1: Serbisyo, programa, leksyon, asin polisiya, hali sa Talubo, ALS, in partnership with the DepEd Schools Division Office of Tobacco and the Alternative Learning System, Tobacco City. Hataw na, asin maging progresibo sa Talubo, ALS, ang sa imong pangiturugan sa imo nang makakamtan, Talubo, ALS.

0: pa di mga madli na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang tigdi sa Tabactan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabactan Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabactan Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabactan Studio.
1: Bes, huyan ka palan? Marino digdi, may dumanon kita.
2: Ha? Nata, masain ka.
1: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
2: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
1: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asing bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
2: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
1: Oh, ano pati gahalat mo? Mus na!
3: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kang tambakan kang tricycle.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
5: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

Boltada pagatugang sa programang ini alas 8:45 na. Oras na, tangani kita para mientras na magpaaram. Kadang-kadang ngayon, sugutirhon ka man. In the same day. May day pa man, may oras pa man kita. Ma-expired na load ni Migo. Iyon na gayon, taday baga nagparamdam ade. Josefina Brosola kang dali po ok na libre mga bulong may gabos po na reseta. Ay very good pagsiri. Sana all ako kaya may experience man diyan tugon mo. Day man nagpalista sa yakap susa kuya mga in-laws. Naraman ninda duman sa yakap center na sinda registrado na sa yakap. Sana all. Sana all. Makangalas kung minsan nagkukosa na naililistan sa imong pangaran. Day ka man nagpasiring diba sa sarungayang partikular na ospital o kaya health center. Pero madiscover niya mong mag-avail ka na klaan. Tanginot dyan sa yakap mga tuga, kay puwan mo magpa-register ko na. Pag nagpa-register ka sa yakap, i-schedule ka. Kaya kabuahan baga ang yakap na yan. I-schedule ka kang doktor na nakatagama para sa nasa yakap. Kalukuhan na maray. Dahil man antimano na mapa-check up ka, check up ang katulos, dahil schedule ka. Pirang yakap yan. Hala, pirang. O ni kita, ang katindogon, bago kita abutonin oras din pamaamaaram, digdi po sa programang ini, huni po mga katindugon, ano? Inihong tawag nito, may babasahon ako digdi na payas, eksperto kuno da siya. Digdi, nababahala ang isang child development expert na ang paggamit ng pananakit at pamamalo bilang paraan ng pagdidisiplina sa mga bata ay maaring magbunga nang mas marahas na pag-uugali habang sila ay lumalaki. Sa pagdinginig ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality noong Hulyo 1, sinabi ni Dr. Lian Alampay, niso eksperta, doktor pala nini, nataliwa sa ilan, hindi napapatunayang epektibong pamamaraan o paraan ang pagdidisiplina ng kabataan ipinapakita pag-aaral sa buong mundo. Na habang mas nagis ang paraan ng pagdidisagulat, mas tumataas din ang posibilidad damate ang kanilang mga anak. Pinaliwanag din niya na maaring tulak sa isang tao na maging bayulente kabilang na dito na paraan ng pagdidisiplina sa loob ng tahanan. Lahat ni Alampay ang kanyang pananaw sa gitna ng talakayan ng komite hinggil sa kapakanan ng mga bata kung saan binigyang diin ang kahalagahan ng positibo at hindi marami pagpataan. Ano masasabi ninyo din kay Doc Expert na Doc Lee? Sabi. Mas daatabi ang mga angki. Tubod ka mo. Ang pag-aadal dahil ni mga katindogo na pinagsagibo, bako lang sa sarong particular na lugar sa Pilipinas, kundi worldwide na pag-aadal ini. Nakida pagtigbadulan, may mas dakula ang tsansa na maging bayolente habang siya nagdadakula. Good morning, Sir Ed. Para sa ko,

0: sir, na nakarana kung wara pang mga kang wara. Sabi man ni the morning, tama ka sir Ed, so, up sa Fatima, pero yao naka-registered sa Fatima, ay susayakap ini, o yakap, santa nang una, kita, mga tuga, sa pagdidisiplina sa mga aki, garo, kulan mga kontras katindog, dakulon, taas, no, no, rato, ito,
1: tira,
0: agabos nangyayari, dakul bagang mga naging pasad, ang family ba broken na abuso sa pagpapadakula, yung sabi pa ni Uslao noon, Ramlindo, ini pong eksperto ining doktor na ini, siguro kan mga panahon na siya nagdadakula man, day siya pigpakol kan sa iyang mga magurang. Kadaklan sa mga nagtataw po ni punishment or comment, padaki, itong sa mga order, yan ang mga mayayaman na yan, day, ang mga tindugon, may mga saya, bako naman saan eh, ay nagpadakula kan mga, dahil nga nito, di ba? Pero kung sa tuyang analisa ron, tindugon tabi, itong mga panahon budaangon yan, disiplina kan mga aki, na paghiling, oh, ihiling sa nakimalain mga katindugon kan mga gurang ka itong mga aki, bisita, dyan sa, oh. Tapos kung papasagang tabi, na may istorya sa mga gurang, hiniling ka sa nangani kang mata na day ka nahipid, paghali kan bisita nindo, humanda ka na sa tumagiktik. Pero hilingan nindo,
1: tira!
0: So mga ipinaranga, nagdara kong 80s tabi, mga tuga, ba? O sabi yung tanang 9, baba, tinabot pa kang 1990s, ano? Mga katindugon tabi. Ako, nabadulan man ni mama mga katindugon, sagod nga nisa. Sagkod ngon yan, may kunyan paan sa kuyang kagiriran, Sir Manny? May apod kaan, inihong piklat pa, kan baadol Sir Manny kang balata. Pipautang ako ni Nog, ako magutang ni Magas. Tarong, sagkod ngon yan, rundong kuya. Kapag abot ko naman sa utangan kang Bagas, ang simbag sa kuya kan pigpapautang, kan tindahan na pigutangan mi, may utang pa nga ni ngayon kamodig din ni Magas, mautang ka na naman. Supok ako, Sir Manny, sagkod sa pigparabadulan lamang ako kan sa kuyang ina. Dahil ako, Sir Manny, uminutang nin Bagas. O, ta. Pero may arugyan kaya, pagka nag-utang ka na nin Bagas, sasabihan ka naman kan supig utangan. Bako man so magurang mo, ikan ng tigsugo, ikan sasabihan. Di, may buot naman baga. Ta, siyempre, nagdurodakula na, aramo na. Kaya nagsasayo man ako kayo. Pag sisugo ako ni man na mautang, dahil ako nag-ira. Supok ako.
1: Hala.
0: Magatugan, utang iyan. Pero hilingan ta. Nakakunya, nakapadakura, na, naging tawo mo, bako man mga katindugon na violent nga po, na nagdarakula mga katindugon sa disiplinang siring kayan, nangunyan tultol. Bako violente. Anhiling ko, kadaklan sa nagkakaigwa po ning violenteng reaksyon mga katindugon sa sosyedad, itong mga aki na talagang napabayan kan mga magurang, na dahil may disiplina mga tugang tabi. Iyan so nagiging violente. Kaya sa iling ko, medyo sa laang pagaan. Pag ang aki, tinutukan mo, dinisip, madisiplina. Pero na aki, na naging, dahil mo pigdisiplina, pigpabayan, ang anan ginibo, nagiging violente. Ang tapaguna niya, maski siya nakagibon yung sala, tatigagoy-agoy mo, tama itong gibo niya. Di ba?
1: Hala.
0: Kaya siya mas nagiging violente. Kasi napabayan, kan tamang pagkudi, tapos na kita, taod-taod naman, patatod naman, alamat po, kasi nung panago sa pagantabay. At siya kapos kita rin oras. Tawa na sunod pong programa. Iyo si Ma'am Cecil sa programang Talubo Tabako. Masunod na po yan. Abagan nindo ta mga magagayon po ang mga diskusyon sa programang yan. Ano? Informative na dakol kamo ki manunodan sa Talubo Tabako. Sir Technical Department, ako ini Edward Dayos Bramanga. Ansa ko yung angog binalagatak din sa mikropono. Bilang pagsaludo sa sayo. Rigi po sa One Radio. 91.3 News FM.
1: Hala. Tira. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili Dream Appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangalitian nasa RS Marketing!
2: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RS Marketing!
3: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RS Marketing!
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang?

0: Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
2: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
2: Yan! Oil! Napakahusay! At safe sa mga sensitive skin. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw. Lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
2: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
5: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. Enter, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
6: Sarge, good job! Mission accomplished! Uwi na!
7: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
6: Dapat no retreat, no surrender din ah.
8: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vibex Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tonka tali, aarangkada ang misyon.
7: Honey, I'm home. Reporting for duty.
9: O sige nga, attention.
8: Vibex Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Vibex Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
11: Dr. M's Amazing Tea.
10: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
11: Dr. M's Amazing Tea.
10: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
11: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
10: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
11: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
10: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
11: I'm Dr. M's Amazing Tea.
10: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
12: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
13: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
12: All in one.
13: Ito ang One Radio News FM.
12: One Radio.
13: Tinduguna.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Alubo, tabako, kauswagan, karahayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhayan.
3: Hatun sa ito, kan All for Christ Ministry, tigilang sa One Radio 91.3 News FM.

Good Thursday morning. It's another inspiring day. Inspired ka ba ngayong umagang ito o expired? Kamusta ka na nga ba, kaibigan? Bagong lahat ay batiin muna natin na lahat ng mga magigiting na farmers at mga magsasaka na naka-tune in ngunyan. Hello, happy listening po sa Indo. Good news sapagkat kamakailan lamang ay halos 10,000 na agrarian reform beneficiaries or ARB sa Bicol ang makikinabang sa pamamahagi ng may 11,247 land titles and certificates of condonation with release of mortgage o yung CECROMs. Ito ay halitabi sa Department of Agrarian Reform Regional Office number 5. At nako, sa pamamagitan na nito ay mapapalaya na sa kanila mula sa humigit kumulang 418.2 milyon na pesos na utang sa agrikultura. Imaginein mo, no, itong mga farmers natin na ito na talagang umulan na uminit ay nagtatanim, nagsasaka. May ganun palang kalaking utang pa. Mm-hmm. Sa pamamagitan po ng New Agrarian Emancipation Act ay mabibigyan ng pagkakataon ang mga magsasaka na ganap ng mapasa kanila ang lupang kanilang sinasaka. Ito ay sa isang hakbang tungo sa mas matatag na kabuhayan at mas maliwanag na kinabukasan. Happy, happy listening kay Ate Malu Borjal, isang local farmer din. Kamusta po kayo, te? Kamusta si Mai? And hello din kay Kuya Obet. Isinagawa rin po ang turnover ng farm-to-market road sa Pulanggi, Libon at Uwas. Gayun din ang pamamahagi ng mga farm implements at makinarya sa mga samahan ng mga magsasaka upang palakasin ang produksyon at kaunlaran sa kanayunan. Iginawad naman ang mga land titles or COCROMs at mga farm support services sa nitong nakaraang June 30th sa Legazpi City noong Tuesday. Patuloy pa ang pagkilos para sa isang agrikulturang mas matatag, makatarungan at nagbibigay kapangyarihan sa bawat Pilipinong magsasaka. O diba, naisip mo na nga ba kung ano ang mangyayari sa ating bayan kung wala tayong magsasaka? Paano tayo ng bigas? Diba? At saan natin kukunin ang ating mga kakanin? And so, congratulations po sa lahat ng local farmers natin digdi sa probinsya ni Albay. And kudos, lalong-lalo na sa mga nanalo kahapon sa ating Talubok quiz kay Ricky Akenda na or Akende ng San Isidro Ilawod Malilipot, si Ella Bilan at si Carol Cruz. So si Ricky ay naibigay niya na no yung kanyang cellphone number para pasahan po namin kayo ng e-load. Okay? So si Ella Bilan at si Carol Cruz, kung maibibigay niyo po yung inyong cellphone number para po sa free load halian tabi sa DepEd ALS ng Tabaco City. Batiin natin ating mga katalubo. Hello kay Rose Botalon. Kamusta ka na, Rose? And hello din kay Romnick Bilaos. Good morning, Ma'am Cecil. Hello kay Christian Macenas. Hello din kay Angie Bueno. Sabi niya, good morning po. Hello din kay Gwen Biron. Sabi niya, good morning, Ma'am Cecil. And always, naka-tune in po sa inyo. Hello kay Cherry Car Borja. Hello and good morning, ma'am. Uy, ang sipag ni Cherry Car, ha? Nasa Namanday siya. Hello din kay Liz. And kamusta ka na? Good morning po, Sister Ate Cez. Hello din kay Tan, kay Baby Jenny, at sa lahat sa inyo dyan. Sabi ni Gwen Biron, always po, Ma'am Cez, naka-tune in po sa inyo. And shout out po kay Mami Eden, always naka-tune in sa inyong live cast. And blessed Thursday.
Blessed Thursday po sa Indunga Boss. And happy listening din, ano? Kay Lolo June, at kamusta na kayo? Namiss namin kayo kahapon. Sana ay nasa okay kayong kalusugan ni Lola Carmen. Happy listening din po.

Okay, dahil marami-rami na ang naka-tune in ngun yan, agahan natin na ating talubok quiz ngayong morning. Ready na po kayo? Mm-mm. Sige, let me ask you. Practice makes perfect. True or false? Okay, ulitin natin ano ang ating talubok quiz ngayong morning na ini. At sa mga texters to nyo mag-join, mari kayong mag-text sa 0962-409-3467. Okay, ang quiz ngayong morning ay practice makes perfect. True or false? So ano po ang inyong kasagutan na sa ating tanong ngayong morning na ito? So i-type nyo po ang tamang sagot o di kaya ay i-text. Practice makes perfect. True or false?

0: nakakabalik ng high school.
1: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
2: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
1: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295-629-3467 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may matutup ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

Okay, bago tayo magtungo sa ating trabaho alert ay batiin pa rin po sa ating mga katalubo at okay. Sabi po ni Elsie Bongalos, good morning ma'am. Ni Winnie Bongona, sabi niya, good morning ma'am. And salamat din sa mga sumagot kanina. Hello kay Arlene Benitez, sabi ni Eugene Beren. Hello kay Bumbay ng Binitayan Malilipot, sabi ni Adele Basmayor. Good morning po ma'am Cecil and shout out po kami digdi sa Kabangan. Hello. Sabi ni Clyde Brillantes, true po, Ate Cecil. Uy, nag-agree ka ha, salamat. Sabi ni Dre, practice makes better po. Sabi ni Farah Kayud, practice makes perfect, but nobody's perfect. So, so why practice? Okay ka? Kailangan din naman na mag-practice, ano? Okay, sabi ni Eugene Beren, happy birthday po kay Rogelio Batalier ng Purok sa East, Binitayan, Malilipot. And sabi ni Jobs Martinez, practice makes perfect, sabi niya. Sabi naman ni Ligaya Bonavente, good morning ma'am and watching in Pinagbubong. Happy listening!

0: Sabi ni Beth Ragnola, marahin na pagkaaga po, Madam Cez. Hello, happy, happy listening. Hello din kay Liz Binlayo. Kumusta ka na, Liz? And hello din kay Tan and kay baby Jenny. Hello din kay Mami Melit. Hello, happy, happy listening. At sa lahat ng Goldens. Ito rin po ang care group natin bukas. Ina-announce ko lang. Sa Kumon. O siya, sige. Sa mga naghahanap po ng work, nandito na po ang ating trabaho alert.
1: Trabaho ba ang hanap? Day ka mawaranin pag-asa. Paniyo na ang latest job listings. Hindi sa Tabaco Albay and beyond. Trabaho alert!
0: Okay, kung kayo pa ay naghahanap ng trabaho, ang Quantum Fuel Express ay naghahanap po ng cashier dyan po sa may Quantum Gaho TV. If you are interested, maaari po kayong mag-apply. Hinahanap nila male or female. Must be honest, can work on a shifting schedule. Please email your resumes to hrdcontributions@gmail.com. Ulitin ko po, hrdcontributions@gmail.com.

Okay, ang The Generics Pharmacy, sila po ay naghahanap ng cashier and customer service representative. So, if you are interested, ay maaari kayong mag-submit ng inyong resumes sa hr.tgc, tama ba? Hindi ko mabasa, @gmail.com.

Reminder din natin, Halitabi, sa Peso Tabako ang job caravan, ano? Ng Peso Tabako. Ay, sa ano pala to? Sa Naga City, no? Scheduled po siya on July 23 to 24, Thursday and Friday, 9 a.m. to 4 p.m. at the second floor ng CU Untong Building Concepcion Grande sa Naga City, Camarines Sur, in front of the HPG office. So, maaari din po kayong mag-email or text sa kanila sa 0966-823-558. Or you may email your inquiries to human.resources@bicolisarog.com. Pwede ko po, human.resources@bicol.com. Okay, Anne, sinasapes, basa naman ang tambay sa tabako. I think nababawasan naman, ano, hindi to na dati. In fairness naman, wala, parang wala na akong masyadong nakikitang tambay. Okay, itong job caravan na ito ay inisponsor ng Bicol Isarog, ano? And ano mga job vacancies sa Digditabi? Ang mga job vacancies ay... truck driver, bus driver, ticket seller, and cargo associate, bus instructor, bus mechanic, and gas man. Tingnan ko po, ang hinahanap po nila, truck driver, bus driver, ticket seller, and cargo associate, bus instructor, bus mechanic, and gas man. Kung kayo po ay interesado, ay maaari po kayong mag-apply. Text nyo po ang 0966-823-1558.

Hello kay Teresa Mata at sabi niya, good morning po sa Gabos, Nayaon, sa Nagas, Purok, sa Pili. Hello, kamusta na kayo? Happy listening po sa Indo.

technician and security personnel. So, kung kayo po ay interested, ay maaari kayong mag-apply, ano? Punta na lamang po tabi sa Jollibee.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Well, June was a no smoking month at tayo ay nagpapasalamat sapagkat noong June 1st, the filing of House Bill number 9603, the proposed smoke-free and vape-free environment bill was filed by our very own Albay 1st District Representative Criselle Lagman. And live na live via Viber ang ating butihing representante sa Kongreso. Walang iba kundi si Congresswoman Criselle Lagman. Good morning, Ma'am Criselle.
3: Good morning, Ms. Cecil. Good morning sa lahat po nakikinig sa akin sa Talubo Tabako.
2: Ako, ang ganda ng boses ni Ma'am.
3: Thank you, Ma'am Cecil.
2: Well, una-una, ano po ba ang purpose, Ma'am, ng bill na ini, no? As this includes, yung vape-free environment.
3: When I was mayor of Tabaco City, awardee tayo sa implementation ng existing na mga batas sa smoke-free environment.
2: Okay.
3: Yung vape, bagong development lang ito. So, halos lahat ng mga batas natin ay nakatutok lang sa smoking, sa tobacco smoke. Okay. So, naging orchid, red orchid awardee ang tobacco, which means consistently, no, maganda ang ating mga programa sa pagpipigil, pag-manage, at pag-penalize ng smoking, especially in public places.
2: Okay.
3: So, anong kaibahan naman ito? Eh, meron na tayong existing na mga batas.
2: Yes.
3: Okay, aside on in-emphasize nyo na may vape na ito at hindi lang siya yung tobacco smoke, kundi yung vaping kasama na rin, doon sa una kasing batas, meron mga designated places for in public buildings or even in restaurants, no? So, ngayon, aalisin na natin yun. Hindi na sila pa pwede sa loob mismo ng mga buildings.
2: Wow, naku, okay. Salamat naman.
3: Hindi na siya pa pwede kasi ganun din katulad sa amin sa Congress. Sabi ko nga sa kay Speaker, simulan natin dito sa Kongreso. Kasi sa Kongreso, sa labas ng aming lounge, eh merong smoking area. Isang room siya. Eh every time nagbubukas yung pinto, syempre lumalabas din tobacco smoke.
2: Eh
3: syempre yung second-hand effect ng smoking, no? Ng smoke inhalation, eh apektado lahat ng mga dumadaan doon sa tapat ng pinto na yun, which is a public place. Papunta yun sa lounge namin eh. So, dito sa batas na final natin, yung 9603, naglalayon po ito na kung maglalagay man, at hindi ito mandatory, kung maglalagay man, ay dapat ilang metro siya, I think 10 meters away from the public building. And wala siyang walls at wala siyang roof. Okay? So, hindi siya room talaga. It's a designated area for as long as it is not within the public space.
2: Yes.
3: Sama yun?
2: Uh-oh.
3: Eh, di ba yung buong batasan complex public?
2: Uh-oh.
3: Okay? So, saan ka pa pwede mag-smoke? Okay? So, yun yung nililimit natin na hindi na po pwede ang smoking and mag-designate ng mga smoking areas sa loob ng mga buildings na frequented by young children. Ano po yan? Parks. Yan, tobacco park. Hindi na natin siya po pwede mag-designate na smoking area kahit open space siya kasi ang daming mga bata at pamilya na pumupunta dyan.
2: Okay.
3: Isa pa po, sa periphery ng mga schools, vending nga hindi pa pwede, lalong-lalo na smoking within campus. Kaya yung mga teachers na nagsismoke pa, pag-uwi nyo na lang sa bahay ninyo. Hindi na pa pwede yan dyan sa mga public areas. Maging sa private schools. Kasi frequented siya by children and by the public. Malls. Mismo po, ang malalaking malls katulad ng SM, ayaw talaga nila maglagay na ng mga public smoking areas, no? Or the mag-designate smoking areas. In fact, gusto nila, wala na lang. Kaya nga sabi natin dito sa bill, hindi siya mandatory.
2: Okay.
3: Hindi siya mandatory na maglagay ng smoking areas.
2: Mm-hmm.
3: Na according to the bill, should be outside the building should not be in a public place, and it should be around 10 meters away from the structure, open space.
2: Ma'am, na-mention niyo, no, about yung ban on smoking within the periphery ng mga children, ano? Meron po ba kayong present data on nicotine addiction among our youth?
3: Yes, yes. Mm-hmm. In fact, I just don't have it on me. It's mm-hmm. in my phone. Okay. No, but I can share it with you. There's okay. a very recent study, actually a series of studies focusing now on the youth. And ang nakaka-amaze doon, dati diba ang smoking lalaki? Ngayon, among the young teenagers, babae na.
2: Wow.
3: So nagkakaroon ng pagbabago. Hindi natin sinasabi na mas marami ang babae, mas marami pa rin na lalaki. Pero yung increase sa number
2: tumaas.
3: Na, yes, sa mga kababaihan, lalong-lalo na.
2: Mm-mm.
3: And sa vaping, no? Sa vaping.
2: Okay.
3: Kasi pinackage nila yung vape as an alternative to smoking, which has this status symbol na wow, in ka pag nag-vape ka.
2: Oo, tsaka social and vaping.
3: Yes, and then they put mga flavors, mga fruity flavors, no, na ganyan, para sabihin natin, oh, it's good, you know, it even tastes good,
2: okay.
3: It smells good, hindi siya katulad nung smoke na amoy ka talagang sigarilyo, eto, hindi mabango ka, kasi may mga vanilla, may mga kung ano-ano mga scents, no, na sinasama doon. But grabe pala ang impact niya sa health. Mas grabe pa nga kaysa sa smoking, because smoking, pwede ka mamatay sa mga cancers, pero a longer period of time. Pero ang vape pala, grabe, in a few years.
2: Ah, talaga?
3: So, mas mabilis, mas matindi ang impact niya.
2: So, more addictive siya, ma'am, ang vape?
3: Both addictive, kasi naandun pa rin yung nicotine, which is the the one
2: yung
3: that
2: trigger.
3: Causes the addiction.
2: Oh, yung trigger din sa addiction.
3: Yes, oo. Pero yung impact niya sa lungs natin ay
2: okay.
3: mas grabe. Oo.
2: Siguro para sa kaalaman ng mga millennials, hindi nila alam kung ano ang vaping. Ano po ba ang vaping, ma'am?
3: Yung vaping.
2: Okay,
3: actually, sabihin ko siya, Ma'am Cecil, ha? I grew up with both my parents smoking. Si Papa at si Mama. And I saw them how difficult it was for them to quit. No? Nung nalaman na nila na grabe yung ill effects ng smoking, because in the 1960s, wala yun. Simple yan katulad ng vaping. Okay. So dito sa smoking, and I have not even touched a cigarette stick.
2: At talaga?
3: No. Kahit man lang attempt ako to try,
2: wow.
3: Hindi.
2: Uh-uh.
3: And you know, in a family brood of 7 children, only one of us actually was a smoker.
2: Ah, talaga?
3: And is not a smoker anymore. Kasi okay. Trabaho siya sa Philippine Collegian as a writer. No? Eh, di ba?

0: interventions na maaari nating gawin, ma'am?
1: May study yung University of the Philippines, no, UPNC PAG, Public Administration, na nagsasabi mag-allocate ka lang ang LGU ng 1 to 3% ng kanilang total health budget. To smoking cessation, to smoking management, to hiring implementers of the ban, you know, magkaroon ng task force on smoking. Nakita nila ang laking impact nun. So in the bill, we have included that, well, this is a proposal that at least 3% of the health budget of all local government units should go to these programs to curtail smoking and vaping. Okay. Example, kasi syempre hindi natin sasabihin ito kung wala tayong pinakikita na doable siya. Okay. Like for instance, in Baguio City, ang kanilang budget, and I'm talking to councilors who have passed this ordinance at the local level. Similar to this bill. Ano ibig sabihin po, etong bill na to ay hango sa mga ginagawa na ngayon na nagkailan ng mga local government units. So this is not new at all. Pero bakit ang makikinabang lang yung mga taga Baguio, taga Davao, yung Iloilo, Legazpi, meron din, tabako. Eh, kailangan lahat yan. Kasi pagpunta mo ng tabako, mahigpit nga. Pero galing kang malinaw o sa malilipot, hindi. O dinaloko na yung tao. Diba kailangan national ang implementation. So going back to Baguio City, sabi ng councilor, they have allocated 7 million, which is very small for a city like Baguio, ha? 7 million for their smoking program. Kinukuha nila yan sa kanilang budget sa health, no? Pero ang collection nila sa mga penalties, sa mga nahuhuli nila na nagbabiolate ng local ordinance sa Baguio, umaabot ng 21 million.
0: Wow.
1: So ang ibig sabihin, number one, karamihan ng mga nahuhuli nila, mga bisita sa Baguio. Kasi hindi nga alam, di ba? Okay. So pag na-national na to, naging national na ito, palagay ko, kahit yung income nila sa mga violators, papapa, which is still good. Di ba? It's still good. Konti nga yung nakokolekta mo doon sa fines. Ang ibig sabihin, konti na lang ang violators. So yun ang gusto natin makita. So local governments have been investing on this. So ang gusto natin, kopyahin natin yung mga good practices nila and let's incorporate it into a national law that can be implemented by all LGUs.
0: Napaka ano no, isipin, napakaganda niya kasi kumbaga ano, across the board. Damay-damay na.
1: Across the board.
0: And, sa ano.
1: Walang pondo to galing sa national government. And okay na yung mga local governments kasi ginagawa naman talaga nila ito. At sa implementation, talaga local government ang nag-i-implement. Hindi naman national ang merong task force. Local governments ang meron.
0: Ito po ma'am, no, what about itong intervention sa tulad ng counseling services, stress management, para sa mga youth, no, and minors, no, who are into vaping or smoking.
1: Kasama sa smoking and vaping cessation programs, doon sa pwedeng pondohan ng local health board ng mga local government units. So yun yung kasama sa mga programs, holistic program, hindi lang siya sa prevention and management, pati sa cessation, no? And sustainability ng mga programs.
0: Okay. And siguro on a practical level, ano, paano ito mararamdaman ngayon ano ng ating mga constituents itong bill na ini?
1: Una, syempre, magiging siyang restrictive. No? So definitely sa implementation, kasi kahit ganun kaganda ng batas, kung kulang sa implementation, eh, wala rin mangyayari.
0: Yes.
1: Kaya doon sa bill, meron din award system tayo for LGUs. So meron din award system. So paano mararamdaman ng tao? Palagay ko mararamdaman nila kasi magiging mahigpit na, lalo na sa mga government offices, definitely hindi na pa pwede ang smoking. Sa mga public places, katulad ng churches, schools, open parks, transportation. Kasi meron pa rin, ha? Bus stops.
0: Oo nga. Diba? Habang naghihintay. Tama.
1: Yes. So, doon talaga ang enforcement natin makikita. No? And then, magiging kabahagi talaga ang local government sa pag-implement nito on a national level.
0: I must say, no, kudos po, ma'am, sa inyo. Kasi talagang, talagang napapanahon na. Itong mas stricter, no? Na,
1: right. Pero marami tayong mga naririnig na, meron ng existing na batas, pati hindi na lang pagandahin ng implementation. Tama yun. Sabi ko nga kanina, kahit ano kaganda ng batas, kung kulang implementation, maaaring mangyayari. Mas mahirap kasi ang implementation kung putak-putak.
0: Okay.
1: Okay? Kung may mga LGUs na magagaling, may mga LGUs na hindi. So palagay ko kasi sama talaga sa capacity building, no? Capacity building ng mga LGUs na, hey, doable to. Hindi ito politically correct ito. Dahil ma-reap natin ang benefits. Most probably, hindi immediately, no? But in the long run, yes. And sabihin natin, paano yung mga local governments sa tobacco producers? Ang hirap yan para sa kanila.
0: Tama na ba?
1: E di ba nasa norte ang Baguio? Bakit kinaya ng Baguio? Okay. So, ang sa atin lang dito is ang mga tobacco farmers nga, nakakakuha naman sila doon sa tobacco excise tax ng share. Pero, well, that's another topic to discuss kung tunay nga ba talagang nagre-redown sa development nila mismo as farmers. Kasi ang intention nun is mag-diversify ka na. Hindi na sustainable ang tobacco. Okay, hindi na sustainable kasi nakikita ninyo ngayon talaga marami na ang action na ginagawa ng gobyerno para bawasan na ang consumption ng tobacco and tobacco products.
0: Mas so, woke na ang mga tao.
1: So you have to move on. You have to diversify. You go to more sustainable crops. No, you have to go to the
0: sustainable. Pero parang ang hirap nga nun sa kanila, no? Hindi yung paradigm shift na yon, mahirap talaga.
1: Mahirap yun kasi all your life, yun talaga ang source of income ng family.
0: Okay. Huh? Anyways, yun, salamat sa bill. Ako, no, being a non-smoker, nagpapasalamat sa bill na ito.
1: Yes. Ako rin non-smoker ako. And alam mo naman, alam mo, pag sumakay ka sa isang sasakyan, maging taxi yan or grab, na smoker ang gumagamit. Kasi dumidikit talaga yung cigarette smoke sa sa upholstery ng taxi o ng hotel. Kaya totoo ako kasi ang dami na talaga mga establishments na nakalagay no smoking at wala talaga na silang it's catching up.
0: Okay. Yes.
1: Catching up. So I think we have to continue supporting this kasi in the long run, just imagine 7 out of 10 diseases related to smoking, sa top 10 causes of death sa Pilipino. Okay. We have to be alarmed.
0: Yes.
1: No? It means yun lang pala and we have to decide. We have to decide now.
0: Yes.
1: Hindi na natin pa pwedeng i-prolong ang indecisiveness natin.
0: Okay. Well, punta naman tayo sa isang magandang development and syempre tayo ay excited dun sa inauguration nitong adult or senior daycare sa Hiraya Manawari, no? Sa San Vicente last Wednesday. Yes. So, kamusta po? At bumisita pa si Senator Risa Hontiveros. Ano, ma'am?
1: Yes, okay. Ang kwento niya, apo, when I was mayor 2025, so that was my last term na, tinawagan ako ng office si Senator Risa kasi gusto nila magbigay ng project sa tabako. And sabi niya, ano kaya ang maibibigay namin tulong? Sabi ko, meron akong lote dito sa Hiraya, owned by the LGU, and maganda sana magkaroon ng area para sa mga senior citizens. Kasi nasa batas yun a center for senior citizens where they can avail of services like health services, activities, programmed activities for socialization, mental health services. Mm-hmm. No? Kasi syempre, isolated na sila, medyo nandun na yung depression, nagiging silang unproductive na. Mm-hmm. So, yun ang gusto natin mabago, no? Gusto natin ma-address.
0: Mm-hmm.
1: So, nasabi ko, Senior Citizen Center, kasi consistent naman to sa mga batas na ginagawa ni Senator Risa.
0: Apa.
1: Kasi siya, di ba, ang nag-ano na universal pension para sa mga senior citizens, no, regardless of income, no, regardless of their economic status. Kasi nga, senior na sila, buong buhay nila, nagtrabaho sila, nagbayad sila ng buwis, then I think they should be able to be given this service and this gratuity, no? Maliit nga lang naman, 1,000 ngayon, sabi ni Senator Risa, kawin natin
0: 1,500.
1: Sabi ang pagtawaran, ano? Anyway, so yun ang nangyari. So it's a joint project, yung lupa sa LGU, yung project naman, yung structure, 10 million po yun, galing din naman sa initiative ni Senator Risa. So she was here last week to inaugurate the building.
0: Okay. Clarify ko lang, hindi po ito elderly home, ano ma'am?
1: Oh, no, this is not a long-term facility. This is a daycare for seniors.
0: So ano-ano po yung services nitong healthcare itong one-stop center na ito?
1: Yes. Normally, kasi this is not original, although we are the first in Albay. No? There are other registered and accredited senior citizen centers all over the Philippines. And so, tignan natin ano yung normal na nasa manual of operations nila. So, definitely, meron kayong mga services for socialization.
0: Okay.
1: So, mga programs. Ako, ini-envision ko as a health practitioner, sana meron siyang Zumba for the exercise, the physical exercise. Sana meron siyang art and music therapy. Para mas, ang ganda ng art appreciation, music appreciation. Definitely, mga mental activities like board games, di ba? Like bingo, Para medyo alert pa rin, no? Instead of them pila-pila pa sila sa mga health centers, ano kaya kung once a week may tungtong talagang pupunta doon?
0: Oo nga. Diba?
1: Diba? May physical therapy center. We have Centrum K in Tabaco City. We have physical therapies. What if at least once a week meron doon session? Tapos pwede sila makita ng physical therapist. So, lahat po ito sa LGU, Ma'am Cecil.
0: Okay. Annual medical check-up.
1: Yes.
0: Diba?
1: At yun, i-check yung gamot nila kung tama ang dose at tama ang administration kasi sila nagpapainom sa sarili nila.
0: Okay.
1: Baka mali-mali na, di ba? Just so ma-check kasi kung once a week yan na nati-check yan, di mas maganda. Hindi magtatagal na ma-correct kung may mali man na ginagawa, di ba?
0: Livelihood, ma'am. Diba?
1: Livelihood, ang galing. Yes. Kausap ko si Kakawad Salve, pasimulan natin sa mga simpleng basahan. Basahan, gawa ng mga senior citizens. Di ba yung nimbleness ng kanilang mga daliri na medyo tumitigas na because of arthritis, di ba? Di ba maganda yun, doing something and then completing the project within the day. Meron kang sense of fulfillment. Di ba meron kang natapos, di ba? Yun yung gusto ko. Alam mo, Ma'am Cecil, hindi ko nagawa to para sa mga sa magulang ko, lalo na sa mom ko na home-based naman siya. And so, this center actually is really close to my heart kasi gusto ko sana ma-serve din siya, no? And I cannot do that now. She passed away in 2017, but at least I can do that to other senior citizens.
0: Uh-oh.
1: The fulfillment will still be there for me on a personal level.
0: Okay, ma'am. And can people volunteer to set up activities for seniors in this facility?
1: Yes, would you be interested to do that?
0: Ay, opo, ma'am. May seniors group kasi kami. May Golden's group kami.
1: Ako, nag-yes ako sa'yo, pero this is now with the LGU. It has been turned over to the City Social Welfare and Development Office,
0: kay
1: Ma'am Jen, which is still supervised, of course, by Mayor Ray. So lahat ito po ay dadaan sa kanila pa rin na desisyon. We can suggest and we can volunteer. Ako nga sabi ko, magpapavolunteer ako ng mga pwede mag-massage doon. No?
0: Ah, talaga? Meron kami mga massage therapist.
1: Siyempre, dadaan pa rin ako kay Mayor Ray.
0: Ah, sige pa. Okay.
1: So, pero I know that he is also very willing to make this work.
0: Mm-hmm.
1: Kasi magandang programa.
0: Diba?
1: Ito,
0: ganda
1: para
0: niya.
1: Sa seniors. Oo.
0: So, mag-volunteer ako, ma'am.
1: Tara, volunteer tayo. Ako rin, pag-uuwi ako.
0: Ay, talaga, ma'am. Sige.
1: Yes. Kahit yung mga kapatid ko, gusto nila yung daughter ko nga is into art. Sabi niya, mama, tuturo ako kung paano. Gumawa ng something within the day lang, tapos na nila.
0: Apo.
1: Exciting, ano?
0: Apo.
1: Ang kagandahan nito is we can bring the community together to appreciate our senior citizens even more.
0: Yes.
1: Hindi yung faceless and voiceless na lang sila, but they are still important and valued.
0: Okay.
1: Malaking bagay yun for their mental and emotional health as well. And for us too. Kasi lahat naman tayo pupunta rin doon.
0: Unahan lang.
1: Yes. I will be there too. And you know, ang maganda yung feeling na bahagi ka pa rin. At importante ka, pinahalagahan.
0: Okay. Nako, maraming salamat.
1: Thank you for telling me that you're interested to volunteer. Sabihin ko rin kay Ma'am Jen.
0: Opo.
1: CSWD.
0: Opo. Yes. Thank you, Ma'am Chriselle. Okay. Meron kayong final thoughts na gusto niyo i-share sa ating
1: Ma'am? Thank you, Ma'am Cecil, for always, you know, choosing topics. Pag ini-interview mo ako, talagang well-researched ka. Alam mo kung anong mga gusto mong itanong. I appreciate that very much. Mm. So that hindi nasasayang yung time natin sa ere.
0: And
1: magiging productive even for our listeners. So, just mabalos. Tabako. Asa na piling na premier distrito kang Altay. Just mabalos po.
0: Thank you. Ating butihing congresswoman na Chriselle Lagman, ano? At ayun, baka gusto niyo mag-volunteer dito po sa senior center, ano, sa Hiraya Manawari Nature Park, no? At shout out sa lahat ng mga seniors na naka-tune in ngayon. Okay? So, ang ating talubok quiz, and thank you Kuya Manny. Nag-overtime na kami. Eh, talaga namang marami talagang madi-discuss eh, no? Pagkasama mo si Ma'am Chriselle. Anyways, narito na po ang ating talubok story for the day at ang ating talubok quiz. Oh, diba? May talubok quiz pa tayo. Ano po ang napag-usapan namin na Chriselle Lagman, Congresswoman Chriselle Lagman, kanina sa ating interview with her. So, i-comment nyo na po sa ating comment section or i-text sa mga telepono numero 0962-409-3467.
2: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
3: Ang kwento po na aking ibabahagi ngayong umaga ay patungkol sa isang babae na nakatakda ng ikasal. Si Jennifer Wilbanks at si John Mason ay nakatakda na sanang ikasal noong April 26, 2005. At nakahanda na nga ang lahat para sa kanilang 600 na bisita. Subalit, si Jennifer Wilbanks na 30 taong gulang noon ay nag-jogging 4 araw bago siya ikasal, ngunit hindi na siya umuwi. Kaagad na ipinalam sa kinaukulan ng kanyang nobyong si John Mason ang pagkawala ng kanyang nobya. At si Jennifer nga ay idineklarang nawawala at siya ay puspusang pinaghahanap. Hanggang sa ang paghahanap ay maituon sa isang criminal investigation. Ang lahat ay naging suspect maging ang kanyang nobyong si John. Kumuha si John ng abogado at napatunayan naman na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng nobya. Maging ang pamilya ni Jennifer ay nag-alok na ng reward na $100,000 sa sinumang makapagtuturo sa may kagagawan ng pagkawala ni Jennifer upang magkaroon di umano ng hustisya at sila ay maparusahan sa ilalim ng batas. Pagkaraan ng 3 araw, kinontak ni Jennifer ang mga pulis at sinabing kinidnap siya ng isang lalaki at isang babae at siya di umano ay pinasakay sa isang van na kulay blue. Subalit sa patuloy na pakikipag-usap at pagtatanong ng mga otoridad kay Jennifer, kapansin-pansin di umano ang paiba-iba nitong kwento patungkol sa nangyari sa kanya. Hanggang sa di kalaunan ay inamin ni Jennifer na siya ay hindi nakidnap. Siya pala ay kusang tumakas at nagtago dahil nagbago ang kanyang isip at natakot sa papalapit na kasalan. At lumabas nga na nagka-cold feet siya o siya ay natakot kaya hindi niya sinipot ang sariling kasal. Ang nangyari kay Jennifer Wilbanks ay nabalita hindi lamang sa bansang Amerika kundi maging sa buong mundo. At siya nga ay nakilala na runaway bride at kinailangan niyang huminto sa pagtakbo at harapin ang mga pangyayaring naging resulta ng kanyang ginawa. Samantala ay naging mapagpatawad naman ang kanyang nobyo at kinalimutan na ang nangyari. Sinabi nito, lahat naman tayo ay nagkakamali. Mabuti na lamang at malawak ang pangunawa ng kanyang nobyo, subalit hindi lahat ay ganoon kabait. At alam niyo ba kung ano ang naging resulta nito pagkatapos? Si Wilbanks ay kinasuhan dahil sa kanyang pagbibigay ng maling impormasyon sa otoridad. At ang naging desisyon ng korte, siya ay sumailalim sa probationary period ng 2 taon at 120 oras na community service. Inutusan din siya ng korte na magbayad ng $2,250 ang halagang nagastos di umano sa paghahanap sa kanya. Ito pong kwento ni Jennifer Wilbanks sa isang kakaibang kwento at itinuturo nito na walang magandang maibubunga kung tayo ay tatakas sa mga mahirap na sitwasyon na ayaw nating harapin. Kaya nga kung nag-iisip ka na takbuhan ang sakit o kirot sa iyong puso, ang pagtatago sa kuweba o pagpunta sa ibang lungsod ay hindi makakapagbigay ng solusyon. Dahil isang araw ay haharapin mo pa rin ito. Ganito rin ang nangyari kay Propetang Jonas noong sinubukan niyang tumakas. Dahil ayaw niya sa ipinapagawa ng Diyos, siya nga ay tumakas. Ngunit lumala lamang ito at naging isang bangungot sa kanya. Siya ay napunta sa isang napakahirap na kalagayan at sa bandang huli, noong siya ay nasa bingit na ng kamatayan, ay ganito ang kanyang naging panalangin. Sa Jonas 2, talatang 7, ay ganito ang kanyang panalangin. Nang maramdaman kong mapupugto na ang aking hininga, naalala kita, Yahweh. Ako ay dumaing at narinig mo ako mula sa iyong banal na templo. At siya nga ay muling sinagip ni Yahweh at binigyan ng bagong pagkakataon. Kaibigan, ikaw ba ay mayroong tinatakasang problema at hirap sa buhay? Well, ang pagtakas ay hindi nga solusyon, bagkus ito ay mas lalo pang magpapalala sa ating sitwasyon. Ang mabuting gawin ay lumapit ka at magtiwala sa Diyos. Dahil ang ating Diyos ay tunay na nagmamalasakit at walang imposible para sa Kanya. Sa Jeremiah chapter 32 verse 27 ay ganito ang sinabi ni Yahweh. Ako si Yahweh, ang Diyos na lumikha sa lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Kaya nga kaibigan, kung ikaw ay nasa gitna ng isang napakahirap na sitwasyon, ang pinakamainam na gawin ay ang tumawag sa Diyos at humingi ng tulong sa Kanya. At kung ikaw naman ay tumatakas sa ipinapagawa sa iyo ng Diyos, siya ay nakahandang magpatawad at gabayan ka pabalik sa tamang landas. Kaibigan, huwag mong takasan ang hirap ng buhay. Huwag mong takbuhan ang problema. Sa halip ay tumakbo ka sa Diyos at humingi ng tulong sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, ikaw lang po ang nakakaalam kung ano mga problema at hirap na aming nararanasan. Panginoon, bigyan mo po kami ng lakas ng loob upang harapin ang mga pagsubok sa aming buhay. Tiwala po kami na ikaw ay mayroong kakayahan upang ayusin at bigyan ng tamang solusyon ang problema at pagsubok na aming kinakaharap. Panginoon, bigyan mo po kami ng sapat na lakas upang hindi tumakas at makasunod kami sa iyong ipinapagawa sa amin. Maraming pong salamat sa bagong pagkakataon na iyong ipinagkakaloob. Maraming pong salamat sa iyong katapatan at sa iyong biyaya. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

at sa pamamagitan po ng awiting ito, tayo po ay magpapaalam na maraming salamat sa pag-join niyo po muli ngayong araw na ito. Nakapanayam natin na ang ating butihing congresswoman na Crisel Lagman. And ang nanalo po sa ating talubok quiz ay si Edna Imperial ng Basud Tabako. At tama ang kanyang sagot, ang vaping at pagsisigarilyo ay pinagbabawal na sa pampublikong sa mga private spaces. Ano? So bukas nyo na lang po kunin, Edna, Edna Imperial, ano ang inyong LCC gift certificate. And of course, salamat sa ating napakabait na SM. Si Ma'am Osang, parati kong parati ko siyang na uutangan ng oras. Okay, kami po ay magpapaalam na. Thank you so much kay Kuya Manny Almaguera, ating naging technical director, at ako'y nagpapaalaala. May God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubok Tabako. See you tomorrow.

Magandang sa makinig kayo kay Odit Makinig 1-3 Radio. Kayo makinig dito. Patayin dito ninyo. Kaya dito kayo. Tindogo na tayo.

0: ka daw. May panagbubuka ang sa kumbalong balunan. Pero tindo. Aray. Nakatitabi di sa radio. I-charge ko daw muna. Bati iso. So iPad. I-charge ko daw. Link ko sa mundo. Facebook Live. Nakalawa 91.3 News FM. Dugo na. Kamusta tabi ang mga parapadyak sa mga mainit magatabi ang sa tanga panahon. Wow. Na. Yan. Kaya sa mga POE, magpandong at possible.
1: Pajak, day, pay, magpirak. Pajak sa nang pajak, day, pay, kinugak, ting, igwapirak. Pajak sa nang,
2: No. People, salamat. Ilabas na po ninyo at makikita sa 193 FM. Malakad yun ninyo. Hindi kayo na. Pag hindi pa kayo makinig po talaga. Ang mga good na. Barangay.
0: Ganun. Buruk na. Patirindo ganun. Pa na. Patugdunan mo na.
3: Today?
0: Pag matabi, may nanggana. Bon. Yung sta naman tabi. Ay, bako na naman. Kasi, oh, Vicky, man. Naman tabi kita. Kasi, sa barangay San Anto. Ako, tabi. Tuyang, sang konsain amitigi da da si manay mo sun na nagdalag sa manyo si sa may simbahan lingaw ako San Antonio su tugdon si manay Judith Cigar congratulations tabi ang winner ilang manok ni Oz kasuot ka ang pinakamakaska na nagdalag ba kayo Caution star, naman ng niya nai. Abang-abang ka dyan, ta. Erickson, sa barang. Ini. Manok niyan, Uro Aldo Oki, Sanok from, by the way, bilog naman manok ni Osa, 100 pesos, 320 pesos lang po. Kaya, sa mga bra, sige, tungon niyan, kung libre ini ka ang mangga ng barangga ka. Happy!

0: tindugo na. Oragon. Nakulkod. Biyernes. Nasa Indo. Taog mauso. Ima ang mga problem na mate. Sana sa pagka. Aga. Ako na isira. May pabarangay sa lagi. Pabang na. Uman ka. Masa nga. May manok ako. Kira ka na. Makakadok na. Ting. Ako. Indo. Asa ang programa. Manginihan nga. Wancho.
1: Uni na.
2: Yao
1: ang
2: nacho
1: dim sum
2: aksiyo big shoma
1: kami ka iya love iba iba
2: chicken since nataragon so dim sum aksing may na masiram purong karne manamis na mas pinasiram pa gamit ay nasang Wancho Food Manufacturing kami kapiras near Carlos or Tentety sa San Roque and may masiram kaya digdi ka na dim sum sa diri ni siya kay Prof. Andrew Gilberto Con
0: nagang dekalidad ng bahay si Tax Henson na matatagpuan sa tabako and managed by Mr. Do Labato San Ilabol ang inang acrylic paint paint and paint nyo ng ex-titimpla kura para sa pintuong kamang timpla ang Stone Center Six Center located at San Baco si Matiba Lai ang kalidad na paint Stone Center
3: balita Sabi? Masok mo para ingit ako diyan si mana siram ang usang nagpalayaman nyo yun hipir sa usang nga lamig
0: Pero, may tatay Dix tabi. Manginihatod sa Indo kang Dimsum Food Factory. Hatod man tabi sa Indo Kiyolo, tabi iyan sa Mayjiga Hospital, Kararaya Hospital, Kilinga City. Lidero. Programang sa Indo kang White Anen and Dental Clinic. Kang One Ray ang Innovations Dental Clinic. Subang ko, gunig na, linog kyog para sa mga alas 12 pagkamid na ubanggi. Almid na. Ako sana iton bago na biglang nag-isog. Pagang nabiglang may nag-isog sa imo, ano? So, kasubang gito. 12-1. Tunin. Prognos. Biglang may nagtanyog. Sana. Sabi. Manangga. Nag. Ako kabi ko. Namati manindo. O gunang. Langgut. Tunay pala nito. Pagtanyog. Mangay naman ako. Pero. Ang tuwang segundo man sana, ano? Second lang. Lakas ng imo. Ang magnitude 2 point. Ang magnitude kay ito. Ang lumi. Priyasorsogon. Mga on. Man ilipot. Niki. Romance. Sa imandaasan to. Makusog ka dito, no? Ramtabi sa ligas. Pilo na. Point, ano? Si ang magnitude banggi po. Alas 12. O kamid na. Ang lansa. Yes, sa sort. Anyway, ano? Garo na naman. Ano naman na nag... De push. Ang mosti. Yeah, tamta. Tamay mga ta. Info. Man lamang. Manawias ka na naman. It's for awareness ko. Para at least. Halimbawa namati lamang na may okay o, diba? Para maging alaba. Anyway, ang programa nga nito nga NOP at Meat Authorized Chaisi Ongs. Maraming salamat din po sa Tabakings at Zoom. Ang programa nito ka. Hindi na narabi ang registration. Ayan, ayan. No, na si Erickson, no. Nag-upload na. Tapusong gumun. Tiyatod man sa Indokan, Tabako Confans. Parisa's Island Live. At barangay ko kapag 0946-4. Tiyatod man sa Bistro. Tunad dyan sa tigo ka. Pinakbesira mo. Buda su. Sa sinabon. Nakaman na si Kito. Jaya Enterprise. Salamat. Enterprise. S. Prolons and High-End Computer Shop. Nagahan Energy. Energy tabi. Wala sa harap sa High Energy. Ang programa ngayon ang surprise. Home Baco City. Braga Ease Eatery. 1-1 Salvation. Tabaco City. Ako ko. We bring fire. And best 6-1 mix. Sexy ka pa. Mapapakal sa mga brand. Ang manok. Ang best cafe green. At din ka. 1-1 mix. Force ng... Boss Earl ng mga Boss Earl and ang Tian ihanga kay ako ay kasi na Waldo today Barangay Erickson Park
4: Asam, good morning, Siring Mantaba. Kumusta?
0: Honest na. Sabi ko, makaskasun talaga ang panahon. Mga anak, kita karakmakan mo na. Salisyan mo na sana. December na. Oh, na. Diba?
4: Ano na?
0: Per month na naman. And July, September, oh. Naman na. Aga, ano? Kaya, ano patigit mong gibo? Dapat gibuhon mo. Kaya maabusan ka na lang at mag-ibo. Yorn, okay. Erickson, tahan. 40 ang oras. Tawant ang oras sa ibang. Dakol-dakol to. Igaabutan ng 5 minutes lagi. Linog ka suod, ma. Garo ka to. Wow! Ngayon, bagasun, nakatukaw ka to. Biglang may nag mo.
4: Nayo?
0: Nagimata ka kay to. Ano?

0: muna ka na naglilinog kidi. Ayong araw kan tabi. Anong bagay? Oh. So, ano nga na apod pa ka? Purulog man ano, mansinda. Oh. At pag ikaw sa harong, was, may itray na huwag. Uda ang mga ina, ano, luwasa. Araw pa luda. May haring araw, anto, incidents ng mga sayop ang animals, ang enot na nakaka. Kaya baga may isang mahiling, biglang, o ang mga ibyog, ay, makurang mahayog ngayon. Kaya, may mas magiging sa pelikula. Malayog, may ma... Diba? Ayan, nahiling ko. Pag nag-sipilyo ako pa makaturog na ako. So, hulog pang butulog sa butiki. Ipasipiki. Sinda. Sinda, ano? Pati tiki.
1: Taranta ito.
0: Tan butiki. Erickson. Sahan ako nga. Sabihan na sabi. Garo sa tirador sa una. Ano? Tira. Ta. Kapal doon.
1: Hindi sa barangay. Isibod. Manlit.
0: Iraya. Tapos na kita. Ngunyan, salibod na kita. Sige. San Ilawod. Alba. Alat ako, pasalamatin na muna sa mga sponsors ta. Matabi kito.
1: Ay, siyempre, arangay sa lakay. Pero may pinanak niya. Asan? May six chicken fillet pot. Yan, nasira. Panay, chicken. Most herbs. Ang blasang ko. Pilis. Double mix. Kana. Kapa. Thank you, thank you.
0: Hindi dalilipot, Alba. Isa may. May nakain. Day pa. So, barangay. Mapaw ka nga ni ko. Mag-follow para na. Inutod. Kataglaway, barangay hall, yaong ka dyan. Daramso ko. Chick, manok ni Opar. Mahoto, mabasa ni Nuto. Bago, ipapost ko bago ako magta... tabi, ba? Digde, kung anong ipapabring. Ipagan, nauni na tabi ho. Asang may man, kaya, ini, asang, kaya ano pati ka... Ayan, sige. Mag-ready ka na, Buda. I-message mo na muna. May ba? Nayaon dyan ang pabrik. Kala, post ako, Erickson, ha? Ma-post. Ang muna ako bago ako mag posting. Pop, mag-kidiit. Para real. Ha? Takidiit. Sa mga taga-ilawad, maliliipot, Alba. Dead na tabi! Ano kung may nakasa mananggad? Ilingon tayo mananggad. Nahiling mo nito.
1: Oh,
0: ayan. Medyo mahirap. Ay, pero kung may, ha? Pwede. Okay, negosyante. Nindo iyan, i-share mo na iyan, i-be iyan. Nga naipan ka mo sa Rosana Boroses. Ay, shout out na 40,000 followers ko. Salamat. Thank you. Ang ipapabrabiyon ko na ng mga okay. Pero, na-post kaya, follow mo para ring. Basta mo, share mo mong taga San Isidro Ilalilipot Albay, barangay ho. So, barang, may pabring me kita. See you late. Wow. Kalikabi, darahon nindo. Wow. Makwan chicken ka manok ni Os. Huwag mo niyan sa one. Makasubaybay ka. Yan mo po ang sa tuini. Ako. Dave. Wow. Nag-calculator. Pasan ng calculator. Bring me tabi. Calculator. Eh, dara na. Dara kay Hol ka. Dro ilaw albay. Para may sarambilo. Para manok. May nag-share na apat digdi o. Oh. Share na. Taga dyan o. Oh. Wow. Comment na. Pa dito sa ako si next time po digdi man tabi sa bonbon mag wow. Sabi ni Teen Salbor.
1: Oh, ay, tapos na.
0: Tapos na. Una ako, ano, pag una ako, dahil pakita sa kabangan.
1: Ito, ito. Ay, so, iyo. Ano?
0: Skuta, Jeric Bulima. Nainatakaw. Dali! Dali! Nainatakaw. Nainatakaw. Nainatakaw.
1: Karabota na.
0: Joe Kameling. Ano, si meron dyan na nagdalagan? Si Sai. Si Sai nga.
2: Parang ka, anong
0: si, sa pinaka, ano? Sa pinaka na say mo, na...
2: Ako, siya na.
0: Ako! Dapat na ano dyan? Flag, ano? Akong flag. Ano, tabi sa imo?
2: Ang pang... Daw, may bilen.
0: Pong apo.
2: Ah, pwede mo akong bell. Wow.
0: Naomi Campbell. Naomi! Oh, sige, Naomi na. Makasun man mo. Kaabot ka. Wow. Naomi, bati mong batiyon tabi sa barangay ni talaga sa ano?
2: Ano po?
0: Taga dyan ka talaga sa San Isidro.
2: Uyok na po. Hindi, bilo rin na mga...
0: Lang tok syempre sa one radio ka po. Ani kita maski nga ni magkakataning ka hol kundi ka man nakatutok sa way pa rin. Today mo man aram.
2: Correct.
0: Ani na batian na sa mga live radio.
2: Ay, babatiun ko po so nag-collate po nato mabilin. Was in kaya nagpadaldarahan na ngayon ining kal. Kaya sa inyo.
0: Kagang premise rock from a
3: congratulations.
0: Kanira ka na. Sanok from manok ni Osang ang abi. Ay, siya sa'yo mo na pangaan mo.
2: Ay, alam ko ulit.
0: Ah, sige. Yung kapat...
2: Oo, bigbig mo yung ina na daradaraan sa iyang. Hindi mo daraan kasi dito. Elia Bilenco.
0: Manay, Adel.

0: Hindi.
1: Hindi mo sa one ray. Tabi. Ilog naman.
2: Four time.
1: Four time. Tabi sa congratulations.
2: Salamat. Salamat.
1: Congrats.
2: Nagwak sa imo.
1: At least ko niya, nakapaldo kayo. Sige, dami. Bag sa sabi. Nga makaugmawan ka, ano? Mga tagasan isa. Mga makaskason man. Magayon talaga. Saro sa nang may trigger. Nagaganahan ka talo today. Para... Ibig sabihin, nakatun radio sa barbun. Okay. Okay. Maraming. Puso na naaraman mi po didi sa nagdiyan sa San Isidro, Ilawon. Erickson, picturean mo siya. Tapos isan mo gramaran. Back to you.
3: Yan tabi. Ang isa kay Bison. Puda natin yung bigotod. Pinakulate. Si Aina si Rano. Ang drop donuts ni Mabang Stan Manok na awesome box. Si Mayla kay Bastard. Turbo Mets. Ang tabi very much. Ito sa one way din. And 1.3 links. At ang permin. Team Tuna.
1: Salamat tabi. Say mo. Erickson. Kapaldo na. Grabe na to. Makaugma na yung osang ang pakapadapa ni Texer. Naugma no, undo ko pag nag-programa ka ta. Na-excited ako ta. Baka di din na sa barangay me. Saga naman. Saga ano saga. Abir aga. Nahiling muna iyan. Birnes na palang saga. Maray na aldo po. Pwede po di sa barangay Kubo. Pirming makusugo ng radyo me. Si Annabel Borbo. Nakapira na kitang beses dyan sa Kubo. Pero... Ilingon to tabi, ha? Mabati man kami digdi sa mga taga nagsipit, tabako na yung ibuwing tabi sa imo. And, ano ini? Nakurab nga ni ako, mamhuna ako. Tigmamata ako ni mama. Sabi ni Jervy. Kayang paglinog ka sa banggi, ano? Anyways, yan ha. Digdi man tabi sa barangay, hindi, makakay. Para makata naman lamang kami kang manok ni Osang, Sir Erickson, Mayra Kaman, Helen Serrano. Anyway, Ay, good morning, Tabi! Vice Mayor Abby Cargulyo, nakatuto ka pala noon. Pakabasa ko kang sa imong greetings, Tabi. Pakabasa ko kang text mo. Dahil kitang barangay sa Lakay, ay ikasa na tabi, Vice Mayor Abby Cargulyo. Ang magtaram, asin ang sakong kalag mauumayan. Nem, sa aga, sa malinaw na naman kita. Ano tabi ang papremyo ni, ano, ni Vice Mayor Abby Cargulyo, tabi? Ngunyan ko sa naininadabas sa so greetings, mapasensya na tabi. Ta, ang cellphone sampang ko, tulo-tulo. Magtaram ka sa natabi, Vice, taan sa kong kalag mauumayan. Ano tabi sa aga, sa malinaw kita? Ano na papremyo ni Vice sa aga sa mga taga malinaw? Ano? Sige daw tabi. Anyways, 10:55 ang oras mga katindugon.
4: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
5: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan Manok ni Osang Fried Chicken House.
6: This program is brought to you by Clavis Furniture Repair Service. Services offered. Repair sofa. Remodel sofa. Make-to-order personalized and customized design. Car seat cover. Car matting, padded walls decor, headboards and mattress, dining chair and dining table, indoor and outdoor cushions, and other upholstery services. Clavis Furniture Repair Service, located at Zone 3, Libho, Tiwi Albay, along the highway. Please contact 0968-434-6519 and search on Facebook, Melchor Clave, or email at chorclave@gmail.com.
1: Bakon, may nakapaldo na naman today. Uruwaldo kita digdi ma, bitor tabi, kimanok ni Osang, para gabos kita happy. Iyo po, kaya itutok mo nga ni Ipirmi, tamalay mo yaw na dyan sa barangay mo sa aga. Rose Buban, good morning sa iyo.

0: Shoutout po kami didi sa mga taga Suwa Igot, pamilyang Bongko din, Marivic Bongko din tabe. Good morning. Si Donald Urual daw po kami, nagandang hugdigdi po, San Antonio Tabaco, JN1 Quarry. Ayan, good morning. Sunny on Rubia, happy birthday today kay Ramil Boral. Happy birthday tabi si Imo. Nino Bueno, Nino Jess B. Bueno, ano man tabi si Imo? Ama pabati. And shoutout pa lang kay Juvel Santos, Annabel Borbo, Lotlot Besmonte Bien, Fe Serrano Bazar, Yanni McKinley D. Guzman, Timihia Ercilia Uribe, and Lorena Martinez, Hazel Joy Casero Sineta II, and Desiree Bendicio, Myla Claridad. Sila po yung mga bagong followers natin today sa Rosana Bores FB account. And ano ini? Maray na aldo man sa imo, Linda Baro Caneo, watching from Uwas. I thank you for watching, tabi. Sa Gabos, tabi, maray na aldo, especially sa Barangay 4, Basud, Malilipot, Albay. Ugmaho na naman, magdangog sa pangaran niya sa radyo, si Papay Fred Batalier. Makusugon tabi ang radyo Tindugo na. Papay Fred tabi. Manay Elena, good morning man tabi sa imo. Manay Elena Nipas. Tindugon permi. Ano ini? Ayda kay Manay Dalve Dasir. Birthday tabi ingon niyan, halikay puti. Mga taga Balading man tabi, o sa Balading baga, namati mi Mansolinog. Ang pagmati ka subanggi, garo baga so, nakaano kaya ako, naka, ano nagigibo kayo ito? Nakatukaw ako, to nag-office pa ako alas 12. Narag po kita kay Yami, sa alauna na yung pakita sa tukawan, nag-opisina pa ako sa harong, sa negosyo. Nakatukaw ako kay ito. Ano sa gigibo kay ito? Nakatukaw ako sa swivel chair. Tapos nag-office pa ako. May tigigibo pa akong office work sa opisina ko, sa harong. Tapos naka-swivel ako. So, ano mo sa pagmati na garo, biglang may nagsipa kan, ano, ang pagsipa kan tukawan mo, so madali sa nabaga. Siguro, inisog sa tukawan mo, arag po kayo sa pagmati ka subanggi. Bata naka-swivel ako, naisog talaga sa tukawan ko. Puring breva. Ayun man po, namati mo ni Jerry. Shoutout sa mga taga-suwa, Malinaw, Bubis family, Balase family, Borromeo Bragais family. And, uy, baka lamang nagiging sa Balading, baka lamang makaabot ang barangay sa Lakay. O, magtao sa natabi ka mo, kidakol ng mga ideas para malay mo, iman. Pabati sa tugang ko, birthday ko niyan, Ellie Cabria, bubo po, si Rose po, inikang bubo. Pasyon sa 1-1, Pasay City, putigdi ang magayon mong boses. Wow naman, nakakaabot pala ng islok ko dyan, ano? Hanggang dyan nakaabot ang islok sa Pasay. Shoutout sa Bulima Family, Puro 4 sa Gurong San Miguel, Tabaco City, dyan sa isla. Yan. Nika Bulima, watching from Pasay City. Nag-chat na si ano? Ay, grabe naman yan. Nag-chat na si ano? Nag-message na sa ko si Vice Mayor Abby Cargulyo. Naghapot kaya, ano, dahil kitang barangay sa Lakay. Uro ay daw baga tabi, Vice. Ikong barangay sa Lakay, hindi sa One Radio. Sa programa ko. Sa aga tabi. Abangan nindo, tayo announce ko na ha. Sige na, sa aga tabi. Matindi to sa aga. Grabing labanan ini sa aga. Ang ikibunta. Ta since tabi si Vice Mayor Abby Cargulyo ang ma-sponsor ki 500 pesos. Ano tabi, Vice, ang gusto mong ipadara sa aga? So medyo mahirap man kidiit. 500 tabi. 500 tabi ang ipapanao, ang papremyo ta sa aga, courtesy of Vice Mayor Abby Cargulyo of Malinaw, Albay. Sa aga, abangan nindo. Ay, definitely, mga taga Malinaw. Ang salamat tabi, Vice. Nakatutok siya ngayon yan. Sa aga tabi, ha? Sa Malinaw tabi kita. May 500 pesos dyan pag ika ang naka-inot na magdalagan sa Bring Me Barangay sa Lakay. Ako tabi, malantuag na, inabot na kitang oras, eksaktong alas 11 na po, nin pagkaaga, ini po si Osang, sa aga naman, Biyernes sa special na edisyon kang Barangay sa Lakay. Bye everybody!
1: Paisi, hali sa Albay Electric Cooperative Incorporated, manungod sa Annual General Membership Assembly o AGMA.

0: pinapaaramkan manihamyen tokan aleko na susog sa Board Resolution Number 70 Series of 2026 gigibuhon sa Albay Astrodome Legazpi City ang Agma Kan Kooperatiba sa maabot na Hulyo 4, 2026 aldawnin Sabado susog sa Article 3 Section 1 Kan Aleko Constitution and Bylaws. Mga aktibidades: alas 7 nin pagkaaga on-site registration, alas 9 nin pagkaaga program proper, alas 11 nin pagkaaga business proper. Agenda: presentasyon kan audited financial statement o AFS para sa collection year 2025. Updates: manood sa operational status kan Aleko, kumpirmasyon kan articles of incorporation asin mga inaprobisyon sa Aleko, tapos kumidore magdarasa na nin bagong Aleko notice of billing o resibo kasabay an anuman na valid government issued ID with picture o anuman na dokumentong magpapatotoo kan sa indong persona. Dai pwede ang pag-atindir sa paagi nin proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro konsumidor. Pwede naman magrehistro online gamit ang link na agma2026.alecoinc.com.ph. Magkakaigwama nin raffle kung sain pwede kang manggana nin 20,000 pesos, 1,000 pesos as in 500 pesos. Maghita, Diyos mabalos.
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo, garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingat. Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: One Radio, who's out? Best source of news and news is Radio FM 111. News tamtamon at natugtugan in Bituan Race FM 1 Radio Bulan. New Dublandia. Gibara tabulas tugan. Pundo piserno kamoni na. An sa irahan na kakaniba. Tirador o sa usin news director. Deos. Sa uno. Pantuka. Syukan tao. King asin o aliado. An mo. Tira na. Ang ulig di sa one menu. Sagons June 19, 9. O dugo na.

Ina, kau kaunto. Tiba-tiba terang. Kuas semangat interview. League Mobility. Ano ito? League Munis. Ha? League. Ano ngayon si Enver Nuwetin iyang ginibong ulat sa kung ano iyang matasa ling over. Biho, kodig di sisko interview maka buhay ki Kong Doria. Anong bulan ito na nagparatsman kaloylo? Sinan, kaloy, ang anay si Katindogon. Di mo nindi ito. Dinawit na meeting sa Metro Manila together with Batabi. Ling, ha? Pagbalyo ng management. Interview ng local mga to Loy Baldukan and President Municipal Mayors. Ipighayag dugon ang kunyan, inan, na talagang miral ko mga ngapit. Uyas. Bao. Pas ngayon, sigurado na yan. Kunin do. Awa pa mag dyan sa mga porta kang inot, mga katimog kan alay magiging. Dan meriting me yan ang mga oruan yan naman sa pod ka ini eh ini sa tubod ceremony nagpaagma-agma pitsa 4 pero baka mga September sabi na din ang anindo sa publiko kasi daw anong ka mga nainot na dahil na po yan matatakupan ano man ang matakutan nindo na was yan go dapat ki itago dyan ni kakarahan kan servisyo kan electricity provincia o makakakuha yan porta mga albayan. Sir, tanin da ka ito. Suape. Kali natin dugon girare.

0: Kada si Ring kanda giging private na po alko. Meral agan kan ni sabi ta baka un kabit na lang kita sa kamsur kasur day ko ta na nim problema ni huntuga. Mga pa kuya pong magiging katransaksyon. Baka si Saybayaan Meral ko kataling Mira publicly primarily owned by a three metis. Derek and a bicycle be pangili. May share my gokong. Tapo steamship through nakabugton. Yan mga mako is the Philippines and symbol. Si Manuel V. Serve as the chairman and I why gokong we as chairman. Tugan si Say ay nagkakanapik Duman sunag San Miguel Corporation or SMC Metro Manila, di ba? Ang San Miguel Say may sadirikan San Miguel Tabi ang baya San Miguel. May mga kunyan ang mga katindu ngun yan na namay Meral ang katindu itatak na ni Meral nagirestriyahan tanhan sa Dakulao na po na mangyayari yan. So, Ramlindo, si man ba confuse mga tuga nin palang budget, national government through putkan, ERC, ano, kaya ito, na milyones de pesos na total. Kung ang particular na ehensya kan gobyerno. Ito ang ingaputa, hay, nuna ang tax na budget para sa total ringan ng gobyerno para matugan ang dadad pag narong restoryahan tagrare yaris. Sa social si Dr. Tabi na sabing pwedeng maging bayulante ang mga aki pigaagi sa korp na yan. Negative reactions Tabi hali sa mga nito. Day big indugon ini pong si or layout. Pan inihong pinutakti siya mga katindugon kanta. Nagata ginibong hearing women, children, family and equality Hulyo 1. Igimitaran ini bilang sarong expert. Experto sa pagdidisiplina nindoy. Ta siya anayon kan mga kababay. Taago na kababay na nag-agi pagdidisiplina ng mga magunahon ni Kupong Kup. Igwapang pigandugon sa harigi. Sobra naman minsan. Kung isipon ta talaga minsan magpadusakan mga gurang. Ito ka ito. Kung iuyan bagatabi ma. Masarig. Bayawa. Sa langit. Lani. Bayawa. O pita. Disiplin ki ka itong puwera kaan. Iyan. Tuloy ho'y mga katindugon. Malay. Pag tuminama imong inong ano nga neng apod ka ini ka na hita. Diyan sa Bitista baga. Pag tuminama iyan dyan dugon abala gigamit kayo ng mga ha bala mga bala
1: tira
0: gagamit hangir adi hangir may kong mga katindu dot di labod biyo

Bahkan itu budak ngunya. Laki, salamat kita administration tasol. Nin budget ka ito kan apo itong gar payment tinao actually like bilan niya sa aliko. Ihan ito mga is na taon na nagkakadyatnapan ito kan ako. So budget download duman sa niya kaputon na subalag alukar para po sa station. Tako sa naman na nagkaigwan ngayon dyan sa may party kan Santo Domingo Albay substation kaning Santo Domingo Albay bago kan eleksyon dapat permiso ng may eleksyon kaya condition may salvation ay nakunik mga kaislapot baka kay Buda Tabi San Miguel iyan ng Santo Domingo iyan kaya kulang rang sila kan San Miguel na pro brown out date brown out yan sa iyan. Oh, kun ma- kulang na bayan ko niyan sa isla ko, sa supply kan kuryente na ade. Dahil nagreklamo, tatuod na. Yan. Diyan pala, ang sa tuyo pagkaaga, tubaya. Si Marcoleta, willing da kung makuluto ang kabayadan sa iyang asin pag mga katindugon laban. Irid, digdipos. Mauga, Marcoleta, maski siya, redad ba na ginigawo, daing ang bilong piano, tamaski siya mga tugang, ay guwa pro. Tira. Pero kung si kunyan iyan, si Vice President Lenny Robredo, na warang dungis, warang dugo ni Lingko, posibleng kada mga tugang tabi, posibleng umarangkada tabi, umarangkada ang emosyong mga kababayan.

ta. Iyan po ang pag-restore niyan. Katuwang katuod ka mga impormasyon na papanaw. Issue, yan po ang Maxil Oxygen and Trading. Kamutabi ni medical na para po sa may mga pangangaipuhan. Pagmibon sa alimbawa, ang sarong nindo, oxygenilya, medyo nadidipisilan sa paghangos, sabi man, pero sa sendok, sa diretsyo na kamudyan, oxygen and acetylene trading sa Punta Baco City, sa may bulwagan ng katiyan, dyan magparip, dyan magbakal. Iya, yeah. Po sa medical oxygen, igwaman po dyan ng industrial oxygen. Man dyan tabi mga tugan, tabi dyan mga katindugo ni LPG, iya, yeah. Po sinda ni Trollium. Sa mga harong harako si po ang bayad ang kit. Creator, kuda host po kan Elja. Dire Maxil Train Trading.

sa indo ng computer repertaraot na sa irahay. Pulidol ang sertabi sa sendang mga parokyan. Sa laptop, computer, printer, janin. Hi. Sir June Hazel na sardinya sa Sweet Silver Shop. Cavalese Street, Barang City, pero ang hirap ang pujo. Halon pati. Tiyara kang computer, pero lang kang Cairo, papautangon ka mo dyan. Sa mga na nagpo-photocopy ka sa may photocopier mag- photocopy tabi. Cavalese Pantabaco, Sinca sa Old College. Igwapa, Sinda, Nakalaban nyo. Pasi rin dyan sa Barangay San Juan, sa Simbahan ni San Juan, ASY Building, K11. Nyaon dyan, pag tinangad mo ang Karatcom, kampang kang South Star Drug sa simbahan San Juan de Bautista. I-follow ang saka Sweet Cellphone and Computer. Burak ang official location, Mansari, Wixari, Anima. Taigo dyan, makukuha o kaya may servisyo sa Uma Bio Bar. Ronnie Bio Bar. My birthday, Maurag Day. Bagi na si ground floor ka Blick Market pagpipilian na best cafe. Si Origi, pwede maga, pwede sud, aporting kukurit. So para sa Sir and Mrs. na may patin na healthy ka pa. Diyan kay darahon nindo dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Even best ka. Kaya ng ataduhon niya ni Mr. Ronnie Bio Barsaga. I-follow nindo ang Ronnie Bio Barsaga. Tatuang tawang ta. Sa pagkatod kan Barreta Informasyon. Balansan, basta bye-bye sin graban kay Pony. Nasa mga dyan na kamo sa Balayo, graban sa San Antonio, napon sa Nanindo. Balayo, kan Balayo, graban san. Katuang taman sa pagatod chon. Board member Carol Vixi, bisyo sin pagtagapo. Kibrada sin man. Tila. Siga man na. An honorable. Si Loriner Burs, awad sa pagadamigo, Riner. An. Tila. Katuang taman, honorable. Tapos, now, happy sa. Tila. Katuang taman siya.

0: No, ito erlio. Madali yun sa nantalibong kanurasan. Maray palantabi kan Malinaw Albay kay Honorable Barangay Kagawa Marylet Brizuela kay Kali Kapo. Maray na ito dyan tabi si Uwa.
1: Hala!
0: Tila! Dali para sa program. Biwada sa pag-apresyama.
1: Hala!
0: Dari na Borlagdan, Pulupeyes na pagsmamak ang tamiral ko. Ngunyan baga, 12 kilowatt hour baga. Kaskeho less kitasun sa COVID. Kung ano makaputan ama ko, akso, paha, o bakel, pagharayo kakan pagharapumag, inagihan ko ka ito, ado kang huyo, kudyes blanco.
2: Naging sama, naging
0: dar. Janito po kan DDS and Pilip, hiling man, sumangarali sa Ginibo kalikang duke nag-attend. Na, nagtasin. Anaram ko nag-rally kan kunyan ay pero saligay tayo managsabi na kaya kami nag-rally mga bako man ang rally laban sa mga inihulan kan mga riling nakakaanib sa sekta ta paminta pa shout out per Karkalbayo kaming mga tis tabi mo sa mata na sam tapos sa itaas kang atsuk may suksuk na bala aray ko rima mga pagmanga panahon ligaya binabente watching sa 4 kalis na rally and INC organized bago pa sa rally ang ibig sabihin kan kaputi kan boses kan taong bayan ang sasayin mo muna na kay Jess Candanyo Josephine Sabilla Biler in Boral kay Perla Bindal Bombitar Marino to tabi sa Saindong alas 6 na in pagka udto sa programang ini kung anong kakatago bagay mga katindugon tinatago minsa o tuwal tamina ulat sa bayan po niyang unang ibulgar sa pupo sa iyang mga plano para sa ikakarhay siyo at edi po sa probinsya mawion niya kaito kan taong 20 sa kamot asin ipigbalik sa kamot kan Aleko ang pagpampa kan mga panahon ta pinahali tadakol kaito kay mga kunyan mga katindugon sa opisina kan Aleko buda huminalawigon so kan alang bukan ubutan kunan ta usay mong king wara man kika competent iyo ngunyan no piging klaro na sa gabos sa na interview sa sarupan ya an presidente kan legal mayors league of municipal mayor by chapter si Kaloy Baldo nabi ipigayag niya na an ale kun dai man sa serbisyo bigi

0: siguro na iniinot naman po ining pigdaklapig pigpi kung kaluyloria kan sukan albay na siya sa Panginoon Noel E. Rosal ng ginigibo ikipag meeting naman sa mga hospital ko kaya tabi man sumang sasatuyan ko niyan na maya bisyo giraray sa digdi sa probinsya kan albay put na kay mga tugang suapek sana mo tatang yes to privatization baka mo nasigi pa kay niya may ha iling na so resulta kung busy sa in daiman makatao solusyon ang mga ngimot ngon niya na ber may nagamang mala anong nangyari nakagila privatization ni si Enrique Buergo abo ng ibal ibalik sa privado marahay kung magbaba ang rate kan pero hiling ko magtaas ang rate rason matotally rehab rahay ang serbisyo gulping niya mati na sarong pribadong kumpanya as in pribado kupong-kupong na kaya ngayang maray ang mga kuryente digdi o kira kaya na mapakarhay ini single pay double pay triple pay ngayang mas makan kuryente sa mga kaharungan ining saral ang mga nindo digdi hinuyop sa nangayakan paros hinuyop sa nangayakan habagat nagkikipot bako ngayang arnahon baoy tos na naman bako sa ito sa emburante dahil mo negosyante mdugo sindaramalug ang pinagdiin diligensya in ka mga katindugon tabi ayang otro hon kiyari sa APEC on kipalimuklim walong taon gayod walong klimo ka na katindugon sa APEC serbi palaan kodo ang kaiba din sa klamo di kodama
1: hala
0: hala nga ni subukay ko dahil ka maka tanong pig off ninda tahabo ni mga nega dakulo negative sa ko abo ninda makabasa ni mga negatibong ko sa mga oh, hali sa sumidores mga to kung sa Manila sige ito papano kita kaan nahanapan ang mga tao pambayad sa nasa inda sa Aquarius Antor maray kabi ni Dolor lagan as in manihamen pa ang kuryente nagbabaan bayadan sumido as in iuli sa pabawas sa bilay ko pat paaga siging kolekta sa as in siging daiman kinawo masulat na sa alun po ang singil sa Manila man, na saka ang serbisyo ka pakipira ko kulang sa serbero sa do mas mahal kan kuryente mahalun serbada Manila yugun mo dai ka as dai na tensya isilan sa pag pagmanihan mga kasatuyang mga kababayan kung sa pagbabalyo nin manehin electric cooperative naman kita kay 85 years ka mo na pagka-rehabilitate kaya nindo araw kan dati yung ma-rehabilitate 25 years sa muya sa alik bahala
1: tira
0: dahil nga ni mga tugang nangyari apek pek 5 taon dahil pa lamang nag-iini igibo nin rehabilitate sa mga linya kan kuryente pinag-inita na dahan ang ngunyan, mabalo na naman kita mga katindugon sa privado.
1: Kara!
0: Kaya ni kun iyo man gila. Maray kun mamakarahay. Iyo. Para sa kuya, tawanan na nindun in time frame. Tawan pulong taon mga katiko. Sa paagi po kan pagpapadalagarit. Aramon ngo na nindo tabi. Bagay, mga maurag baga kamo dyan. Isi, ta kamo anharan ni dyan sa na. Kung ano ang pinag... Kung nanali ko, magtaram na. Siyan ako sa alay ko. Tangani kami man ng mga albayano. Dahil naman magpaparalaom sa...
1: Hala!
0: Anali... Salo. Masabutan kan mga members consumidores, mga tugang, kung pigpapanok ng pira, ta, nagkuku... Ano na naman, tipisyo? Ano nin pagbabagogan kan supply ng kuryente ni Dipos? Bata so ganyo na mapalayas mga tugang suapek dahil da siya pagbasusan na siya nagdesisyon gabos ka mo
1: hala
0: selling ko manapik maray suapek ano
1: gano
0: kita kang pinabalik tangiya so alay ko billion na utang 6 billion na ngayon
1: hala tira
0: bad ngayon

0: traffic pa na sa nasuotan. Kaya pasali, mahan ang pribad. Iyon man ngayon magpasali. Nalungkot.
1: Hala, tira.
0: Kaya ni mga nagarabagang trial ang paka at pinagkatindog kung pika kitang mga albayano, mga kbe. Ti ano daw sabi kong nanudluwas lang, no? Karaman man sa nakan mga politiko. Ano daw kung magduraan, Sinabi ko, total magdindinyakan kuryente tadig di. Kam Norte, sa Sursugon, pagbangauna sa nato na duman sa Manila, kita sa mga taga Camarillo, sa mga taga Sursugon. At hindi sa Albay, tamang tabi mga tugang ano, anyan, Butor, Tagalog.
1: Hala.
0: Kasi pag Tagalog, baka hindi tayo magkaunawaan lalo niyan. Baka talagang mas lalong magmahal yung singiente ho natin.
1: Hala.
0: Naalala ba ninyo na kahit nga yung nais pakialaman ng naalala ba ninyo nung minsang lumabas na kayong pagkabit mo ng solar panels alaman pa ng Meralco?
1: Hala, tira!
0: Pag nagkataon mga kapatid, Sir Ed, buhay yun so bataan plant, so safety na naman, iyo ta delikado da yan, power na yan. Kaya baga o nati, kunyan, si Donald Trump, bawal da yan.
1: Hala, tira!
0: Mary Chris Boban Bubier, maray na utusan. Ano lamang pangutuhan mo? Kailangan na natin yan mag-Tagalog natin. O pagka pumunta taga Meralco, po yung sasakopi nila, kaya mag-aral na tayong Tagalog. Kasi po, pagpunta ko lang opisi, baka hindi kaintindihan. Pag tayo'y naga, yung mga dapat nating sundin sa kanilang gusto na patakaran dito sabay pag nagkataon. Pag kayo'y magbabayad, nakonsumo ninyong kilowatt hour sa pang-araw, magtataga kung dipisilon
1: talaga.
0: Nanggad ngayon. So na po sa solar panels, po key building permit. Sina naman o garing tabi tulos orasyo yung madad madagitan kita rin yun na yan yun na yan ang na kabanata aabangan kasi yan sa bayan dahil lang pinagbang Gob Noel ang problema ito ni Gob kunyan makusbanggi sa mga kunyan ala yun makusog magbanggi dito bilin kung ano kung si take over kan alay ko. Pag nag-take over ang Meralco, ginibo mo kita.
1: Hala, tira.
0: Maginibo tayo.
1: Tira.
0: Magsunod, buda tayo, magbati ko. Si Uno.
1: Hala, tira.
0: Maurasyo, bigay kita mga tugang.
2: O Imper, laban sa buo asin iba pangdad. Amang makakamhan, asmi ang mga puso sa pagpahuli alasan kansa ang huli kan sa imong pagsimo, kan sa mong mga pangangaipo o digdisan sa imongan na nabay, kan lakawag na kinaban. Ako mi, na nagkasala kami sa imo sa kapalibot, naging marhay, ataman kan sa imong linalang. I mean, asin utob, kabot na tamanon ang kinaban. Ang kapalibot nagsasakit sa mong mga salanggibo, ngunyan an mina, ang balik, kan sa suing kapadagos ang labila init. Naglalawig init, nagdadasinag ko nga bagyo. Baha, tuga ka, asiniba pang mga nakakala. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, otor. Sa sinahagad, ning kansalan. Ilikay mo kami, sa mong mga asigaring. Ilibro nin mga kalamidad. Natura, o kagibuhan nin. Antabayan mo kaming ubo, na respo para ataman. Kanilang mga matinabang na parasurog pang nangangang. Itong kagurangan. Sa Senyora de Salva, biib mo kami. Senyora don, biib mo kami. Nuestra Senyora de Salva, danay na ipami.
3: Horacio Imperal to you by Blue Pictography Beyond Limits, Dr. and Mayra Oy, Attorney Jomar Madri Family, Romel Zing, Miss Maria Yanueva, Municipal Councilor Bensel Family, of May, Mrs. Martha Angela Junsta, 56 Asian Dias,
4: Manawon and Family, of Manawon Albay.
5: Gonyo Geomatics and we worries. We do land survey, original survey, subdivision, as built. Stack Gonyo Geomatics and fully computerized from field to finish. Results are accurate.

0: Ano? Babalik. Siribalik mo sus at ayo. Naubusan kaya songpur ako. Baya. Ngapit.
1: Harambunga na.
0: Saraw man. Inihambog man sana. Dahil makahambog man sana.
1: Harambunga na.
0: Atod sa sina Mayor Ray Bragais, Honorable Municipal Posbilo, Honorable Member Vixig, Honorable Councilor Riner Ban, kagawad sa tunay na amigo Riner Bu. Siyempre, kan Maxil Oxygen, ready. Atod man tabi sa gang kan Balayo Gravel, Ronnie B. Bersham.

0: and computer repair shop. Kaya hindi tabi ni wala ni Cha Mong Son. Ala kita harambong na sa Indokan best and best cast kapi black buda best kapi green bako sa tunay ansin malinam nga tuga eh, pasigo kaping natural kapang daw magkape eyo kuni ka buda kwarto kang malipot-lipot niyan udtong-udto tirik na tirik ang alda kapi ka man kaya kung makapi ka dapat nasa aircon kang lugar o kaya nasa poon kaning mangga nagapuro pahiyahay nagpapaparos-paros tabi ade
1: harambong ka na
0: ang inihambog man sa natabi mga toga
1: tira
0: antes tatabi pasadahan so mga negative reaction kan mga kababayan ta digdi sa nagpapamidbid na si Databi sarong eksperto sa pagdidisiplina nin mga aki. Sarong doktor na nagsabi na an mga kahubinisanda ang pagdidisiplina sa paagi kan pagrapado mga tugang mas posible pang maging bayolente.
1: Harambong
0: aldaw, si Chio Doming kasi Jackson niya be, nagkumpisal, pagkalan magkumpisal, mag-agom na sabay. Nagkatugang, kay Shirley Ezekiel Serrano na nagbabiyahing unyan paligaspi marila.
1: Tila!
0: Deyo, pag-abot naman sa niyao na mga katindugon si Father Pilo duman sa fashion room. Magkataning si Cha Mong Son niya kasi Cho Mong Doming. Pero ang nakatukaw duman mga katindugon sa kataid mismo arani sa may talinga ni Padre Pilo, si Cho Doming. Sabi ni Cho Doming kay Father Pilo, ngayon Father, napadigdi po ngayon ako sa simbahan ta. Ako, Father, kan sa kuya ngayon mga kasalan ng mga tugang ni Chang. Iyugod na. Iyugod na yan. Ibang Ifang Doming. Iyo, mapuun na ngayon kita pag kunyan, pagpakumpisal ngayon sa imo. Pero, ang kumpisal kan mga kasalan na naginibuhokan kinaban, may ihapot ngayon ako sa saimo ngayon tabi. Sabi mga tugang ni Cho Doming kay Padre Pilo, ngayon opo, Father. Ano po ngayon, Father, itong mo ngayon tabi sa sako? Ngayon magkumpisalan mo, itinatakwil mo daw ngayon si saimong buha. Pagkong si Cho Doming, oh. Nagngala today pagtaram ka ko takot it si say tangaw na kit book na dogon dum eh sa pag other kita kay ni makakatapos kun day kang ngayon imbag an sa kuya ang ngayang hapon kaya si Satana mong buhat ang dogon doming kay Father Pilo pasensya ka na ngayon po taday ko ngayon kuil ngayon si mong buhay sabi kang pare nangala si Father Pilo. Nataman ngayon, taday mo kayang itakwil. Paano kaya ngayon, Father, nagkaaki ngayon ako nindo dyan? May aki ngayon ako nindo dyan? Kaya palanday kayang itakwil. Tahuto, kataning niya mga tugang. May aki pa da sindan doon. Eh, dahil na kayang itakwil si Satanay. Sayang buhay. Natamparos mga tugang si Cho Doming kan sayang misis. Ayong katani. Ay, hambog man sa...
1: Harambong ka na.
0: Dahil ko ngayon kaya, Father Neta Queen. Dahil ko lang nga kaya Father Neta Queen. May doon nga kung aki dyan. Hello, June.
2: Hello, sir.
0: Ano lamang?
2: Natampa.
0: Natampa. Ay, hindi. Natampa. Kaurumanya na naman nga. Mumuya nindo ka mga arog ka ng mga istorya. Kaya ano? So mga pabu-abu. So napag-seryoso. Dahil ka mo nagigigirong. Yanta. Dahil palang kayang itakwil migaw.
2: Ano kasi dumay? Dumay mag-iagong kisaka na.

0: pinagkasalan nung paano mo ganyan nagkasal sa'yo?
1: Kagaya ni Takwil Migo.
0: Kung palo may sinabi mo sa padin, demonyo ang pagkasalan mo.
1: Ay, ambog man sanaan. Sige na, Migo. Sige na. Ikaw ay seryoso naman. Ambog man sanaan. Kumayin so kalagkan mga paradangog. Kumayin so

Tabi, iyo. Day ko po aram. Oo. Okay, okay. Na ha, taday ko rin masisimbag. Tabi, Madilyn Bea. Nahinggustuhan mo niyan mga tugang, so nagpa-midbeat na siya dapo eksperto sa pagdisiplina kan mga aki. Matapos yan sabihon sa sarupong hearing sa Senado na base dapo sa pag-aadal sa bilog na kinaban, bako siya napati ang pag-aadal sa Pilipinas sa bilog na kinaban ang pagpado, pagbadol sa aki idatabi natikan pagdidisiplina, mas nagdadagdag sa rason para maging bayulente ang sarong aki. Kini radan inikan kapo niya to mga Pilipino. Kung minsan pa ano, mga tugang, ang realidad si ring ka ini, kita baga, may kanya-kanyang kultura, ang lambang nasyon is bako pare-pareho. Kaya may mga pagkakasyon siguro na duman mga tugang sa Pilipinas. Bako aplikable mga katindugon sa ibang lugar. Hilinga sa nanindo ang Pilipinong na pagiging ano nga ni sikat kitang mga Pilipino ang pagiging hospitable. Yan. Kan mga Pilipino, mga katindugon tabi, nawara sa ugali kan ibang mga lahi. Diba? Dapat kuta na pinagkukumpara sa paagi kan mga research na ini mga tugang tabi kung papaano kitang mga Pilipino nagdidisiplina kan sa tuyang mga akus ka di hilingan indukan may mga batas na mga katindugo na nagbabawal kurang na pakulon badulan ang aki tayang purtmakan child abuse didiyan nun tulos kamo kan DSWD. Kaya baga napugulan sa mga magurang na in corporal punishment duman sa mga aki nida bilang parte kan pagdidisiplin. Kaya ano nang ngunyan ang gibukan mga magurang sa mga aki na sa mga katindugon aguy-aguyan pa. Pero sa totoo lang, ano, ini a personal kong experience, sa ako baga, ay bako man pala na ako, si misis ko pala. May mga pagkakataon asin sitwasyon talaga mga tugang na anaki, dahil ang taaki, gibunay na sa paghilingkan mga magurang sala, asin duman sa puntong ito, minasindadis. Sa sobrang emosyon minsan kan sarong magurang, makakaing aksyon na pupwedeng makulgan mo ang aki mo. Ang problema ang dakulaon kaya dyan mga katindugon tabi, kung tala makontrol na pwedeng makulgan mo nin palabaw naman ang sa imong aki. Iyo. Kaya kung minsan ako nga ni, sa totoo lang, kita baga, nauubos man permian sa tuyang pasensya, adi. Pag nakagibo na ang aki ta, urutrutan na sa wayon, dahil nagigibo, minsan dahil nagdadangog mga katindugon. Mahayblad ka talaga bilang magurang. Minsan may pagkakato na, madadapuan talaga ang lawas hindi mga katindugon nin pamakol. Takundain mo na papakulon mga tugang ang aki. Kundain nindo patatamaan kan sa indong palad. Ko ang target ko permisa na sa bang parte mo. Iyo. Dahil dataman kaya na kuning masapat. Adi. Ta ikaman sa nabilang magurang ang pagkatapos kang init na sa imong namamatean, makukonsensya ka ako nga ni iyo. Nakukonsensya ako ka Sir Manny minsan, napapakulan ko sa aki ko. Ang pagkatapos kong mapakulan ang aki ko, nakukonsensya ako. Tanakulugan mo sa aki mo. Pero ginigibo mo ito, tapig sasaway mo nga ni sa aki mo, as in gusto mo siyang makan. Kantama. Kulbaga, sa totoo lang so aki ko kuta na natangay sir may kuta na dahil ko na mapigpapara katindugon tabi kuta na so aki ko na magkaigurang pag aram niya ng dagit ka na bilang magurang pag sinabi niyang pundo na kang araw kini minasunod mga katindugon tabi minasunod ang aki kasi may takot sa magurang kaya aram kan aki kaya siya pigbabadulan tanakagibo siya ning sala pero dapat bago nindo kastiki nindo or kung nakastigo man nindo ang aki nindo dahilan sa sendong emosyon pagkatapos nakastigo nindo kauro noon

0: nene, day mo na pagutruhon or nono. Tapag once iyan ginibom otro, gigibuhon otro, ang bagay na iyan sa saimo. Dapat arog ka ito mga katindo. Iyo, an pagpasabotang mga magurang sa satuyang mga aki. Ngani ma-develop sa sendang isipan na kaya sinda napapakulan, kaya sinda mga katindugon piglalap mitan. Ah, tanakagibo sinda ning sala. Baka niyo? Pero kung pinakul mo sa nasu aki mo, dahil mo pinaliwanag duman sa aki mo kung nanta mo ito ginibo, madakula laga na aki mong iyan, may dagit sa imo. Tadaan niya nasasabutan kung nanta mo yan ginibo. Pero, pagkatapos na magibo mo yan, halimbawa, nagkalma na. So, aki, so, kunyana, kasi, iyan, habang nagdadakula iyan, mentally and emotionally, mga katindugon tabi, narurumduman kaya, marumdumunan mga aki, dadarahon iyan kan aki, mga tugang tabi, sagkod na siya magdakula. O, ako nga ni, daradara ko man, Sir Manny, so, alaala ko, sagkod sa magdakula, kung sa insutuminama, subadol sa sakuyang hita. Arog kuta kaan mga katindugon. Ito pa ano na so susubra naman nabiyo na pigko kunyan pigpupusak Sir Manny so aki ito dahil data naman ito piling kang aki dos anyos tapos ang klase ng pangdidisiplina dog pa so tigkakarating ano daw nabako ng tao so bako naman makatawo sa arog ka itong klase o forma mga tugang ng pangdidisiplina tadain data ito. Ito ang makanos na klase ng pangdidisiplina. O kaya, ini pong kunya na ini, nagpapamidbid na siya expert, baad nasa sala lang ito mga research. Di ba? Baad nasa sala lang sa mga research na ginibo mga katindugon, budang research na ginibo, tibaad no, bako man aptugang sa tradisyon na igwa kita digdi sa Pilipinas. Nakitang paagi, kung papaano ta imposar ang saki. Oh, speaking kan discipline an Japan hilingan nindo kung paano magdisiplina ning mga ang patra ko mga maidad ng tao duman disiplinado actually gisa sa tuya harayuon kita eh pagabot sa disiplina sa sadiri ang Pilipinas harayong maray lalong lalo na sa kabaglaan. Yan anday na mga katindugon si Kuson ko kwantig tutugon halimbawa may basura na basura permi ko ang pigtuturoan na kung may basura ka, itapok mo sa tamang basurahan, dahil ka magparatapok kung sainsain. Sa paagi kang simple na napagturo mga katindugon, may tatanuman sa isip kan sarong aki na arog palan kay ng tamang gibuhon. Migo?
1: Ay, dog. Okay na to.
0: Ano lamang?
1: Ay, may sabi kang awusuhan.
0: Bak, Migo, inimbitaran sa sarong committee hearing na sarong eksperto da sa pagdidisiplina kan aki, sarong doktor, nagsabi na ang pagbadol da sa aki, mas nagiging bayolente ang aki.
1: Ito hindi nagiging salit ang aki. Nakasatuyan, pagbadol da ay daw sarong disiplinaan, kan maluran sa aki. Nagkita, sa lawang harang, maluran nila. Ang mga agi kita, alam naman kasuhan sa nagi ka. Aki unong pa.
0: Eyo.
1: Pag-i kita, disiplina sa laban harita.
0: Eyo.
1: Ang mga agi mga, mali ang pampagsabot. Nagaan.
0: Eyo.
1: Kung eso, desa ng ano, puga. O, dinsan, kung nagi disiplina ang mga murong. Matangayan na ano mo itong tugang mo.
0: Yan.
1: Salak ngayon ito nolo.
0: Yan.
1: O, di, pag-ibo kitang pwede mo bukang nga kita di mo pagkadyan ka kapado ang kaya ng libot panganin mamatik niya kung binibo niya sala hindi na pag-upro sa sala nga niya ito
0: iyo
1: iyo kung sasabihan mo sana ito so akin birong din sabihin mo din ni anima
0: din punishment adi
1: pamati ang taki papalan no. Ayaning magtatak sa isip niya dahil ko na ini ang trungon mas yakong nadadagit dahil kong ibuhin niya sa tugang ko sa kala papakulan ako ni mama iyan may pagurang mo kaya na

0: pag-ulisa ng problema sa buhay, buhay aking Yusuf pa, kung nagpaganda,
1: nagkakasara ba?
0: Anak pa mga ate, kaya, huwag ipagdawal punishment mga ate. Pero, mas nagbong batas niya, kaya man nagsasabi, kaya mo na pwedeng disiplina ng ate, sa pagkakit siyang pagpakol sa lubot. Sa duman lang, ang tamang perya na pakulan mong disiplinary action ng ate. Pakulon mo man ang gandang hindi smurdo sa pagkalubaw, sa likaw. Yan, sana yan.
1: Iyo.
0: Kami mga ate man na madunong talagang payo.
1: Iyo, mga maringsalon ko minsan pati, migo.
0: Maubos mo talagang pasensya mo.
1: Iyo.
0: Pero makaulang talaga.
1: Iyo, migo.
0: Sa pagdisiplina sa ate, yung mga mayaman na yun, yung pagpadabaan, yung mga politikita. Dinisiplina sa iba, na-disiplina sa iba, dahil na-disiplina. Rin nga, tol-tol
1: daw
0: ang gay po ba? Ay, man, ay. Ako sa disiplina reaksyon, tapos nasa pag-iisip ang tao. May mga taong maray ang pag-iisip. May mga taong tao ang pag-iisip.
1: Bariado, ayo. Migo, ubus na ugaring sa oras ko, Migo.
0: Ayun po, ayun po. Thank you.
1: Padara ka na sa nakambayan mo, tanda konsumo mo sa oras. Karama lang. Sige na, sige na. May bayan baga, ang airtime baga, Sir Manny, may bayan. Kaya sabi ko, sige lang ko na sana siya. Tapos sumrado na kita. Nang gusto mo, pag bayadon na kang airtime, 3 minutes, susubra. Sa Japan, da, sabi ni Usla Onon, bawal ang corporal punishment sa Japan. Pero sabi mo, disiplinado. Kaya, ang pagrapado, bako man talaga ang solusyon. Iyon ang sinasabi ko sa imo, Usla Onon, iba-iba ang kultura sin tradisyon. Kung sa Japan, sa paagi sa nasiguro kan, I don't know kung paano dinidisiplina, na din corporal punishment, pero disiplinado. Iba sa to, takitang mga Pilipino, ibang ugalit ha, kinakaipuhan tang pakulon para madisiplina. Hininga na dahil natin paparakol, tada na lugod na disiplina. Kung ang paagi, tangani isa na mga katindugo na makapag-imposar kita ng pagpakul, pakulon ta, tangani makakunood din tamang disiplina. Iya, paaram na ugaring. Kapabayadong ko na digdiang amigo kong ini. Sa aga naman, si Sir Manny sa technical. Salamat po, kansedong paragos na pagantabay. Ako tabi ni Sid Bordeos Pulamang. An sa kuyang angog minalagatak digdi sa mikropon. Ludo sa sayo. Digiti 1.3 News FM. Tindugo na.
2: Radio 91.3 News FM.
3: Dugo na! Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
4: Imagine this. The juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
5: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasing aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Sarge, good job! Mission accomplished! Uwi na!
5: Thank you, sir! Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
4: Dapat no retreat, no surrender din ah!
6: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vibemax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tonka tali, aarangkada ang misyon.
5: Honey, I'm home. Reporting for duty.
7: O sige nga, attention.
6: Vibemax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Vibemax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House. Zap!

0: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Starting my morning right with Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. It is a perfect combination of 6 most popular medicinal plants clinically proven by a great number of research studies to be very effective in helping prevent and cure several diseases. No sugar is added because it is sweetened by stevia, linked to numerous benefits including lower blood sugar levels. These plants are carefully selected and mixed together in every sachet of Best Cafe. Don't settle for ordinary coffee and try this healthy coffee with Herbal Mix for yourself.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
3: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
6: It's a minute after one on One Radio.
7: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio.
6: Sa One Radio. 91.3
7: News FM. Kada oras, may bareta.
8: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini na tutsendo kang Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po niyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Papakusugo na kan syudad ng tabako and police visibility sa mga eskulahan sa syudad bilang parte kan lakdang na mamantinira ang nagkaligtasan na kan mga estudyante kasunod ka ng yaring traherya sa sarong eskulahan sa Tacloban City. Sigun nga kay Mayor Ray Bragais, papakusugun man ang koordinasyon sa mga barangay asin mga tanod mantang padagos na piging ganyar ang komunidad na makisaro sa pagpapalakop ka na kamalayan sa paglikay sa mga insidenteng na pilisir na makaapektar sa seguridad asin kapakananakan mga jovenes. Mientras tanto, naglalauman ang alkalde na sa mga paaging ini dahil mangyari ang trahedyang nangyari sa Tacloban asin paragos ang katoninongan sa syudad ni Tabaco. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata, aramo sa Sereksyon Prutas din. Tuguna.
7: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
6: Sa One Radio. Sa One Radio. 91.3
7: News FM. Kada oras, may bareta.
9: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

ating dugon. Welcome sa programang One for the Heart. It's Heartbreak Webes, which means mga pang brokenhearted na naman na ang sa tuyang mga tugtugan. Ngunyan na alauna hanggang alas tres ng pagkahapon. Chillax ka lang dyan. Kung ano man ang sa imong piligibo, ako nagbahala kung sa imong background music para hibiisa na. And of course, keep it here on One Radio 91.3 News FM. Tindugna.

0: ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
2: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets, kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
4: Best Cafe Black,
5: also available.
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
8: Tindugo na.

0: ta daw an. Arog na lang kaayan pirni. Kung sisay pa so tawong totoo. Kung sisay pa so tawon na able, willing and able na magtao sa imo hi pagkamuot. Iyo pa ito so pigkukulog mo. Hello po and welcome sa Heartbreak Webes edition of One for the Heart. Ako ini. Siyempre, ang sa imong kairibanan, this is DJ Chloe, the Love Ambassadress. And hope you're doing okay. Okay pa sa alright. Today is the second day of July 2026. Happy, happy birthday sa mga nagsiselebrate kan sa indang birthday today. And sa mga couples naman celebrating their special day. O sa mga mag-friendship din pala. Happy anniversary! Congratulations! Enjoy your day! And sa mga tao naman na wala lang, normal lang, ngunyan. Five sana. Parares kita. Pero pwedeng-pwedeng gibuhon tabing espesyal ang Ural daw. Basta magtuto ka lang sa One Radio 91.3 News FM. Tinduwa na! Hello, Tobacco City, the city of true love. City man sa satuyang neighbors dyan sa Malinao, Tiwi, Malilipot, Bakakay, and Santo Domingo sa Bilog na Albay, Bilog na Bicolandia. Sa gabas na naabot kang satuyang hangaw. Ngayon na Thursday. Kumusta? Ano lamang ang sa indong pinagkakaabalahan dyan? Naway, ligtas ka naman ngayon. And syempre dahil Heartbreak Webes today, ang satuyang Heartbreak Webes question of the day brought to you by GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. PM nyo po si Miss Jen Botardo for more inquiries sa pag-troubleshoot kan sa indong mga e-wallet. Thank you, Miss Jen. And of course, Tobacco Electronics, salamat po. Iyan po sindo dyan sa AA versus Street San Juan, Tobacco City. Ang satuyang Heartbreak Webes ay pwedeng maka-relate ka. Sige, hunitabi mga katindugon. Ang satuyang sitwasyon ngunyan ha. Halimbawa, may partner ka. Halimbawa na lang na may partner. Oh, may partner ka. Ano? Tapos katindugon, wala na talagang pag-asang maayos ang relationship nindo kang partner mo. The catch is, igwatabi ka mong mga aki. So, paano mo sasabihon sa mga aki mo na habo mo na sa agum mo? Parang ano ah, parang namemersonal ka naman, DJ Chloe. Namemersonal ka. Naranasan mo na ba ini katindugon? Bako lang sa perspective kang magurang, kundi sa perspective kang aki. Share mo naman ang sa imong experience or kung anong gigibuhon mo kung in caso mangyari ni sa imo. 0927-996-5002. Bisitahon mo si DJ Chloe, the Love Ambassador sa Facebook. And i-comment po na ang sa imong simba. Sa tuyang Heartbreak Webes question of the day, paano mo sasabihon sa mga aki mo na wara na kamong pag-asa kang sa imong partner?
1: Hiwalay kong hiwalay.
0: Yan sana. Sige, batiyong ko gabos na katindugon na solid, nakasubago pa, nakatutok sa tuyang istasyon. Siyempre, from sign on to sign off, salamat.

Dagdagan na pa ang satuyang sound trip. Mamaya yung inyong mga hanash. Abangan po yan. And hindi ka sana magtutok, ha? So One Radio, 91.3 News FM. Tingo na.

0: Bako City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Ang init!
9: Batata!
8: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
9: Batata!
8: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
9: Batata!
8: Sumubok na nitong bago. Introducing... bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
9: Batata!
8: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
9: Batata!
8: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
9: Batata!
8: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
9: Batata!
10: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boxer Bang Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
11: Tindugo na.

0: Utikunon ka pala. 11 minutes makalipas ang alas dos. Time check is brought to you by Ann Boyon Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Kung gusto mong magpa-customize ng furniture for your home, office, business, as iniba pa, gamit po ang solid Nara wood. Bisitahon ang sa Indang Showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Salamat po, Ma'am Nora Boyon and Boyon Furniture. And welcome to the second hour of One for the Heart. Si DJ Chloe pa rin po, mga katibigan, ang inyong kasamars. Kasamars. Hindi sa One for the Heart, Heartbreak Webes Edition. Tara na at mag-best cafe na. Oy, best cafe ka na, katindugon. Kung feeling mo medyo napipirot-pirot ka na, ta makapirot bagatabi pag hapon-hapon na. Pag madali nang maghapon. Best Cafe! Available po yan sa mga butika, supermarkets, grocery stores, sari-sari stores nationwide. And let's proceed sa ating Heartbreak Webes question of the day. Katindugon, wara na talagang pag-asa na maayos ang relasyon nindo ni partner mo. Ang problema lang, paano mo tabi ini sasabihon sa imong mga aki? Let's read some of your comments sa tuyang comment section. Sabi ni Boss Balita, syempre, day ko muna sasabihin para di mabigla ang mga aki. Kumbaga, mahanap kaki, maray na tiyempo tabi. Sinaktan mo lang. Ito yung mga bagay na iniisip ko. Paano sasabihin sa mga bata? Kasi hindi pa nila maiintindihan sa ngayon. Lalo na kung aki pa, no? Yung mga tipong elementary pa lang. Talma Candelaria, maray sana, tawara man kaming aki. The 7 months, anini, 7 months to 8 kuta. Pero DJ, sa pagbulagan talaga kang mag-partner, ang aki talaga ang apektadong maray. Pero halimbawa man na mangyari iyan, siguro pag darakula na gayud ninda, tanganing maiintindihan na ninda kung nata ka mo nagbulagan. Hello Tatay Jose Candelaria, Mama Nor Bariso, kay Renato Bongcolmo, Marilu Borhalo Izaga. Maray na hapon po si Indo. Sabi naman ni Shirley Arandia Baria, araman po kang mga aki ko na habo ko na sa agom ko. Ta siya ang naghali, buda ang naghanap kipa. Mas naging madali po para sa imo na i-explain. Kasi, day naman bako na talaga present sa indong buhay, ano? Hello man sa tuyang texter, sabi digdi, para sa akin, nahulog sa cellphone na lang. Kung ako may asawa at anak na hindi ko gagawin ang magbulagan. Sana all loyal. Shout out da kay Joseph Bombita, Christian Grande Edward, Francis Belanghel Aquino. Thank you po. Happy listening. And thank you mga katindugan sa indong comments and messages. Maguro rin tango niyan ang satuyang Heartbreak Webes question of the day about something na data na ma-deny na nangyayari sa satuyang niyan. Ang pagiging broken family. Sariling katotohanan sa buhay na maski gura ano ta gustong iwasan, minsan kaipuhan ta talagang hampangon. Ano? Bako ga boss na mag-agom, nag-haloy. And bako ga boss na love, nag-aabot sa forever. And ang pinakadipisil na parte kaini, apektado ang satuyang mga aki, ano? Difisilon baga po magabaton na aminon sa mga aki, lalo na wala na talagang kamo. Dakol na mga magurang ang natatakot sa biho ng totoo. May iba naman na pigde-delay. Ta siguro nag-aasa pa na baka may milagrong magabot. Pero paano kung alam mo na wala na talagang pag-asa? Paano mo sasabihon sa mga aki mo na daisin na makukulugan ning maray? Yan ang sa tuyong paghuhurunan, ngunya na aldaw, mga katindugon, ang katotohanan sa kadaklan sa tuyong mga pamilya. Sa totoo lang, dakol na pamilya ang nag-aagi sa hiwalayan. Dakol man na rason, minsan dahil paulit-ulit ka sa nang nag-iiwal, minsan sa pagtataksil, sa bisyo, or minsan wala na lang talagang tiwala sa lambang saro. May mga pagkakataon na dahil na makakatabang both sa parents and sa mga aki ang pag-iibahan. May mga instances nga ni baga na tahimik sa biyong tanan, no? Pero sa sobrang tahimik na kang sa indang pamumuhay, parang wala nang kibuan. Ini ang katotohanan sa kadaklan sa tuyong mga pamilya. Minsan ang pinakadakulang emotional scar kang sarong aki. Bako lang so dahil hiwalay ang sa iyang mga magurang, kundi pati naman so uroal daw niyang nahihiling na nag-iiwal ang sa iyang mga magurang. Kaya kung minsan ang paghihiwalay, bako ibig sabihon na tapos naman ang pagiging magurang. Siyempre, dahil nga ni napagdesisyonan nindong maghiwalay, dahil napagdesisyonan man nindo na punduhon na su mga emotional pain.
1: Tama!
0: Lalong-lalo na yung itataon nindo sa indong mga aki. Ano? Bako tabi su pagkamuot sa mga aki ang mapupundo, kundi yung emotional pain. Okay? Tanda-anta na bako niya man kasalan ang mga nangyari. No? So, dahil siya dapat mamili kung sisay ang mas padaba niya. And dapat dahil siya gibuhon at agahatod kang mensahe, ha? Kang duwang magurang. Ini din minsan su napapansin ko, usually. Since dahil na nga ning maray na komunikasyon between parents, isu aki na sana ang nagiging messenger. Tandaan ta mga magurang, ano man ang naging problema nindo bilang mag-ago? At the end of the day, mga magurang ka mo kang mga aki.
1: Tama.
0: So, dahil nindo pagtawanan ki responsibilidad ang mga aki na in fact, dapat kamukayan ang nagre-resolve. Kamukayan ang naguhuron. Hello kay 5858. Yan, sabi niya. Ay, ano ini? DJ, dapat kaiba mo tabi si paniyo mo sa pick mo. Ha? Desisyon ka. Joke lang. Maray na hapon sa imo. Aray na picture ko tabi. Dakulo na akong picture. Sige, salamat sa pag-stalk. Thank you sa pag-stalk sa Facebook. Anyway. Sige, ini po ang masasabi ko, mga katindugon. Para mo nasindo, mga magurang. Kung sigurado na kamo na dahil na talaga maaayos ang sa indong relasyon, para mong tabi nindo ang katotohanan sa indong mga aki kasi deserve niya na maaraman kung ano talaga ang totoo. No, pero syempre, dapat gibuhon nindo ini na igwa magiraray ka mong respeto para sa gabos. Dahil nindo pagrauton ang pagkatawo kang sa indong agong. Sa hampang kang sa imong aki. Dahil mo pagsabihon na may kasalan kay ni papa mo. O kaya si mama mo kaya binarayaan sa nakita kaya kita naging arog ka ini. Ang aki kaya mga katindugon na nakakadangog ninyo panraraot sa saro niyang magurang, garo pigbabaak ang sa iyang puso. No, at the end of the day, makakadevelop siya ki resentment na day niya man dapat ma-develop kasi sala su pakataram sa iya, sala su the way na i-communicate sa iya yung mga nangyari. Ano, mas maray nang sabiho na kaya, anak, may problema kami na day mi na kayang ayuso, no, bilang mag-agom. Pero, syempre, padaba mi ka. Bako man, ining pag-iwalay mi, bako

0: nakakapagkit, na-confuse ka. It's all normal. Pero di mo pag-isipon tabi na ika ang dahilan. Baho mo responsibilidad na ayuson ang relasyon ni Mama Buda ni Papa mo. Di mo kaipuhan na magpili kung sisay ang mas gusto mo, sisay ang mas padaba mo. Pwedeng-pwede mo sindang padabaon yung pareho. And kung may pagkakataon, syempre it's okay. Nasabihon mo sa inda kung ano talagang namamati mo. Di mo kaipuhan na itago. I feel you. May mga lugad, no? May mga emotional scars na day tulos nag-heal. Pero bako ibig sabihin ka ito na iyon na sana iyan, hanggang dyan na sana. Dakol ng mga tao na nagdakula sinda sa sarong broken family. Pero nagiging maray na magurang, nagiging maray na akom, no? Nagiging maray na tao. Kaya, you know, it's not too late. Bako ang past mo ang madikta kang magiging buhay mo katindugon. Ang importante ay kung paano mo pipilion na bumangon from that situation.
1: Tama!
0: Kaya kung nakaka-experience ka man ngunyan, i-something na bako maray, lalo na sa mga magurang, eh syempre naturally mga aki. Diba? May tiwala kita sa mga magurang ta, sa inda kita madangog. Pero sa mga oras na nakakaranas ka kay something na parang nako-confuse ka kung titiwalaan mo pa ba ang mga magurang mo dahil nag-iiwal sila. Normal lang yan. And darating din ang panahon na maiintindihan mo ang lahat. Basta ang importante katindugon, di ka magpadara duman sa mga experiences mo na ito. Kasi again, uturuhin ko, may mga tao nang hali sinda sa broken family. Minsan, grabe pa yung mga nasa parnindas sa indang mga magurang. To the point na garubaga halos dain na ninda maayos ang trauma, ano? May mga tawong nagdakula sa sarong pamilyang wasak. Pero, mas naging maray lugod sindang magurang. Mas naging maray sindang tao. Kumbaga, daising na nagpadarado man sa maraot na experience. Bako ito ang nagdikta kang sa indang future. And sana, ikamantabi katindugon. Kung yaon ka man sa sitwasyon na ini, no, sana girumduman mo iyan. Na, bako pahudyan ang oras ta, alas 2:26 ning pagkahapon. Ang tips na yan ay hatod po sa Indokan Tobacco Electronics at AA Bursa Street, San Juan, Tobacco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, at iniba pa pong spare parts and supplies. Thank you, Tobacco Electronics. Salamat man sa GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala with branches at Bakakay, Katanning Kang Consumers Appliance, sa Malilipot sa Bungad Kang Market, Katanning Kang San Jose National High School, Katapat Kang Munisipyo, and Katanning Kang 3R Chicken Corner. Sa Tabako naman sa Chow Palace, PNR Road Santa Cristo, Hampang Kang San Antonio Church, Kararaya Kang Manok ni Osang Basud, Hampang Mantabi Kang Novo and American Grocery. Diyan naman sa Balay sa Udan, Riosa Street, Kinare Kawasan. Kabirilot na kita. Diyan naman sa Kanto Kang Prutasan sa may gasolinahan sa Kinale. And of course sa Tiwi, sa Exit Kang Simbahan, Katanning Kang Manok ni Osang Tiwi, Katanning Man Kang Munisipyo, asin Katapat Kang Shot Puno. Thank you Miss Jen Botardo, GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. Salamat po sa Indugo Boss, mga katindugon. And let's play more of your favorite songs. Digdi sa One for the Heart, Heartbreak Jueves Edition. With me, DJ Chloe, the Love Ambassadress. Digdi lamang po yan sa number one radio station in the first district of Albay. Ini po ang One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.

0: Rasyon. All in one radio station. One Radio. 91.3 News FM.
1: Tinidugo na.
2: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
3: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napagalaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau de Arco Capsule.
2: Kaya mag-Pau de Arco Capsule. Pau de Arco. Katawang mo sa buhay.
4: No approved therapeutic claims.
5: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
6: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Para sa matibay na serbisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
5: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na! Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
10: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
11: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
10: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
12: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
13: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
14: At sinong kulabot?
15: Fesh, hindi ako.
14: Makidistro.
15: Ferong walat.
13: At parang batang-bata
15: dahil sa ERA.
12: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
16: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
17: Ako si Salvador.
18: Sa gabi ay
19: si Saldi na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
20: ERA 3-in-1 soap. Aprubado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
9: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na.

0: are still listening to this One for the Heart on One Radio 91.3. Tindu na. Go na lang po kitang 7 minutes bago mag-alas 3. Welcome back to One for the Heart, brought to you by GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and Tabaco Electronics. Salamat po. Bago ako magpaaram, we have more comments from Abby Yen. In the DJ, makulog talaga kundi kaming mga aki na nagdakula sa broken family. Wara man maginibo, kundi tanggapon and move on na sana. Nawara na talagang pag-asa. Ay, it's terrible to feel powerless. Ano man ay Abby. Lalo na kung syempre padaba mo ang pamilya mo. Daba mong mga magurang mo and habo mong magkahiwalay sinda, di ba? Sad boy konseho. Okay lang DJ sabihon sa mga aki kesa day mo tinaram, lalong makulog sa mga aki ito na ngayon ang buhay broken na talagang tanggapon na tao. Iyo Tabi, ano nga nikang sabi ko sa bago, deserve nindang maaraman kung ano talaga ang totoo. Pero mga katindugon, ang katotohanan, makulog. Makulog ang katotohanan, no? Pero, mga katindugon, ang sarong-harong, they dapat mawaran kipagkamot, diba? Ang sarong pamilya, pwede mang giraray na maging buo sa pag-aaruga, syempre sa paggalang, and sa pagkamuot, diba? 5 minutes before 3. And bago ako magpaaram, of course, ang aking last message for you. Minsan, ang pinakamatapang na desisyon ay hindi ang magstay sa relasyon na puno ng sakit. Minsan, ang tunay na tapang ay ang tapusin ang gulo ng may respeto upang mabigyan ng mas mapayapang buhay ang ating mga mahal sa buhay. Para sa mga pamilyang nag-aagi sa arugaining sitwasyon na way tandaan ta na bakok ka mo, lalo na sa mga aki, tandaan po nindo na bakok ka mo ang dahilan kang paghihiwalay kang sa indong mga magurang. And maski nagbago na ang istruktura baga kang sa indong pamilya, dain na babawasan ang sa indong worth bilang mga aki.
1: Tama!
2: Tama!
0: Ako Tabi, mapaaram na mga katindugon. Salamat sa Induga Boss. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. And of course, abangan ng sa indang Tugtugan. Mamaya na yan. This has been DJ Chloe, the Love Ambassadors, na nagsasabing, bako ka boss na pamilya, pare-parehas ang istorya. Pero sa kada harong, ang pagkamuot, paggalang, as in ang pag-asa, ay pwedeng punan giraray. This has been DJ Chloe. Tara na at mag-best cafe na. Stay beautiful, mga katindugon. Enjoy the rest of your day. Bye-bye.
3: I'm going on during this time. I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away. You're driving me crazy.

0: know it. It's Thursday. Happy, happy Thursday. Meron na pagkahapon.
1: Happy Thursday, mga katindugon.
0: Yes, aga, Biyernes na.
1: Eh, kaya pala iba ang ugma kang mga katindugon niya to. Diba? Garibi, aktibo sindungon niyan sa Facebook page kang Tinsigan on One. Grabe. Kaya pala. Madali na naman pala ng Biyernes.
0: Mm-mm. Tomorrow, diba? It's all less than 24 hours. Ganun lang. Ganun lang kami din. Ang mga, ano, ang mga panahon. Maroon na pagkahapon. Siyempre, dawa anong panahon. Dawa anong aldaw. Basta ba ko Sabado dumi. Yaon kita.
1: Yaon kita. Yaon ng Tugtugan on One.
0: Ay, alas stress na naman.
1: Ano ibig sabihin ka?
0: Maura na sa inyo. Hindi pa man. Garo man madrodalong pa.
1: Natuto na, ano, na kapag arkining hapon, mga alas 5, maura na iyan. Kaya dapat may pasiguro ka perming chinelas.
0: Tapos, ano, payong, kapote. Na kunda iya, ma... Dudumog ka talaga niya marami. Ay, para mas maginang sa indong hapon. Ay, kamustan ko na palang dyan sa Blagada Publiko. Ay, mga parachan ng mga parabakal to dyan. Ay, mga drivers, bicycle drivers, jeepney drivers, pajak drivers.
2: Pay-pay sa lang pakapidan.
0: Gabas na mga tig mamaneho mga hindi. Ang nagkatutok nyan sa one way. Ay, mga na pagkahapon. Ingat-ingat. Ay, yes. Ay, kamustan na nasa indang mga haron. Ay, nagkatutok sa indang mga radio. Ay, yun na po ang Tugtugan on One. Siyempre, kaiwalan kami. Dahil iba ako si Erickson.
1: Iniwan po si Verna Banawon. Ay, maray na hapon man sa tuyang followers.
0: Hello.
1: Again,
0: Hello.
1: Buhay yan.
0: Diba?
1: Gising-gising na. Tugtugan on One na.
0: Ay, maray na pagkahapon. Barangay San Isidro, Ilawid, Malilipot, Alba. Ay, grabe pala ang nakatutok sa Indo dyan. Ah. Pagkahapon.
1: Ay, halika ka duman.
0: Dakunin dyan na ano, dakunin na nagruluwas. Talagang ano dyan, mga tindong na dyan sa Barangay San Isidro.
1: Ay, maray na hapon sa mga taga San Isidro, Iraya, Malilipot at
0: Ilawoy.
1: Ay, Ilawoy.
0: Iraya, Ilawoy. Tapos na iyan. Dakunin dyan na patutok sa mga barangay na iyan. Diba? Alright. Ay, maray na pagkahapon man sa... sa tuyang istasyon sa Bacacay, Santo Domingo, Malilipot, Tabaco, Uwi, Manila. Asin kong hain ka man na lupalop ka na basta na abot ka. Ay, dyan sa Istakang San Miguel, sa mga nasa Bulod, sa mga barbershop, sa mga karinderya. Diba? Sa mga shop, sa mga tindahan.
1: Ng mga makusugo ng radio.
0: Sa mga establishments sa pwede mo nakatutok sa One Radio. Diba? Pag naglilibot-libot ako dyan. Ano pala na inyo? Tugtugan na pagkahapon na sa One Radio. Diba? Ay, sa kapas na may mga birthdays today. Happy, happy birthday.
1: Happy birthday. Ay, happy birthday pala kay Tito. So, ano, father ni Jasmine Sarmiento dyan sa may Santo Cristo, Tabaca City. Mm-hmm. Happy birthday, Tito. Biyo na sana sa ano, Pasko.
0: Grabe man ang biyo na iyan.
1: Sararuan na sana, no?
0: Ay, 15 minutos na mag-lisa na last trust din pagkahapon. Thank you sa One Radio. We are one. Diba? Kaya, sa studio ng Tugtugan, mabalik pa ang Tugtugan on One. So, One Radio.
1: Tindugan na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na!
2: Paisi, hali sa Albay Electric Cooperative Incorporated manungod sa Annual General Membership Assembly o AGMA. Ipinapaaram kan manihamyento kan Aleco na susog sa Board Resolution No. 70 Series of 2026. Gigibuhon sa Albay Astrodome, Legazpi City ang AGMA kan Kooperatiba sa maabot na Hulyo 4, 2026 aldawning Sabado. Susog sa Article 3, Section 1 kan Aleco Constitution and Bylaws. Mga aktibidades, alas 7 in pagkaaga, on-site registration. Alas 9 in pagkaaga, program proper. Alas 11 in pagkaaga, business proper. Agenda, presentasyon kan audited financial statement o AFS para sa collection year 2025. Updates, manood sa operational status kan Aleco, kumpirmasyon kan articles of incorporation asin mga inamyandaran na provision sa Aleco bylaws. Imbitado ang gapos na miyembro konsumidores kan Aleco. Magdarasa na nin bagong Aleco notice of billing o resibo kasabay an anuman na valid government issued ID with picture o anuman na dokumentong magpapatotoo kan sa indong persona. Dai pwede ang pag-atindir sa paagi nin proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro konsumidor. Pwede naman magrehistro online gamit ang link na agma2026.alecoinc.com.ph. Magkakaigwama nin raffle kung sain pwede kang manggana nin 30,000 pesos, 20,000 pesos, 10,000 pesos, 1,000 pesos as in 500 pesos. Maghirilingan po kita. Diyos mabalos.
3: Imagine this. The juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
4: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita. Ha? Nata, masaing ka.
5: Aw, maduman ako sa B2B Star commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata, sa B2B Star commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
5: Aramo kaya, best. Bararato ang mga barakal sa B2B Star commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
5: Oh, ano pa tigahalat mo? Mus na!
6: Mag-

0: Urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: One Radio.
2: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: 91.3 News FM. Tinitungo na.
1: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag nang mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
2: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magaling ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa, body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-2212-520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
6: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
7: Siyempre naman.
6: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
8: Wow, gustong-gusto ko yan.
6: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
7: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
8: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
6: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
7: Healthy na.
8: Pampaligaya pa.
6: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Basta may black.
8: May bala.
6: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
10: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
11: One Radio.
12: One Radio.
13: Hit Radio.
0: Tinitungo na.
14: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio.
1: Meduan Point Pinus FM. Tindugan. Sasagipi.
0: Diba? A very nice song by John Roberts. That was Sagi.
1: Yeah. Wow.
0: Sino ang sumasagip sa iyo?
1: Lalo na kayong maulay.
0: Sinasagip ka na. Nasagip ka na. Ikaw ang taga-sagip.
1: Pwede.
0: Diba? It's a very nice feeling when you have someone na sumasagip sa iyo. Sumasagip sa iyo kapag ano ba?
1: Kapag wala ka ng pera.
0: Pwedeng tao, pwedeng lugar, diba? We have places na talagang nadudumananta when it comes to having ourselves to become, having peace of mind. Naduman sa lugar na ito, nagkakaigwa ka kay calmness, nagkakaigwa ka kay katuninong, diba? It's pwedeng
1: pagkaon.
0: Pwede. 'Di ba? May mga pagkaon kitang pag kinaon to talagang
1: nagugood mood kita.
0: Lalo na kapag something you crave for, halimbawa in the middle of the night. Grabe, in the middle of the night. Tapos nag-crave ka, nag-inom ka, nag-scroll ka sa mga bigla mong
1: sa mga mukbang. Grabe, sa naabutan kang kantang sagip ni John Roberts.
0: Diba?
1: Ay, pero makabatripon man agad pagutom. Di ko alam nata. Makabatripon pagutom.
0: Nakulog sa payo. Tapos, nakul kang napapansin. Mas kidae naman dati. Pero pansinan mo pag nabasog ka na. Dahil ba?
1: Kumbaga, nasagip ka na ng pagkain.
0: Kumakalma na ang iyong isip, ang iyong puso, ang iyong damdamin.
1: Kaya correct.
0: Ang sumasagip sa inyo ay patuloy kang sagip. Sa anumang bumabagabag sa iyong damdamin.
1: Hi, well, Cherry Carborja, marina hapon po dyan sa may San Lorenzo, Tobacco City. Kay Sir Tanggol Abrera Chan, marina hapon.
0: Si Tanggol. Tunay na magsasagip sa'yo. Tanggol nga di ba?
1: Ipagtatanggol ka.
0: Hindi ka lang sasagip. Ipagtatanggol ka. Di ba?
1: Sana all.
0: Gabo, bako naman, si Gabo na siya
1: niya. Si Gabo naman niya.
0: Si Tanggol.
1: Pero 1 hour man itong Gabo, At anong kasubanggi, garitorog na ako, nadadangog ko pa ang boses ni Gabo.
0: Sa TV. Nag-feedback, grabe. May after effect. Ay, sa mga depa nagka-comment pala sa tuyang Facebook post mo na. Siyempre, welcome na welcome. Hello sa mga followers. Kung hindi ka pa nagka-follow, i-follow na ang Facebook page. Kantugtugan on.
1: Yes, dagos-dagos, mahiwas mga katindugan.
0: Ay, 46 minutes na maglipas ang alas 3 nin pagkahapon. Happy Marianda time. Balik pa ang sitwang tugtugan on one. Digilang yan sa One Radio. Tin.
1: Dugan na.

0: Grabis, dayon na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dayon maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
0: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219. Sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. Artry Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. Artry Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
2: One Radio Tinduguna
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolan dya, uya na ang bareta sa oras na yun. Natod sa ido, kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika Athena Supermarket Nationwide. Madagos, ana pangapodana kan grupo nin mga drivers na aksyonan kan gobyerno an mga kumpanya nin langisa na dai nagsusunod sa tamang presyuhana. Paliwanag ni Sorsogon Integrated Transport Federation President Ramon D. Alca, natuyong nagkakaigwanin paglangkaw sa presyo, otomatiko ininga pigpapautob kan mga oil companies. Alagada kung nagkakaigwanin big time rollback, daima nagsusunod ang kadaklana. Kakarampot sa nasubot, napigi-implementar na tapya sa presyo kaya haros daima nagkakaigwanin pagbabago. Nangapodan ang grupo, napapanimbagon kan gobyerno, ang gabos na mga nag-aabuso sa presyuhana, kang langisa uli sa dakulang epekto kaini sa mga drivers. Yan ang bareta sa oras na ini, dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Banawo na tindugo na.
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Tugtugan on One with Erickson and Berna.
3: This is Team Salox exclusive.
4: Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang

0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugna. Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan On One. Oras niya to 18 minutos. Magkalis ang alas 4 na rin paghapon. Happy, happy Miranda time. Everybody in the house. Alright, syempre, saktong-sakto ang sa indong mga merindala. Ganun mag-urana naman. Sa malikot-lipot na panahon, syempre kay Puhan and Best Coffee Green 6-in-1 with Herb Mix. Pampa-healthy na, pampa-sexy pa. Chirams! Mababakal nindo yan sa mga butik as in supermarket nationwide. Igo pa na ropropana and harang malipot-lipot and sa tuyang panahon. Ingat-ingat tabi sa mga drivers nga ito dyan, sa mga pauli sa sinda mga hari.
1: Nag-ura na pala.
0: The street is, ano, the street is slippery. Yeah, ingat-ingat tabi sa sinto. Luway-luway sana ang pag-drive. Slowly but safety is, ano, is the priority. Yeah, di ba?
2: Tama!
0: Ang sendong nga pigmirindalan dyan. Ano man na klase ng mirindalan iyan. Napahagad mo.
1: Sana all! Part nila na iyan naging ano, anong kape? Anong kape dapat iyan?
0: Siyempre, ang best coffee green, di ba? Today is Thursday nga niya. Thursday, Webes. July 2 na agad. Grabe mo.
1: Sa aga 3. Tapos sa luli 6.
0: Ang unang mukaan, nag-try tayo unang naman. Diba? Napakabilis lang ng panahon. Kaya bilisan na natin.
1: Oo. Marabasan mo ng oras. Alas 4.20 na ning pagkapay.
0: Ito yung gawin mo. Ang pagkiring nakikisito yung portion. Diskarte, nagpigigibo o roalta. Pero what if, ano ah, tatawan ka kay Sarong Aldao na free time?
1: Anong gigibo ko?
0: Sa buong 24 hours, wara kang work, wara kang anong gigibo ng iba. Free lang para sa imo lang. O kung ika ang bahala kung sa imo gagamiton ang sa imong 24
1: free time.
0: Mabanga-bangaon mo ba? Sarong bagay lang ang mayamong gibo. O may dudumana?
1: Oo, masadakula dumana. So, portion na para makapag, ano ka, makakaturog kang masuhalawi.
0: Oo, okay, diba? Usually, pag mga weekends, araw ka yun eh. Na pag, weekend kinaaga, kalamaw-lamaw man. Diba? Sobrang so ano sa tuyang pagkakamay. If ano, it's 24 hours.
1: Kunyari nga yun.
0: Kunyari man siya.
1: Tagari yung posible yun. Manini ano. Ay, siguro possible
0: pwede,
1: man siya.
0: Diba?
1: Sa ano, sa mga aki, arkaya.
0: Day sa mga day off ka nga yan.
1: Pero kapag day off bagada, day off, meaning, laba day.
0: Ay, laba day.
1: Kaya naman ginagay. So, yun ito, ang giniwa mukhang free time mo, naglaba pa.
0: Kumbaga, bako man ito, ano, kumbaga, responsibility mo mag-girari. Kaya kuha mong labahan ang mga bado mo para, ano, dahi magbata.
1: Para may maisulot ka pa, ano.
0: Unless otherwise, may kwarta ka pampa, ano, pampa laundry. Diba? Alright, dalingunta daw ang kanya-kanyang free time management.
1: Kung ano ang gigibuho ninda sa free time ninda sa tuwing mga katindugo
0: diba? Kaya Sir Bolodoy inutunta, sabi niya, kung magkakaroon ako ng isang araw, siguro maduman naman ako sa rapo-rapo maghapon kibanilit, diba?
1: Walang bago. kita, iyon na talaga ang naging buhay ni Sir Buludoy. So, lugar lang.
2: Lugar. Diba?
1: Magbanwit.
2: Pag-aro kayo ni, ibig sabihin lang ka yan, you enjoy what you do. Diba? Dahil mo siya din ko consider na ano.
1: Trabaho.
2: Na trabaho mo. You consider is as, ano, as,

0: kuan muna siyang Gibuhat. Da, maluya ang buhay mo pag dai ito. Diba? Arag kang pagpaon. Maluya ka. Iyan ang literal na maluya ka.
1: Pag ano, pag dai mo siya nahihiling, arag ka ito.
0: Oo, mga arag ka iyan.
1: Thank you, Sir Boludoy. Ingat-ingat po. Permi sa pagbanwita, lalo nang kunya na mauran. Perming magpasiguro kang buhay. Ano?
0: Diba? Ay, kaya Mama Avi yan. Gusto ko me time. Tapos may budget.
1: May ano na? Budget?
0: May budget dapat. Imaga, diba?
1: Kapag me time,
0: pwede mag-shopping, magpasalon. Wow!
1: Pwede.
0: Mag-panails.
1: Oh,
0: panails. Magpaspa. Wow!
1: Sana all. Or magpa-massage. Sana
0: diba?
1: All.
0: Magpa-facial. Diba?
1: Gabus na sana.
0: Mag-movie. Wow!
1: Sana all. Ano
0: yun ang iyan ah? Ako iyan. Ano ah? 24-hour ada eh. Makaturog mo na ako 8 ah.
1: Ganun na naman yung ibon mo. Day
0: movie,
1: ka makaturog.
0: Mga tulong movie in a day. Sa siniha. Kaya iyan. Diba? Diba ano ah? Sulitin mo na, sayang kang pagkakataon, sayang kang panahon na itinao para sa imo, 'di ba? Malay mo dai na maulit iyan. Malay mo ano, at next time may bayad na.
1: Wala nang budget next time.
0: Thank you, Ma'am Abien. DJ Chloe, kung sa iya man daa, kung magkakaigwa kay free time, makaturog po ako ki 8 hours. Para makabawi sa mga aldaw na less than 8 hours ang turo ko. May trabaho na naman kaya next day, kaya ito doon na ang pagpapahinga. Diba?
1: Talagang ang pagkaturo ang top 1, mga katindugon.
0: Pabawi ka lang.
1: Di paglingawan ng pagkaturo.
0: Oo, huwag mong kakalimutan. Diba, malingawan
1: mo. Ay, pero makabangagon man ang good kapag kulang sa katuro ka. Teka talaga, makakafocus
0: pero
1: kang mga tinitipo.
0: Ano, may paros ang paros ang payo mo ka iyan. Diba?
1: Magkabato na yan sa pagmati, mga katindugon. Kaya talaga, ang tulog ay napaka-importante.
0: Tama! Diba? It's an essential part of life. Yan, kaipuhan permit.
1: Diba? Thank you, DJ Chloe.
0: Thank you, DJ Chloe. Kaya, Sir Mike! Sir Mike, kumusta? Good afternoon. Sa iya da, kung magkaigwa siya kay Sarong Aldar na free time, mag-day off po. Day na kaya, nakaka-day off. Tapos masimba kami, pamilya ko, wala, mga food trip kami. Sulit an sa Sarong Aldar.
1: Date with family.
0: Gayun ang iya na. Plano.
1: Day na nakaka-day off si Sir Mike. Hirap man. Na araw-araw si Pagla.
0: Busy sa work. Kaipuhan talaga. Ang paski Sarong Aldaw lang bagang family ta. Pero na
1: Sunday,
0: ano mo na siya.
1: Garo
0: na ano ka na, na-recharge ka na, na sa buong week mong ito na puro trabaho ka.
1: Maski one day
0: mawara
1: lang.
0: Mawara sa pagal mo ka ito. Diba? Maski one day lang.
1: Simba ka, kaiba ang pamilya mo, tapos diba? Makaon ka mo sa door. Pwede na, kinagahan. Trabaho na naman.
0: Balik ulit sa reality.
1: Thank you, Sir Mike.
0: Thank
1: ingat-ingat
0: you, Sir Mike.
1: Po, permi sa trabaho.
0: Kaya, Sir Nathan, kung magkaroon ako ng isang araw na free time, siguro ang gagawin ko ay mag-road trip ako sa mga kalsada ng Bicol para sa isang food trip. Mission kong hanapin ang pinakamasarap at pinakamaanghang na Bicol Express. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang chili ice cream for the dessert.
1: Wow! Oh, may chili ice cream sa may kagsawa. Gambag duman ko. Igo, pero deko tonight, gari deko siya mabibit na.
0: Ang mo yan is Nathan, adventurer. Kumbaga may quest siyang ano, may mission siya. Wow. Grabe. Hanapin ang pinakamaanghang na Bicol Express at Pinanga. Tapos chili ice cream. Garing
1: wow. Puro yung matatagpuan sa kagsawa. Yung Pinanga at yeah, chili ice cream. Sir
0: sa kagsawa ruins.
1: Try mo duman sa may kagsawa.
0: Kagsawa ruins, may entrance na po.
1: Ayun, 100 na mga katimbugo. Nakakasado. Diba? Pero naabutan niyo pa man so 45 pesos. Ngunyan da, effective July 1, sanggatos na mga katindugon. Kaya doon ako nalungkot, sabi ni Sir Mike.
2: Doon ako nalungkot.
1: Pero sulit man, may hiling mo naman ng chili ice cream. Tapos pinakamasiram na pinangat. Try mo Sir Nathan.
0: Ay, thank you very much. Sana makumpleto mo ang mission. For us.

0: for everybody, for every Bicola.
1: Kaya Anthony, ako magkaigo kang sarong alone ng free time. Siguro so dapat maayos sa pagpag-ibos sa imo kang advisor or subject teacher mo. Kung gusto mo makabawi sa grades, kaya dahil nang sayangon ang aldaw, mas kidiit na oras iyan.
2: Wow! Very good very, student!
1: Bako kaarog mi kang ano mo.
2: Ikaturugan, ano?
1: Na kung dahi mag, ano, magkinaagahan ng data.
2: Dahi ng gadmahiro.
1: Iniiksi Anthony ang kaipuhan tularan. Ganun mga estudyante. Maski free time niya, magibo siya kang mga ano, mga kaipuhan niyang gibo. Diba?
2: Kumbaga, i-organize mo na sa mga dapat mong ano, i-organize.
1: Para
2: dahi
1: ka na mag, ano, para dahi ka na mag, procrastinate kanya.
2: Sa college, uso iyan, mga kating jugo. Na dapat day na iyan. Nahaliw na iyan ang mga bagay na
1: diba?
2: Iyan.
1: Diba? Para day ka na mag-procrastinate kapag ano, oras na. Oras na naman.
2: Very good yan, Anthony.
1: Very good, Anthony. Thank you very much for being a good
2: student.
1: Student.
3: Tama!
1: Alright, the oras at 30 minutos na utilisa ng spot for yung pagkahapon. Grabe ang mga iba-iba ang sa indang direksyon.
2: Naraman ka kung ano mga gusto nindang gibuhon pagkita itong mga katindugon niya to.
1: Kumbaga sa ano, papadumanan, iba-iba ang sa indang padumanan. Si ano, mapasiring din. May mapasiring din.
2: May makaturo.
1: May ma-study. Kaipuhan ki kwami. Importante naman natin. Kaipuhan ki budget. Pero naisip ko lang, so mga tigiribong ito, so ma-road trip, ma-apodbe.
2: Magayon lang road trip mga katinggo. Lalo na pagbanggi, try nindos. So bako na bagang maano, maribukon ang palibot. Magayon niya nag-ibon. Talagang nare-relax ang isipan.
1: Diba? Tapos bako maingin.
2: Kay Mama Shirley sa Villabeller, sabi niya, maray na hapon na sa Indungduwa, nagdadangog po kami digdi sa Puro 4, Datag, Santa Teresa, Manilipot, Alray.
1: Ay, kahapon, mga taga Datag,
2: Santa Teresa.
1: Santa Teresa.
2: Yan, Manilipot. Maray na hapon po sa Indujan, Gabos. Mauran-uran na gayo dyan.
1: Mauran-uran na ang pagkahapon niya. Ingat-ingat sa Gabos. Thank you very much. Ay, 31 minutos, mag-ilis na alas 4 na yung pagkapon, syempre. Pag-agos na sa tuyang tugtugan, mabalik pa ang tugtugan on one. So, One Radio,
2: Team Duginas.

0: 91.3 FM.
1: Nagbabalik kita sa Tugtugan On 1. Oras niya to 6 minutos na sana.
0: Bago na na 5. Good afternoon kay Ma'am Analisa Venus Balmasada.
1: Na pagkahapon. Thank you very much sa mga nakaibanan niya to ngayon na aldaw. Sa mga katok juga. Ay, sa aga biyarni. Kamusta ang ano sa indong mga buhay-buhay. Thank you very much sa mga nag-corona.
0: Sa mga thank you mga katigugon. Sa aga tapos na ang inot na si Manaka na bulanin. Ay, iba. Nag-phone pa lang Wednesday. Pa
1: sa mga 1 week na ang July.
0: Gary joke.
1: Always enjoy. Enjoy life. Diba? Kung may pagkakataon ka mong gibuhin sa mga sinabi nito kasi bagong ano, free time. You take the chance. Diba? Kasi sayang naman. Lang dapat ano sa work mo nag out dapat nag out ka man sa ano sa haron
0: nalungas ka man
1: on outdoor activity diba kung kinakaipa to refresh your mind to refresh your body
0: diba? Sabi nga to ano da to reconnect the sa nature
1: oo kaipuhan mo iyan. Ay, mapahingalo muna kita kung sabi ang tugtugan. Tama, alas 5 na naman. Thank you everybody. Masunod po para that time. Siyempre kami mangiralaan sa inyong mga kakaibanan dyan. Siring na kami ang sa inyong nakaibanan. Sasabihin, turugtugan mo niya na pagkahapon. May iba, ako si Erickson.
0: Iman po, si Berna Banawan. Salamat mga katindugon. Sa agiraray, digdi lang iyan sa Tugtugan On 1 sa One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugan na!

nadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip at maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One.

0: asina 10 iba pa.
1: 85 pesos na wage increase sa NCR. Garing limusa na, sigon sa grupo nin mga obrero.
0: ENP pinag-aadalan na posibleng pagbayularakan INC rallies sa Public Assembly Act.
1: Presidente Marcos makikipag-olay sa mga negosyante as in investors sa Canada.
0: Tiyaong pulis kan minor de edad na sospeka sa Tacloban school shooting, pigdoo na kinuwaan sa iyang badila.
1: Google, binura na ang nagkawat na gore box sa Pilipinas.
0: Pilipinas, opisyal ng kabali sa upper middle income countries, sigon sa World Bank.
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolania. Aldaw po kitang nyan nin Webes sa Hulyo 2, taon 2026. Kami po ang nasendong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Banawon.
1: Nadadong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siring man, nahiling man po kita nin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Oras, alas 5:05 na po ni pagkahapon. Pasiring na kita sa detalya sa kan mga barata na tudsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket ni Sunwide.
2: Parada 30, parada 30, barleta, lokal.
1: Ilalansara kan lokal na gobyerno kan syudad ni Tabaco sa pagikan Community-Based Monitoring System o CBMS asin sa suporta kan Philippine Statistics Authority o PSA ang 2026 Annual Poverty Indicator Survey ngunya na bulan ni Hulyo susug sa Resolution Number 09-2026. Ini sarong taunan na survey na igwang katuyuhan na magtiponin na mga importanteng datos dapit sa socio-economic na kamag takan asin level ni na pamumuhay kan na mga pamilyang Pilipino. An mga makukuang impormasyon na gagamiton niya bilang giya sa mas maraya na pagbilog nin mga polisiya, pagplano asin epektibong pag-implementar nin mga programa laban sa pagtios. An mga makukulektang datos hali sa survey na ini magsisirbing basihan kan syudad para sa mga proyekto sa pangkabuhayan, kalinigan ng tubig asin sanitasyon asin iba pang pagpapalaman pauswag sa komunidad. Igpapaisiman ang nagabos ng mga tabakanyo na anapagbisita asin house to house data collection na kan mga enumerator sa lambang kaharungan na mapuon ngunya na Hulyo 2026. Big engkanyar ang bilog na kooperasyon asin partisipasyon na kan lambang pamilya sa paginin pagtaunin na eksakto, totoo asin tamang impormasyon sa mga otorisadong survey enumerators.
0: Details kan mga bareta duman sa Sorsogona. Nakisumaro ang kapulisan kan probinsyan ni Sorsogona sa ginibong seminar on student counseling, school safety and crisis response katabang na ana pamalaang manglalawigan kang Sorsogon si Sorsogona Provincial Disaster Reduction and Management Office nganing maasigurar ang ligtas asin na malikayan ang insidente ni nakadasana sa mga eskwelahan sa lugar. Sigon kaya Sorsogona Police Provincial Office, spokesperson Police Major Arwin Destacamento sa ruining inisyatiba ni Sorsogona Governor Edwin Boboy Hamor nganing magkaiguaning lakdang ang gobyerno sa koordinasyon na sa mga eskwelahan na kang naunang bita ng probinsya. Dugang niya na inatindiran nini kana 60 personahes kana sa indang opisina magini na psychologist. Sa umana sa ipinunto kang naunang bita ng seminar na dakula ang responsibilidad kan mga magurang sa pagpapadakula kana sa indang mga aki. Katakot kan pag-obserbar kana siguridad ang mas pinahigot mani na ninda ang police visibility sa paglaog as in pagluwas kan mga estudyante asin na paratugdo sa mga eskwelahan. Yan tras tanto, minsay man kan opisyala na pwede sir mag-apoda sa unified hotline number kana sa indang opisina nganing tulos na marespondihan ang anumang insidente o nganing day na ini mag-abot pa sa mas malalang sitwasyon.

0: Binisto ang Tabaco City District Jail bilang best district jail sa bilog na Pilipinas. Ang makaliis na manginot sa 433 na iba pang district jail facility sa bilog na nasyon. Sa pamamayon ni Jail Superintendent Freddy Caballero II, naging bunga kang dedikasyon na disiplina as in professionalismo kana bilog na hanay anin mga personahe ang prestigyosong pagbisto. Patutuo subot ini kana sa indang maray na pagmamanihara sa pasilidad, epektibong pag-implementar ng mga programang pangrehabilitasyon na asin honestong pagserbi sa publiko. Mientras tanto, pigbabati ka na gobyerno ka ng siyudad ng Tabaco sa panginginot ni Mayor Ray Bragais na pamunuan asin mga personahe kan Tabaco City District Jail sa pambihirang kapangganahan ini. Biglala o man na magsiserbi ining inspirasyon sa padagos na pagbusol ka na kahusayan na integridad asin makatawong pagserbisyo para sa mas ligtas asin mas marhay na komunidad.
1: Mientras tanto, formal nang pinuunanak ang lokal na gobyerno kang siyudad ni Tabaco ang pagselebrar kang National Disaster Resilience Month sa pagika na sarong motorcade kickoff na ginibukas ugma Hulyo 1. Nagisumaro sa nasambit na aktibidad ang manlainlay na opisina asin ahensya kang gobyerno, kaiba na anana Philippine National Police, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, siringman na sinda Mayor Reynaldo Bragais asin Konsehal Ramboy Bersesa. Sigon na sa lokal na gobyerno, katuyuhan na kang selebrasyon na pakusugon ang kamalayan, kahandaan asin pagtarabangan kan manlainlay na sektora kan komunidad, nganing mapas kan kahandaan kan syudad sa panahonin mga kalamidad. Pigibuan selebrasyon ng unya na taon sa iraram kang temang naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas na nagtataong doon sa importansya ka natulos na pagpreparar asin na pagkasararo nganing makabilog ning ligtas sa asin matatag na komunidad. Sa sayang mensahe, sinabi ni Mayor Ray Bragais na anak katatagan na kansarong komunidad bako sa nang nasusukol sa kakayahan na magbuhat makalihis kan kalamidad kundi maging santas kan kahandaan bago pa man ini mag-abota. Piging ganyar man kan alkalde ang mga Tabakenyo na makipagtabangan asin mag-iba sa pagsasanay, seminar asin iba pang aktibidad na pigpreparar kang lokal na gobyerno para sa bilog na bulan kan Hulyo bilang parte kan selebrasyon kang National Disaster Resilience Month.
0: Nagpapadagos ang napagkataong suporta kan mga personahe kan Department of Social Welfare and Development Bicol sa mga pamilyang naapektaran na kan magnitude 7.8 na linog sa Sarangani. SWD Field Office 12 nagdistribuir ang augmentation team din sleeping kit sa mga evacuees sa Tamaran A as in Tamparan B evacuation center sa Barangay Pangyan. Nagsagibo man na sindan in monitoring sa iba pang evacuation camps kumo preparasyon sa masunod na psychosocial support activities. Sigon sa ahensya, mapadagos ang koordinasyon as in relief operations sa nganing masyarto ang tulos na ayuda sin suporta sa mga apektadong komunidad.
1: Naka-receive in livelihood assistance ang mga skilled workers asin purpose graduates sa Santo Domingo Albay sa iraramkan graduation approach sa DILP. Itinauan mga pangkabuhayan na sa pagikan lokal na gobyerno DOLE asin Public Employment Services Office nganing matabangan ang mga benepisyaryo na magkaigwanin mapusog na hanap buhay. Obeto subot kan programa na maiangat ang kabuhayan kan mga pamilya asin matawanan sindanin mas matibay na pinagkukuanan nin kita. Sigon sa lokal na gobyerno, padagos sindang makikipagtabangan sa manlaing-laing ahensya nganing makapaghatod nina programang mapamarhay sa buhay kan mga Dominggenyo.
2: Parada 30, Parada 30, Barreta, Lucan.
0: Alas 5:13 nin pagkahapon. Pasiring man kita sa detalye sa kan mga barata sa lado nasyonal. Natod sa indo kan best kafignuan with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30, Parada 30, Parada National. Nagtutubo.

0: ana sarong constitutional law expert na makusog ana kaso kontra kay Senador Rodante Marcoleta. Paliwanag ni Attorney Michael Henry Yusinko na mismong ana senador na ang nagluwasa kan ebidensya kan ibuyagyag niya ang nagresibi siya ni 75 million pesos na campaign donations as in day ipigsabay sa sayang statement of contribution and expenditures. Makusog subot ang ebidensya hulita si Senador Marcoleta ang nagtaunin impormasyon sa National TV. Uli digdi, wara subuot na magiginibo ang ombudsman kundi magsunod ni kaso. Huli ta kundae, digdi matataram na nagkakaigwanin cover up. Sigun kiyo 5 na ang pagresibinin campaign donation ang normal sana. Alagad nagkakaigwanin violasyon kung igwang kakabit na mga kondisyon na hali sa donor asin kundae naging honesto ang sa endang SOCE.
1: Dinugaga na pa ka na Philippine National Police ang inrekomendang kaso laban na sa mga nasa likod kan pagkagadan kan duwang atleta kan Ateneo de Manila University. Sigona sa Criminal Investigation and Detection Group sa indang idinagdag ang kasong homicide laban na kay Coach Tab Baldwin as in reckless imprudence resulting to multiple homicide laban na sa walong iba pa. Ang nasabing kaso ang napwera pa sa inot na inirekomenda ninda kang nakalihis na simana na pagbalgar sa hazing law laban kay Baldwin as in 10 iba pa. Ipapaubaya na sanaka ng CIDG sa Department of Justice ang evaluation sa mga inirekomenda na mga kaso. Sinatuman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. sa kaparientes kan mga biktima na makukuha ninda ang hustisya.
0: Pigbibistokan grupo nin mga obreraro ang anunsyo kan Department of Labor and Employment na 85 pesos wage increase sa National Capital Region. Sigun kay Trade Union Congress of the Philippines spokesperson Carlos Miguel Unya, ang nasabing kantidad ang pinakahalangkaw sa istorya kan wage increase sa nasabing rehiyon. Alagad nanindugan na bako ini makasaysayan na nagkan opisyal na nagaring limusana ang nasabing kantidad ulit sa duwang tranches. Makikinabang sa nasubot kay ni ang nasa 1.1 million na minimum wage earner sa rehiyon asin bako ang milyones pang mga obrero sa ibang mga rehiyon sa nasyon. Sigun sa opisyal, naharayo ini sa 200 pesos na legislated wage increase na pinagpapangapudan kan mga obrero sa nasyon. Dugang paniunyate na dapat masabutan ang realidad na ang 200 pesos ang nakauna kan inflation.
1: Mientras tanto, opisyal ng binisto kan World Bank ang Pilipinas bilang sarong upper middle income country, makalihis malagpasan ang itinalang gross national income per capita para sa nasabing kategorya. Basado sa pinakahuri nga pagsusuri kan World Bank ngunya na Hulyo, nagabot sa $4,850 ang gross national income per capita kana Pilipinas, masalangkaw sa $4,636 na itinalang threshold para sa mga nasyon kabalinaan o sa kategorya ng upper middle income. Sigun sa Department of Economy, Planning and Development, ang pag-uswag kang nasyon ang resulta kan padagos na pag-uswag kan ekonomiya, maayos na pamamahala sa macroeconomy as in pagpapautob nin mas panghaluyan na reforma. Inireport man kan kagawaran na nagtalubo ang gross domestic product kang nasyon in average na 5.8% poon kang taong 2021 hasta taong 2025. Huli digi, naglangkaw nin 8.5% ang gross national income per capita kang taong 2025 na naging dala ng aning makabali sa upper middle income category. Sigun kay Department of Economy, Planning and Development Secretary Arasinio Balisakan, ipigapahiling kan bagong estado ang katatagan kan ekonomiya kan nasyon sa ibong kan pigkakahampang na problema kan Pilipinas.
0: Yan, tras tanto nakatalaan na makipag-meeting o makipag-olay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga negosyante asin mamumuhunan sa Canada sa iyang official visit. Sigun kay Palace Press Officer Claire Castro, kaibanan sa mga sektor na mapartisipar sa pag-urola,

0: ang pagmimina, information technology, business process management, telecommunication, nuclear energy as in serbisyong pinansyal. Pinaglalauman man na mapipirmahan ang kasunduan sa enerhiya, natural resources, kalakalan as in pamumuhunan, labor as in immigration, siring man sa turismo as in kultura. Makikipag-ulay man si Presidente Marcos si Canadian Prime Minister Mark Carney ang ngani na mapararom ang relasyon na kana Pilipinas as in Canada. Kaibana na ang kooperasyon sa depensa, seguridad, kalakalan, pamumuhunan, enerhiya as in iba pa. Kaibanan man na kana Presidente si First Lady Liza Arrieta Marcos sa pakikipaghilingan sa Filipino community sa Vancouver.
1: Pinag-aadala na kana Philippine National Police sa ana posibleng pagbayar sa batas sa panbansa bilang 880 o Public Assembly Act katakod kan mangarali kan Iglesia ni Cristo na ginibo na warang permita. Sigon kaya PNP Public Information Chief na si Colonel Alan Rayco, pigihiling kan kapulisan ang posibleng paninimbagan kan mga organizer asin bako pasyerto kung anong mga kaso ang posibleng isunada. Marurumduman na ginibukan INC ang mga rally sa People Power Monument sa Quezon City asin Liwasang Bonifacio sa Maynila bilang suporta sa buota kay Senador Dante Marcoleta na pigpupuntong sunadanin kasong plunder katakod ka na sa buot na ipagdeklara ni na campaign donations kang taong 2025. Sigo na sa PNP, dati naman ining nagsunad nin mga kaso huli sa pagbaylar sa nasaming leya. Mientras tanto, igwa naman ng mga naarestara huli sa pangungulog sa pulis kan magga o kana magkaigwa ng intensyon sa pangultangan kan mga relihista asin mga otoridad. Sigon kay Colonel Ko, na pinag-aadalan man kan PNP ang pagsusunada ni nakasong direct assault kontra sa mga naaresto.
0: Dagos nang hinali sa Google Play Store as in Steam sa Pilipinas ang mobile as in PC game na Warbox. Sigon kay Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro, buong inika na pagkikipag-koordinara ka na gobyerno sa Google na pinagbigyan ang nakahagadan kaini na halion ang kawat sa mga digital platform sa nasyon. Huli kaini dahil na pwedeng i-download o kawaton ang Gorebox sa Pilipinas. Dahil naman subot ma-access kan mga users ang nakawat kay ba na ang mga nakapag-download kaini bago pa ipautob ang restriksyon. Ikinakaugmama na kan Department of Information and Communications Technology ang marikas na pag-aksyon na kan Google as in Steam sa kagadan na kan gobyerno. Susog sa ahensya magkakatabang ang lakdang na ini sa pagbusol din mas ligtas na online environment para sa mga kaakian. Magigirumduman na kanakaaging Hunyo 23, inanunsyo ka na Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang temporaryong pagbawal sa Gorebox. Enot nang sinabi kan mga otoridad na nagluwasa sa indang investigasyon na nasaro sa mga suspect sa school shooting sa Tacloban City, sarong maigot na parakawata kan nasabing kawata. Alagad, wara pa man in pigpalwas na opisyal na konklusyon ang mga otoridad na igwang direktang koneksyon ang nakawat sa nasabi insidente.
1: Mientras tanto, ipigduon ni Police Staff Sergeant Arlary Pasanitia ang pulis ni alias Nasha saro sa mga minor de edad na sospeka sa school shooting sa Tacloban City kan Hunyo 22 na iligal sa buot na naglaog sa iyang harong ana pamangkin asin kinuwaan sa iyang badila. Marurumduman na nagluwas sa investigasyon na ginamit ang badil kan pulis kan minor de edad na sospek na nambadil sa San Jose National High School na ikinagada nintulong mga estudyante. Sa pag-atinder kaini sa pagdungog kana Senate Committee on Women, Children, Family and Relation and Gender Equality kan Hulyo 1, ipigduon kan pulisa na sa piratean na naglaog ana sa iyang pamangkina sa harong niya antes nangyari ang insidente. Pag-istorya kaini na pinirit na buksan ni Nasha ang nakasaradong locker kung nasa inakalaag ang badila. Ipiniliwanag ni Pasensya na ang badil na nakalaag sa sarong plastic locker na nakalak as inakalaag sa laog nin gun box as in siya sa naan may kapot kan susi kana sa iyang harong as in kang nasabing laagana. Inakuman kang pulis na bakuan cops standard na safety vault ang ginamit niyang

0: isinunad kontra sa sarong estudyanteng nambalil sa eskwelahan sa Tacloban City. Sigon kay DOJ Undersecretary Ian Norman Dato, mausad na ang pagsasigibon in preliminary investigation ang reklamong ipigsunad kontra sa 15 anyos na suspect sa pambabadila. Enot na pigsunad ang nasabing o enot na pigsunadan ang nasabing estudyante in tulong counts nin murder as in duwang counts nin attempted murder. Kasunod ng magsasairarom sa inquest proceedings sa Tacloban City Prosecutors kung sa'in malaog na sa preliminary investigation na kanya prosecution ang reklamo. Ipigkonsiderar ang estudyanteng nambadil sa Tacloban City bilang children and conflict with the law na presenteng magtitinir sa kustudiya kan Regional Rehabilitation Center for Youth kan Region 8. Ang 14 anyos man na imbalto sa insidente ang nasa pangataman man liwata kan Department of Social Welfare and Development kung sa'in isa sa irarom sa intervention program sa kanahensya. Magigirumduman na tulo ang binawiin ng buhay sa nasabing pambabarita.
1: Parada 30! Parada 30! National!
0: Alas 5.26 na pagkahapon na update man kita sa kamugtaka na kanan sa tuyang panahon natod sindog and best cups mineral food supplement ang lawas po nin tao nang ipuan yanin mineral sa kaigulaw ng pag-inom ni sarang kapsula uro aldaw ang nga makalikay kita sa kahilangan ng best cups mineral food supplement mababakal ni doyan sa mga butika nationwide. Ana sabi po ka na pag-asa southwest monsoon ang nakakaapektar sa western section kan southern Luzon na. Dahilan kay ning ana Palawan magkakaiguanin madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uuran na. Posible digdi ang flash floods or landslide dahil sa moderato sa good second minsan magkukusog na pag-uuran na. Ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi, Antique, asin Occidental Mindoro magkakaiguaman ni madampog na kalangitan na may isolated na pag-uuran na. Ang Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, asin Quezon magkakaiguaman ni minsan madampog na kalangitan na may mga isolated na pag-uuran na. Posible digdi ang flash floods or landslide durante kung nagkakaiguanin magkukusog na pag-uuran na. Mientras tanto, ang aldaw masirang alas 5.31 ng pag-aaga asin masunop alas 6.29 ng unyan na pagkahapon.
1: Parada 30! Parada 30! Weather update!
0: Pasiriman kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon.
1: Parada 30! Parada 30! Barata International!
0: Sinakatakan duwang tao ang pinakatoktok kan Spire kan Empire State Building sa New York City. Tanganing ibiklad ang sarong dakulang banner na nag-aapod para sa pangkinabana katuninongan na sa huri gari subuot na uli sa sarong marriage proposal. Nakasulot ng sleeveless black outfits ang duwa mantang nakakapot sa antenna Spire kan bistadong edipisyo. Harni sa pulang ilaw sa toktok kaini na igwang langkaw na maabot sa 1,454 feet o 443 metros hali sa tinampukan Midtown, Manhattan na. Kapot ninda ang sarong itom na banner na igwang puting all capital letters na nakasurat when the power of love beats the love of power, the world knows peace. Day pa ang arama kun, o kan mga otoridad kung si isay ang mga individual o kung papaano sinda nakaabot sa nasabing parte kan edipisyo. Bandang alas 12:30 na hapon, luway-luway sindang nagbaba sa masababang parte kan antenna structure kung sa insusog sa aerial video. Saro sa sindaan nagluhod, naggari subuot na uli sa sarong marriage proposal bago sindaan nagkugusan. Susog sa sarong tagapagtaram kan New York Police Department padagos pang pigaaram ang insidente asin wara pa sindang dugang na detalye sa ngunyan.
2: Mientras tanto, liwat na binuksan kan US military ang mayor ng pantalana sa Venezuela nga inamaparikas ang paghahatod din asistensya sa mga namamanuan kasunod kan pagtama kang duwang makusog na linog. Ang nasabing kalamidad ang nagwalat nin labi sa una 1,700 na mga binawian in buhay mantang rinibong iba pa ang nabok. 5 aldaw makiliis ang magkakasunod na linog padiit-diit nang nagsalit ang Tiansa sa Laguardia na makarecover pa nin mga survivors. Igwaman nin mga makeshift morgue na ipigtindog sa Port Warehouse sa Laguardia kung sa

0: ginatos na hawak ang nakatambaka. Nakompleto naman kan US Marines sa ana pagpapakarhay ka nasaro sa mga duwang mayor na pantalan sa Venezuela. Nga ni na matawananin dalan ang delivery kan mga supplies asin mga ekipahe. Nagtatabang man subukan airmen maibalik ang bulos kan biyahe sa Simon Bolivar International Airport mana sa mga dadanyaran kang naunang bitan ng linoga.
1: Pampada, Menta, Pampada, Menta, International.
2: Alas 5:30 na po ni napagkahapon. Iyan naman ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatuda kan mga barata sa Technical Department. Yan po yan si Sir Luzon Buenasala. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kan na Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masunod na ang programang The Tita Puliana Show kasabay si Tita Puli. Maray na pagkahapon man sa tuyang mga live viewers kay Joseph Bombita, kay Jean Abrera Christian, kay Jude Hicapa, Ma'am Maricla. Kami po ang sa indon naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Banawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Teen Duguna.
3: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin Kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio. Who's your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna. Bicolandia. One
4: Radio. High Blood. Salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
5: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
4: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
6: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
7: Trade and industry, angatan negosyo, tuloy ang kita.
6: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
7: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
8: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
6: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
9: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
10: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, and Verified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang fund?

0: sa unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
4: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan po lang digdi sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio.
5: One Radio, Ting Do Gun Nah.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: Ito na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

Bon Gang Bang Gibi Kalania. Huwebes! Inibig din kita. Yes, ados kan Julio 2026. Huwebes! Araw ngayon ng mga uha. Araw na nagpapaalala sa atin na dapat tayong umiinom ng tubig. 8 to 10 glasses of water a day. Liquefy yourself, huh? So you won't be too yacht. I don't like you too yacht. Ay, so nakakaawa to look at. Diba? Kaya dapat inom ng tubig. Araw din daw ngayon ng mga iyakin. Mailusot lang ang Huwebes. Char! Ini naman po ang sa inalingkod na baka masyado magayunon pero mahamuton. Diyosan ang kahibangan. Yes, it's me, Tita Pollyanna. Medyo gurang na pero may harang pa. Of course, nadanawag po kita sa One Radio Tabaco, One Radio Diet. Diyos maray nabanggi po sa satuyang mga katindugan sa First District. Kanabay. Kaya ba naman po dyan ang mga parte kan Second and Third District? Mga parte kan Sorsogon, Catanduanes. And of course, sa Camarines Sur. At meron pa akong na chika, ha? Nadanugmada kita sa Marianas Island at sa Guam. Iibata na ang Palau. Tuntuan na naman si Kuya. Siyempre, sa bilog na probinsya kan Camarines Norte at sa mga parte kan Quezon Province. Bonggang Banggi, Bicolania! Kumusta naman yung naging maghapon? Kumusta naman ang naging start of July sa Indo? Wala lang, nararamdaman ba yun? Well, minsan kasi meron mga tao talagang binibiyayaan ng sobrang sagana sa buhay. Kaya ramdam na ramdam nila ang mga unang araw ng buwan. It's July na, magdanga! Next month, oh, gusto kita. Sure. Naka-audio live stream po kita sa One Radio. Ay, hindi pala. Sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. As in, naka-share po kita sa duwang Facebook groups. Tabaco City of True Love Facebook group. As in po naman ang Daed Public Market Facebook group. Thank you so much sa tuya mga admin sa inyong pag-share. Yes, kaibanan punyado forever sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata, in different flavors, Charmaine, Green Apple, Mango Peach, Lychee, Pineapple, Strawberry,
Yes, batata. Snow time ice pops. Deli's condensed milk. Drinko float. Golden Town sardines. Valentine original. Golden Town sardines with chili. Adam favorito ng Bicolandia. Golden Town sardines with extra chili. Woo! Para sa mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kionde, and Sweet Station Mallows. Available at Singapore sa mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, as in Singapore sa mga pamilihang bayan. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years now. Kung nagkikrave kayo ng chicken inasal sa diet, well, special na sa Wanok. Wanok chicken inasal diet. Diyan lamang po yan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Centro Candiet. Sa pagitan ng Diet Elementary School at ng Mabini Colleges. Pwede kayo mag-order online. Pasyal lamang po sa Wano Chicken in a Sal Diet Facebook. Of course, the Tita Polyani Show.

0: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
1: Banana!
0: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
1: Banana!
0: Sumubok na nitong bago. Introducing...
1: Banana!
0: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
1: Banana!
0: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
1: Banana!
0: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
1: Banana!
0: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
1: Banana!

0: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
3: Dr. M's Amazing Tea.
2: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
3: Dr. M's Amazing Tea.
2: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
3: Ang Dr. M's Amazing Tea.
2: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
4: Na daw kaabang-abang dahil meron daw isang mystery na person na manggugulo sa buhay niya. Siyempre kasama po niya dyan si James Reid at si Maha Salvador. Kaibanan din si Dimples Romana Rita Avila, ang aking ex-boyfriend na si McCoy De Leon. Wow, talaga. Daniela's trainer. Ang isang naligaw sa akin pero binasted ko. Si Jake Harrisito. Ang hindi ko na talaga pinapansin dahil may edad na siya. At masyado siyang chubby, Ryan Eigenman. Oh, eh. Baka marinig ako ni Gina Alahar. Magalit pa sa akin. The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio. Every night with your Tita. One Radio Tobacco, One Radio Diet. 18 after 6 o'clock.

0: One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: Juice, mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang green and pineapple.

0: natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
1: Ako si Joel, isang construction worker sa Carawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalondry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Androx Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Androx Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Androx Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Androx Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
6: The Tita Puliana Show. Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya? Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide. One
2: Radio. You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Prevention is better than cure.
6: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
5: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng banaba, okra, saluyot at panax ginseng.
6: Mga sangkap na punong-puno ng bitamina at mineral
5: para maiwasan ang anumang karamdaman.
6: Tulad ng sakit sa bato,
5: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
6: May kakayahan din,
5: mapabalik ang sex appetite.
6: Manatiling protektado sa karamdaman.
5: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
7: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facad Hotel. Facad by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City. So you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facad also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604. Tita Poliana Show.
8: March na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Ako ba ako? Nag Food and Drug Administration.
9: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
10: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
11: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha?
12: The Tita Poliana Show!
13: Bonggang banggi mampagiraray Bicolania. Mampagiraray ang sayang lingkod. Tita Poliana. Sa oras na 20 minutes before 7 o'clock. But I'm already good today, no? Gusto ko talaga maging ma-arte. Dapat pala kasi kahapon. Well, ayan, meron akong hangover sa ka-artehan. Thank you so much sa ating mga bagong followers sa The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. Very much appreciated. And of course, sa ating mga nagfa-follow sa Johnson and Kahibangan sa ating TikTok account. Maraming salamat po. And I love you.
14: Love you!
13: Thank you sa ating mga nanunood ngayon or nakikinig sa ating audio live stream sa The Tita Poliana Show sa One Radio. Lalong-lalo na kay Nena Palanas Bobbies. Diyan po naman sa Suwa Malinaw Albay. Good evening daw sa lahat ng mga listeners natin from Tita Nena Palanas Bobbies. Malinaw banggi man po sa imo dyan, JC Bernal Bonaobra. Nagdanangog sa tuya dyan po sa QC. Ano, kumusta na dyan? Dahil na nagro-rally. Nakakatawa talaga yung rally na yun. Parang it's so funny. Got on. And of course naman, good evening kay Kuya Eusebio Castillo. As in sa Bermas, Barciliano, Belo, Castillo. And Banyaris family of Panarayon, Bakake, Albay. From ikaw na po family, dyan po naman sa Fatima. God bless you too. Hi, Lynn Benaday. And of course, kay John John. Dyan po naman sa Bangkilingan. Regards daw, shout out kay Giancarlo Fernandez, dyan sa Santo Cristo. Hello kay Tita Lourdes Bobiles. OPM lang po tayo, Tita Lourdes. And of course, kay Dandan Al. Good evening. Sana po naman ay hayahay ang banggilindungo niyan. O, bityo, ano ngayon? Maparuson. Maparuson na mahalumigmig ang panahon. Ang ating topic banner for tonight, utang o hingi? O talagang ano, kasi ngayon ha, sa hirap ng buhay, sa hirap kumita, sa hirap dumeskarte, maya't maya meron po tayong mga pangangailangan na kailangan nating iutang. Pero merong katanungan, sa mga pangangailangan nyo ba, kailangan umutang kayo ng umutang? Di ba pwedeng humingi na lang kayo? Diba? Ayan kasi naman ang pinaka-basic function ng familia, di ba? Pag sa pamilya, pag may nangangailangan, hindi na yan pinapautang, binibigyan na lang yan. O di ba, para naman siya makaluwag-luwag at makatawid sa kanyang pinagdadaan ng pagsubok, lalong-lalo na sa larangan ng pinansyal. Ngunit subalit dat apuat, meron talagang ibang tao na dinadaan na lang nila sa utang.
15: Pautang naman, Mare.
13: Ay, Mare. Mangungutang ka?
15: Oo, Mare, mangungutang ako. Ha, mo, pag nakaluwag-luwag ako, babayaran kita, Mare.
13: Ah, okay, Mare. Sige, pag nakaluwag-luwag ka na, saka kita pa uutangin.
15: Ha?
13: Pwede ba yun? No,
15: nakakalokan. Kung sakaan,
13: kasi naman, siya na ang nagsabi eh. Pag nakaluwag-luwag daw, saka siya magbabayad. Eh di, ang sabi naman ng kumari niya, saka na kita pag-uutangin pag nakaluwag-luwag ka na. Tama nga naman. Minsan kasi mahirap din mag-refuse, di ba? Kasi hindi naman tayo lahat din may extra cash. Kung may nangungutang sa atin, parang pinagsasabihan natin na, ay mare, pwede sa lending ka na lang. O, ganun lang yon. Kasi parang kulang din ang budget ko. Alam mo kasi nabubuhay ako sa budget ngayon. Minsan kasi mahirap talagang mag-refuse. O di kaya, mare, magkano bang uutangin mo sana? Ay, 2,000 sana, mare. O sige, pwede ba 500 na lang? Pero bigay ko na lang sa'yo yan. Pantawid mo. Ay, naku, hindi pwede, mare. Ay, edi wag. Madali akong kausap. Kaya pag nag-offer ang si Kumare na bigyan na lang kita, hindi ano na yan, pampagaan na lang yan sa iyong dinadaanan ngayon. Tapos, i-refuse mo pa, eh, madaling kausap si Mare. Diba? Kaya dapat kung halimbawa tutulungan tayo, tanggapin na lang natin. At kung kapamilya naman ito, eh dapat din hindi naman palagian na lang maya't maya linggo-linggo sa inyo na asa. Hindi na, iba na yan. Hindi na yan ano, hindi na yan pangungutang at hindi na rin yan panghihingi. Iba na yan. Kaya dapat din kasi eh, ang hirap din na sa buhay, di ba? Kailangan tayo lahat sabay-sabay na kumayod. Minsan talaga nakakasira din ang samahan ng utang. Diba? Lalo-lalo na yung halimbawa umutang ka tapos hindi ka nagbayad after so long. Tapos hindi mo man lang kinukumusta yung utang mo. Mare, pwede ba hindi pa kita mababayaran ngayon eh? O di kaya naman kasi pag ikaw ay magaling ding magbayad, hindi ka mawawala ng mautangan. Kasi kilala kang nagbabayad eh. Minsan din kasi, pag sa negosyo ang pangangailangan, pautang talaga na may tubo. Kasi pag sinabi mo mag-loan ka, yun yung utang, di ba? Kailangan may tubo din yan. Dahil ang pera naman, eh ano yan, buhay yan. Buhay ang pera, oo. Kumikita yan oras-oras. Kaya kung kayo ay magpapaluwal o magpapautang, kailangan merong interest kung gagamitin sa negosyo. Pero kung sa personal naman na pangangailangan, pwede namang as is na lang. Or yung iba, may mababait din na sabi na lang, pay as you can. Yung iba naman, naghuhulog. Kasi kung medyo responsable ka rin na tao, hindi mo naman, hindi tayo magkakaroon ng problema sa ganun. May mga tao kasi nangungutang na akala nila na makakalimutan mo.
15: Mare,
13: ano yun, Mare?
15: Mare, utangan mo si Aling Mining.
13: Bakit?
15: Malilimutin yan. Pag umutang ka ngayon, bukas, hindi na niya alam.
13: Talaga, Mare? Huwag naman ganon. Huwag naman nating abusuhin ang mga malilimutin. Yung iba naman nagagalit pag sila ay magbabayad. Diba? Yung iba nagagalit pag sila ay sinisingil. So talaga ginagawa na lang nating nakakaaliw ang takbo ng pera sa buhay at kung ano ang papel ng pera sa buhay natin. Pag meron tayong pangangailangan, pwede nating iutang, pwede nating i-loan, o pwede tayong humingi. O kung meron tayong mayaman na kamag-anak, ay sasabihin natin na...
15: Pwede kaya?
13: Sure! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tobacco, One Radio Diet. With your Tita! Mm-hmm. 11 minutes before 7 o'clock.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
0: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
3: Dr. M's Amazing Tea.
0: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
3: Dr. M's Amazing Tea.
0: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
3: Ang Dr. M's Amazing Tea.
0: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
4: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
5: No approved therapeutic claims.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
6: The Tita.

Welcome, say kedua oras, kan sa tayong program ng The Tita Pollyanna Show. July 2, 2026. Ano, kumusta? Nararamdaman niyo ba? Parang magandang energy ng July, ano? At saka siguro maganda rin isipin natin na ay tayo ipapasok na sa pangalawang kalahati ng taon. O, di ba? Meron tayong first half. Ngayon naman ang ating second half. July, nagsisimula po yan. Kaya dapat magkaroon din tayo ng assessment. Kamusta ba ang naging Enero ko hanggang Hunyo? Naging maganda ba? Love life. Check o ekis? Financial life. Check o ekis? Social life. Check o ekis? O, tuloy-tuloy nyo lang yan sa iba't iba pang mga aspeto ng inyong pamumuhay. At syempre, yung feeling nyo. At saka lalong-lalo na, yung iba, may alam ako yung iba, nagbibilang ng bagong kaibigan. Alam nyo bang napakagandang ugali yan? Yung naghahanap ka talaga ng bagong kaibigan? Araw-araw, marami tayong chances na magkaroon ng mga bagong kaibigan dahil syempre, keep your good old friends and also welcome new friends to your life. Dahil mas marami tayong mauutangan. Kung marami tayong... Nandun pa rin pa tayo sa topic natin, ano? Yan ang talaga. Oo, kasi syempre, hindi mo rin alam. Meron ka pala naging kaibigan o bagong kaibigan na mayaman at nagpapautang. Tapos hindi masyadong malaki ang interes. Syempre, tulong na rin yan sa ating mga negosyante, no? O di kaya naman, meron tayong mga bagong kaibigan na nag-i-inspire sa atin. Meron silang naibibigay ng mga panibagong aspeto sa buhay kung saan ay hindi natin na-re-realize in the past. Diba? Yung mga taong nakaka-inspire. Yung makikita mo, ay, grabe nga, may higusun nga inyo. O, diba? Lalong-lalo na yung mga creative new friends. Nagbibigay sila ng mga bagong ideya kung paano natin mapalawak at mapaganda ang ating buhay. Ganun. O kahit na namamalengke ka, no? Tapos meron ka nakasabay mamili. A little smile here, a little smile there. Tapos may pa-hello-hello. Actually, yung talagang mga nagiging opening lines minsan ay, ang mahal ng bilihin, ano? O, diba? Tapos maya-maya, ayun na, kwentuhan na kayo. Tagasaan ka nga pala. Ah, talaga? O, saan ka nag-work? Di ba mga gano'n? E, maya-maya, friends na kayo. May ano ka ba? May number ka? O di kaya meron kang FB? Mag-friends naman tayo sa FB. Chika tayo. O, ganun lang. Huwag kayong maging masyadong masungit sa life nyo. Mas maganda talaga yung mas marami tayong friends na bago. Kasi importante talaga yan, as in, yung bagong energy na mararanasan natin sa ibang tao na hindi natin kakilala, di ba? Tapos biglang dumating sa buhay natin. Or di kaya naman, baka yun na yung right. Right? Oo, baka siya na si Mr. Right o si Miss Right. Ikaw na ba si Mr. Right? O, di ba? Pero balik naman tayo doon sa utang o hingi. O, di ba? Para naman maano na natin yan, mabalot na natin at maitabi na natin ang usaping yan. Kasi kung utang, sabi ng utak natin, dapat malinaw ang usapan. May halaga kasi ang tiwala. Pero may limitasyon din yan, sabi ng utak. Eh, pero sasabihin naman ng puso, eh, kung gipit talaga ang tao at kaya mo namang tumulong, bakit hindi na lang ibigay kung hindi mo naman inaasahang bumalik? Diba? O, yun yung puso natin. At syempre, malambot ang puso natin. Sige, meron naman akong extra, bigay ko na lang to, makakatulong din ako. Pero sabi naman ng utak, pero papaano naman kung paulit-ulit, baka naman tinuturuan mo na lang siyang umasa. Pwede rin, di ba? Dapat isipin mo rin yun. And sabi naman ni puso,
Ang pagtulong may kasamang malasakit, pero dapat may hangganan din. Ayan, doon sila nagkakaunawaan. Na ibig sabihin, dapat meron kang responsibility pag ikaw ay nangungutang at nagkakaunawaan ang puso at ang utak sa aspetong yan. Kaya ikaw, utang o hingi? Anong mas dapat?

0: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
1: Namimili ako ng orange. May nakalagay doon, Charmaine, 3.50. Ay, nako, sikat na si Baet. Na taga Vincennes. Pero isipin mo ha, mas masakit ba ang hindi mabayaran ng utang o ang mawala ng kaibigan dahil sa pera? Oh, I'm sure marami kayong mga naging ganyang karanasan. Diba, umutang sa'yo, tapos hindi na nagpakita, hindi na nagbayad. Siyempre, nagtampo ka naman. O kasi nakakatampo yan, diba? Matapos kang utangan, tapos hindi na bumalik. O di kaya naman, yung pinapaikot-ikot ka lang. Yung mga biglang sasabihin, ay, saglit lang kasi rarakit muna ako. Diba? Yung mga ganon. Kahit pwede mo naman sabihin na, alam mo, hirapan ako magbayad ng utang ko sa'yo. Pwede bang, ano na lang, utay-utayin ko na lang, pag 50-50. Pwede rin siguro, no? O, pwede mo namang idaan yun sa GCash. Oo, pwede ka magbayad ng 50-50. Tapos ipunin mo yung resibo. Para pag at least nakabayad ka na, ay, nakabayad na ako. O, diba? O, ayan, Mare, nakabayad na ako. Kasi mahalaga din yung pinapahalagahan mo yung effort ng isang tao na nagpautang sa'yo. Hindi na lang yung basta-basta mo na lang kalimutan. Eh, may haman naman yan. Hindi naman niya kailangan ng pera. Yung iba naman sasabihin niya, Mare, pwedeng ano, yung inutang mo sa'kin, kailangan ko na kasi. Ang kapal na mukha mo, Mare, ha? May gana ka pang maningin? Uy, may mga ganyan. Medyo siguro may mental health issue na yung mga ganyang klaseng tao na bigla kang babalikta rin. O sila na nga may utang, ano? Tapos bigla sasabihin na, ang kapal ng mukha mo na maningil sa akin. Bakit?
2: Diba?
1: Huwag naman sanang ganun. Ay, Mare, yung hiya naman ako sa iyo. Dahil mali talaga yan, ha? Kaya dapat meron tayong pamantayan sa buhay natin. Pag uutang tayo, dapat meron tayong responsibilidad na bayaran yan, okay? Para happy all. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita. 13 after 7 o'clock in the evening.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot ngayon. Nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
7: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. The Tita Poliana Show.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala nang puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
0: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
7: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
10: Boss Herbal Capsule.
9: Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
11: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
12: So, enriched with arbutin, glutathione, and koji, ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
13: Ako si Salvador.
14: Sa gabi ay...
15: Si Salvin na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa era.
16: Era free in one soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
17: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyan turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
18: Natikman nyo na ba ang bagong pambirienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
19: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
13: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best.
14: Uh-huh. The Tita Puliana Show!
19: Yay! 35 minutes bago sumapit ang o makalipas ang alas 7. And that means 25 minutes before 8 o'clock. Dito pa rin po sa The Tita Poyana Show. Medyo maghanda-handa na rin pala tayo dahil meron isang matinding di kagandahang panahon na maaring maranasan po natin dito sa Pilipinas. Ito po ay ang bagyong Bavi na tatawaging Inday. Lalo pang lumalakas kasi ito ngayon at isa na siyang severe tropical storm. May posibilidad ding maging super bagyo. Sa nakita ko nga sa mga models, talagang pinaka-maximum yung kanyang lakas, no? Kaya nakakapag-alala. Lalo pang lumakas at isa ng severe tropical storm ang bagyong may international name na Bavi na halos 3,500 kilometers silangan ng Visayas. May lakas itong 95 kilometers per hour at bugsong 130 kilometers per hour. Ito ay ayon sa Japan Meteorological Agency. Inaasahang maging ganap na typhoon o malakas na bagyo na ito bukas ng umaga habang kumikilos papalapit ng Guam at Northern Mariana Islands. Ito po dyan sa may gitnang Pacific po yan. Sa pagitan ng Eastern at Western Pacific, nandyan ang Guam, Marianas. At nandyan, dun sa may medyo baba naman, nandun ang Palau. Ayan, kaya sila ang doon kasi ipinapanganak ang mga bagyo kaya medyo nararanasan nila ng matindi, ano? Inaasahan ding dadaplis o tatama bilang super typhoon ang bagyong Bavi sa July 6 bago tuluyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility kung saan ito nga ay tatawagin ng Inday. Inaasahang kikilos patungo sa direksyon ng Taiwan at Southern China ang nasabing bagyo. Ngunit hahatakin ito ang habagat na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa simula next week Friday. Maganda pa ang panahon sa ating bansa this weekend hanggang Tuesday po yan. At magsisimula ng maramdaman ng pag-ulan at habagat sa Wednesday next week sa pagpasok ng potensyal na super bagyong Inday sa PAR. Posible pang magbago ang mga datos na ito kaya manatili tayong updated. Kaya ihanda na rin po natin ating sarili. Maraming ulan daw ito. Aray ko. At syempre, yung dati nating gawi, yung paghahanda natin sa mga ganitong panahon, dapat gawin na natin as early, anticipate na natin yung mga dapat nating ayusin at ilikas, lalo-lalo na dahil baka tumaas na naman ang tubig. Magkakaroon naman tayo ng baha-baha dito, baha-baha doon. Kaya dapat handa po tayo, okay? Handa ba kayo? Hello? Handa ba kayo? Oh, talaga napaisip siya. Handa na kami! Hi kay Dan Dan Al. Shout out kay sa bibi ko daw. Sa bibi niya na si Leia Raquel Bataga na naglodo sa kanya ngayon. Ayan. Thank you naman kay Leia Raquel Bataga na bibi ni Dan Dan Al. Para daw para makapakinig siya sa ating show at makita daw ang picture. What? Talaga lang. Sabi ka naman. Happy birthday kay Ariella from your Lola Marites Lopez Calisin. Happy birthday, Ariella. And may you have more birthdays to come. At sana enjoy na enjoy ka sa birthday mo. Baka naman may cake ka dyan. Actually, Becky naman may cake pa tsaka pansit. Or hindi kaya naman spaghetti. No? Medyo gutom na ako. Hi, Romnick Belaos. At syempre, nakikinig po kayo sa One Radio Tabaco at One Radio Daen. Ganun din po sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Naka-audio live stream po tayo at napapakinggan din o naka-share po tayo sa Tabaco City of True Love Facebook group at Daet Public Market Facebook group. Thank you so much sa ating mga admin. And of course, niyayay ako pa rin po kayong i-follow ang ating Facebook page na One or the Tita Pollyanna Show sa One Radio. Nalilito ako. Thank you so much. Marami na pong nagfa-follow. At sana mas padamihin pa natin para mas marami tayong mararating na mga tagapakinig natin sa One Radio all over the world. Yes. Meron po nakikinig sa atin ngayon sa Tuscany. Hello, Marinella. Nagbabakasyon. Mabuti pa siya. Nagbabakasyon sa Tuscany. At syempre si Gail Santos naman, si Dr. Gail Santos, ay nagbabakasyon din sa Toronto, Canada. Kasama niya ang kanyang baby girl na si Addy. Ay, kumusta din po ang Matella family dyan sa Toronto kay Ellen and Joe Santos. Hello kay Victoria Donato dyan po naman sa Florida. Gentlemen sa New Jersey to the Oblad family. At syempre naman kay Layla Gross. Nasaan ba si Layla Gross ngayon? Parang nasa Las Vegas na naman siya. Wow. Friend Yoni, Bruno Mars. Sabi ko nga sa kanya, sana naman batiin ako ni Bruno Mars. Bruno Mars, shout out naman. Mag-comment lamang po kayo o di kaya naman sa ating text line 0961-447-3923 para sa inyong mga pa-shoutout. At kung meron kayong nais na talakay natin sa ating topic banner, every night po yan from Mondays till Fridays. May nagpi-fiesta pa ba ngayon? O, ang alam ko kasi next month na naman may fiesta na. Wow. Kayo mga nagfi-fiesta naman, meron ba kayong leche flan? Yun ang talagang gusto ko sa mga fiestahan. Tsaka gusto ko makipag-inuman. Makipag-inuman, oh, ng juice. Ano ba? Para doon nga pala sa mga umiinom, no, mag-ingat-ingat din kayo. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita.

0: your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picoladia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Oh la la! Yeah. Welcome sa panghuling oras ng The Tita Poyana Show. Araw pa rin po ngayon ng Huwebes. Araw ng mga iyakin. Bakit?
3: Huwebes!
2: Nakalusot! At syempre, araw din po ngayon ng mga uhaw. Mga Thursday. Pero seriously, ha? Itong araw na ito, nagpapala sa atin palagi na uminom tayo ng tubig. 8 to 10 glasses of water a day. Marami palang mga tao na hindi umiinom ng tubig sa tamang dami. Ha? Kaya ayan, bigla sila mga mukhang tuyuan. Tuyuan! Yeah, let's drink water, liquefy ourselves. Ayoko nung hydrate, ang baduy pakinggan niya. You hydrate. Parang ang baduy, di ba? Dapat liquefy. Di ba?
4: Greetings!
5: Greetings!
4: Shout out!
2: Holding hands na tayo. Tara na sa Shout Out Boulevard. Sabi ni Tijones Leisha, good evening, Tita Pollyanna. Ang gaganda naman ng mga music mo. Well, syempre, para pair, kasing ganda ko, di ba? Ay, bagay daw sa oras. Sa pagganitong oras, masarap daw makinig gabi-gabi. Well, thank you so much, Leisha Tejones. At sabi pa niya, shout out daw sa nanay niya na nasa 10th City. Nanay, salve, Bolaños. Pagaling ka daw po, ha, nanay? And sabi ni Tejones Leisha, I love you, Mama. Okay. At syempre, good evening din po kay Ann Alcazar Clarigo. Sabi naman ni Loop Bass Barnedo. Good evening po, Tita. Pa-shout out po sa Barnedo Romantico Family. Digdi sa San Lorenzo, Tabaco City. You're very much welcome, Loop. Good evening po sa Barnedo and Romantico Family. Parang gusto ko ano? Gusto ko yung apelido na yun, Romantico. Tita Pollyanna Romantico. Sana naman magka-boyfriend ako ng Romantico. Apelido Charias. Anyway. Good evening po, Tita Pollyanna. Shout out po kami digdi sa Barangay Balading Malinao. Christian Estrella Carillo, Marvin Buelva, Barry Bauza, Kurang Bembenito, Joseph Calios. Thank you so much from Cogs Diaz Canyon. Of course, good evening kay Romnick Villaos. And happy birthday kay Ariella from your Lola, Marites Lopez Calisin. And of course, from your Lolo, Rudy Calisin. Of course, good evening din po kay Dandan Al. As in sa iyang bibi na si Leia Raquel Bataga. Lourdes Bobiles, good evening. Binabati pala niya so ate niya na si Edna Bobilis Balubar and family. And sabi niya, ate, gabi na naman ako uuwi. Mga 10 p.m. lang, ate Edna. Panggabi ako ngayon. Sabi ni Lourdes Bobiles. Nakikinig ba si Ate Edna? Hello, Ate Edna. Hi, John John. Kinukumusta po natin si John Carlo Fernandez dyan sa Santo Cristo. Hi, Lynn Binaday. Of course, binabati natin na magandang gabi ang Bermas, Barceliano, Belo, Castillo, and Banyares family. Dyan po naman sa Panarayon, Bacaque, Albay. From Ikaw na po family of Fatima City. Daisy Bernal Bonaobra, kumusta na kayo dyan sa QC? Nena Palanas Bobbies? Dyan sa Sua Malinaw Albay. Of course, dyan po naman sa Kinaleng. Good evening to Maria Emma Vergara Gonzalez. Amiga, kumusta na? And of course, sa mas magayon dyan na si Mami Upeng. Mami Upeng, good evening. Ganun din kay Ate Nora, kay Tita Jealousy, at kay Tita Al. As in, sa gabos sa mga bugoy, as in mga baguettes. Good evening. Sana masayang-masaya kayo ngayong Huwebes ng gabi. Kailangan talaga maging masaya, no? Alam mo yung tawanan lang ng tawanan. And of course, kay Ate V, Bongala. At syempre si Mami Normita Contreras. Diyan pa rin po sa Kinale. Good evening din kay Kuya Mario Francisco. Tita Chris Barameda. And of course, kay Mami Lani at kay Mami Evelyn. Diyan sa Chris... Chris to... Chris Rest to Grill. Diyan sa... Diyan sa port area. Siyempre, kumusta naman doon sa aking manliligaw? Tuntua ako. Eh. Kumusta doon sa aking manliligaw dyan sa San Carlos? Oy, nako ha. At siyempre, dyan sa San Isidro Malilipot Albay. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan. Alam niyo na kung sino kayo. Ang dami. At paulit-ulit po tayo magpapaalala, no? Dahil meron na namang isang malawakang pag-ulan na magaganap next week sa pagdaan at pagdaplis-daplis ng isang malaking at malakas na bagyo sa karagatan ng Pasifiko. At sigurado damay tayo sa habagat, kaya masyadong maraming tubig po yan. Malakas yung bagyo doon sa Pacific. Sa atin naman, maraming tubig na ibabagsak. Kaya mag-ingat po tayo at paghandaan na nating mabuti yon. Yung mga dapat nating ilikas, lalo na yung mga lugar na binabaha, alam nyo na yan, ha? Para pagdating, eh wala nang problema. Diba? Ready na kayo. Minsan pa naman ngayon, ang mga baha, umaalon-alon. I don't like. Buti sana yung baha na may mga dalang tilapia. Eh minsan hindi tilapia ang dala. Nakakatakot. Kaya ingat po tayo always, ha? Minsan kasi pag hindi mo pinapalalahanan na mag-ingat, hindi nag-iingat yung iba dyan. Sa akin naman, pag may nagsabi sa akin na, ay tita, mag-ingat ka, ang isasagot ko palagi, sila ang mag-ingat? Bakit ako? Ako ang mag-adjust? Ako talaga ang mag-iingat? No! Sila dapat ang nag-iingat. Oh, diba? Maiba lang. 11 minutes after 8 o'clock in the evening. At syempre, dapat nakakain na rin tayong lahat dyan ng ating mga hapunan. Yung iba nga, nagre-ready na ng midnight snack. Wow, ang kapal ha. Sige kayo. Hindi kayo nang dadamay. Oh, yung kakakain lang ng hapunan tapos nagre-ready na ng midnight snack. Oh, kasi may maraming estudyante na nag-aaral, di ba? Siyempre, nagugutom yan. O di kaya may kinukut-kut. Pero ito pa ha, pag maiwasan natin, huwag tayong masyadong kumain ng mga chicheria. Maalat yan eh. O di kaya masyadong matamis. Ano na lang, kung medyo gusto nyong magkukukot-kut-kut-kut, eh gulay na lang. O di kaya naman fruits. Alright? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita. 12 after 8.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker sa Carawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
2: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
0: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
5: The Tita Puliana Show
0: on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Ang init!
17: Patata!
16: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
17: Patata!
16: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
17: Patata!
16: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
17: Batata!
16: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
17: Batata!
16: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crisp.

0: Jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata. Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
1: Batata!
0: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang...
1: Batata!
2: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
2: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
5: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
6: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit ng mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
7: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
8: The Tita Puliana Show!
9: Yay! Again and again and again. Nandito pa rin po tayo sa The Tita Poyana Show on a terrific Thursday night. Nauuhaw ba kayo? Sa tubig. Dapat palagi tayong umiinom ng tubig. 8 to 10 glasses of water a day, okay? Yan ang aking paalala paulit-ulit para na akong sirang flaka. 8:34 at meron tayong mga pahabol na pagbati. Shout out dyan sa Fatima Tabaco City to the Abrera family. From Christian Abrera Chan. And of course, binabati po natin ang lahat dyan sa Naga, Barangay Naga Tiwi Albay. But most especially to Malu, Aleth, and Agnes. Thank you so much for listening in. At pwede rin po kayong mag-follow sa ating Facebook page, The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. Udi kaya naman sa ating TikTok, Diyosa ng Kahibangan. But a happy all. Yes! Eso din ha, paulit-ulit ko rin sasabihin sa inyo, malapit na ang Burr Month. Baka hindi nyo masyadong napansin. Dalawang buwan na lang, may sisilip na na naman na mama dyan sa mga bintana ninyo. Kaya dapat, ready na tayo para sa Christmas season na naman. Of course, for Forever. Nakaibanan po niya ito sa The Tita Poliana Show. Ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snowfresh products. And of course, Rejuvenant products. Luyan Turmeric Ginger Tea. Lola Nord Palabok. Rapsa Special Bihon. Duke's Bourbon and Pran Biscuits. Batata products. Snowtime Ice Bobs. Daily's Condensed and Evaporated Milk. Drinko Float. Golden Town Sardines. Jolly Candy, Jolly Lollipop, and Kiande. And of course, Sweet Station Mallows. Available sa lahat po ng mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at mga pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na. Para sa inyong inasal cravings naman sa diet, pasya lamang po sa Wanok Chicken Inasal Diet. Diyan po naman sa Ginto Building 2, Governor Panades Avenue, sentro ng diet. O di kaya naman para sa inyong online orders, pasya lamang sa Facebook page, Wanok Chicken Inasal Diet. And of course, the Tita Poliana Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, 3-in-1 Whitening Soap, and Charcoal Soap. Available nationwide. Muchas gracias and daghan salamat sa GEMS Products. Of course, sa mga magagayo na mga katindugon, sarong lugar sana po dyan sa Tabaco City para sa satuyang me time as in self-pampering. Of course, Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Pasya naman po sa indang Facebook page, Pink Spa Facebook page. O di kaya magduman na sana kita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa. Sana naman po kahit papano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong Huwebes ng gabi. Sana nandiyan na naman kayo bukas. Weekend happy. Weekend happy. Sabi nila, dapat kasi maging happy tayo pag weekends. Dahil kasama na naman natin ang ating family. Tabi-tabi muna yung mga gadget na yan o kung ano pa man. Focus muna tayo sa family para mas maging close at mas lalo nating makilala ang bawat isa. And of course, para lagi tayong happy weekend. O, diba? May ganon. Hindi naman po ang sa inyong lingkod na bako masyadong magayunon pero mahamuton. Nag-iiwan ng mga salitang paano na ang bukas kung hindi ka nakakatulog? What? Ano yun? Sweet dreams!
10: The Tita Poliana Show!

0: to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.

0: lamang niya erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Mababakal sa tabako. Ram Pharmaceuticals, Unisha Drug, St. J Pharmacy, King Care Pharmacy, J-Med Pharmacy, Earl Pharma, Race Pharmaceuticals, and One Radio FM. Sa Malinaw, mababakal sa Malinaw Drug. Sa Tabi Albay, mababakal sa St. Clair Pharmacy, Crisol Pharmacy, GNC Pharmacy, Twin Care Pharmacy, and Don A.I. Pharmacy. Sa Malilipo, mababakal sa St. Joaquim and Anne's Pharmacy. Sa Bakakay, Butika Maria Corazon, Asin, Orgullo Drug Store.
4: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
5: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
6: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Kasama ako si Ristin Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Radio
1: Hit. One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Evenings on One Radio.

0: Nga Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Medtech.
2: Medtech po.
1: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One. On One Radio.

0: Tabaco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
5: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot?
6: Pes, hindi ako.
5: Makidistrove.
6: Ferong walat.
5: At parang batang-bata dahil sa ERA.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
7: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
8: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
9: Si Salvin na. Malagyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
10: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.

0: at bukas kilayon.
1: Doon ako nalungkot.
2: Pait-pait sa lampakapidal.
0: Ang mga balita ang hatot ni Buito. Impormasyon pa kung selo servisyo publiko. Asensya kong sa mga
3: tubalayan.
1: Ang galing ka

Ning tabako asin bilog na Pilipinas, 54 minutos na makalipas po ang alangas 4. Diyos maray na agas sa indugamos mga katindugon. Welcome digdi sa programang Kingkig. Ano man po ang sa indung mga pinagigibo, ano man po ang sa indung mga pinagkakasiributan. Laomi po na yaon kamo sa marayrahay na kamugtakan ligtan sa anuman na katibaadan sa buhay. Let us always start each day with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Every gissing is a blessing. Be humble and never think that you are better than anyone else. Remember, from dust we are, into dust we shall return. Sa mga katindugon niya itong masilibrar kan sa indang kumpleanyo, maligayang, happy birthday sa indo. May you have many more birthdays to come and blessings from heaven.

0: happy birthday kay Serping Piralta. Aligi ini mga katindugon asin masasarigan pagabot sa paglecture sa photography. Nalilibot ka ini ana mga darakulang eskwelahan digdi sa kabikunan na po. Serping, oy, happy happy birthday. Happy birthday man kay Giselle Borromeo, Jennifer Cal, kay Madam Grace. Sa iba prang igwaning okasyon, ngunya na pagkaaga o ngunya na aldaw, enjoy life. Sa mga katindugon niya itong padagos na ka-board and lodging sa mga hospital, soy, parahay na ka mo. First Friday po of the month of... Tres na po kan bulan na Hulyo 2026. Si mga mapasiring po diyan sa San Vicente, utob kan sa indang promesa na kada first Friday of the month diyan po sinda ma-attender ning misa. Likay-likay po kita. Sa mga katindugo niya itong may kamunduan sa buhay, condolence. Lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move, desperately waiting for us to fail or even praying for us to give up. But don't mind them. It's just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are the things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. See life as an adventure and enjoy every moment of it. Sa pag-arat po, kansamuyang Big Bossing Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam Kagandahang Osang, at sa kuyang partner, si Manong Manny Almugera. Ako po si Bueno, bako man gwapong lalaki, alagad very inviting ang sinayubahan. Dakul nagtatarangog kami sa imo sa programang Kig-Kig, kasurog kan tama, kaiwal kan sala.
1: Si Bueno sa Kig.
0: Marata, marata, marata, marata, marata, marata. Sadakan programan kamugtakan kan panahon na basi mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa. Easterlies ang nakakaapiktara sa easting sections kan Central Luzon, Southern Luzon, at
1: Osa.
0: Kaini ang Bicol Region, Caraga, Aurora, Asin, Quezon. May mga pagdalom ang kalangitan na paminsan-minsan may mga paguran. Sundo sa makusog na paguran dahilan po sa iparos na mainit gikan sa dagat, Pasipiko. Mientras tanto, ang Metro Manila asin ang natatanang partikan Pilipinas. Igwaman po din mga pagdalom ang kalangitan, paminsan-minsan may mga paguran dahilan sa localized thunderstorms.
1: Si Bueno sa King.
0: Mantang ang dating bagyong si Henry sa luwas ng Unyan kan Philippine Area of Ability, nagi po ining o nag-intensified po ini ang sarong tropical storm. Nasa 1,095 kilometers west kan Northern Luzon sa coordinates na 7 degrees north, 110.1 degrees east. Igwa po inining maximum sustained winds na 60 kilometers rani sa sentro. Mantang andang kurus ka ini sa 80 kilometers kada oras. Westward ang pagiro ka ini sa kaskas na 15 kilometers kada oras.
1: Si Bueno sa...
0: Mantang base sa pag-inirib ti pag-asa. Sa ngunyan, dahi po din nasisiripan na maraot na panahon na sin salungas kan Philippine Area of Responsibility. Nag-uuran-uran ngunyan sa palibot. Ano po ko na dahilan po iyan, epekto po iyan kan East.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Marata, marata. Iripos-ipos na Mr. Mrs. sa kusina. Mga nini, mga nunoy. Kunigwanin, kaipuan na tindiran ng atab, marata, marata, marata, marata. Si mga street sweepers, run. Medyo magpasiguro tanganing daipo kita tamaan nin. Si Ipon na yabaan ng si Ipon. Mga katindugon, ano? Si mga jeepney drivers on the road, bus drivers, UB express drivers, tali transco, tatiro, bitco, women, albay operator, transport cooperative, tricycle drivers, mga parapadyak, slippery win-win. Ang programang ini atod mga katidugon kan paborito kan gabos. Kape Green 6-in-1. Gabos ngunyan mga katindugon. Uyan na nag-aaragawan kad best kape. Green 6-in-1 with herbal mix.

0: puwersa, healthy ka na, sexy ka pa. Yaon man ang manok ni Osang, fried chicken na kakaiba ang siram. Sabayan pa ni ang mga asay sabay taramam. Igwa po ni pwesto dyan sa banwaan ka na malilipot, digdi sa siyudad ng Tabaco, nagwara Irak, igwa naman sa banwaan ka malinaw, tiwi asin siyudad kan ligaw. Sa satuyang pagbalik, kan King King Barreta.
1: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
2: Ha? Nata!
1: Aw, maduman ako sa B2B Store. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabaka lamang kita harong.
2: Nata sa B2B Store commercial ka paman mabaka? Igwa dyan?
1: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko. Igwa pa sin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, pang-aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week.
2: Sabi man ng god ni mother, mga baka lang dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang talang sampang kang tambakan kang tricycle.
1: Oh, ano pa tigahalap mo? Mus na!
3: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kang tambakan kang tricycle.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas lang, ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang saraw at Luyang Tagalog, pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisong pangkalusugan, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger. Bibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores kay Luyang.

0: my Smart Money padala. 5577-5194-6182-4105.
1: Si Bueno Sa Philippine Standard Time, 9 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa saidugamos mga katin. Si Manny, ako po si Bueno. O yan na po ang Ratsada Kana. Kig-kig! Edo lokal ipinaglutsar kan gobyerno provincial kanal bay sa paagikan provincial tourism culture and arts pitikaw at airport billboard campaign tanganing mag-inganyar nin bisita asin ipromotor o ipromoter ang mga tourism destination kan probinsya ang indoor pinag-instolar sa Bicol International Airport para mas i-welcome ang mga biyahero sa paagikan pagdayag o opresir na destination na pwede kan mga ini. Konsera sa BIA, duwa pang indoor billboard ang nakatalaan ibugtak sunod na aldaw sa Mactan Cebu International Airport asin Iloilo International Airport tanganing mas pakusugon ang promotion kan turismo sa probinsya ng Albay. Pinagsasabi na plano pa kan pitikaw na mag-instolar kan kaparehas na billboard sa EDSA sa masunod na taon parte kan pagpapaiwas kan visibility sa mga domestic travelers and billboard campaign kasabay sa Albay in My Heart program kan probinsya ng Albay sa liderato ni Gobernador Noel Rosal konsain na bumbahanin marainin esporsos ang turismo tanganing makapag-inganyar nin dakol na turista.
2: Si Bueno Sa
1: Aktibong nakisumaro ang gobyerno provincial kanal bay sa paagikan sel agriculture office APAW sa Pigibong 2026 baki at naunabita ng o industry forum at naunabita ng forum pinanginutan kan Philippine Fiber Industry Development Authority PhilFIDA Bicol na igwang tema ang strengthening collaboration regulatory enforcement and innovation in sustainable abaca fiber industry ang pagtinipon pinangkan man lain-lain na stake asin representante gikan sa bilog na kabikulan initanganing diskutiron na ang mga pinakabagong report dalagan sa sin mga panginot na isyo na pinaghahampang kan industriya kan abaka sa presente. Pinaglalauman na ang mga nadiskutir sa forum partikularmente ang pag-implementar kan mga regulasyones asin paglaog kan mga makabagong teknolohiya o inobasyon ang mas pang mataonin maray na kabuhayan para sa mga paraabaka sa probinsya ng Albay asin maibusol ang sarong sustainabling industry sa
2: si Bueno Sa
1: King palitang pangkalusugan health aba dapat lang dahil sa panahon ngayon bawal magkasakit dahil mahal magkasakit health is our priority kaya dapat palakasin katawan sa pamamagitan ng diet exercise at ng supplement na hindi lang nagpapalakas ng immunity, dapat meron ding antiviral protection at depensa laban sa sakites. Ano ang supplement na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection? Walang iba kundi ang PDA o Pau-D'Arco capsule na may mataas na immunity booster dahil ito ay may antioxidants at anti-inflammatory properties at quercetin na isang antiviral property na wala sa ibang supplements at vitamins. Ang Pau-D'Arco capsule ay higit 40 taon ang nagbibigay proteksyon na at depends sa mga PDA o Pau-D'Arco capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic illness tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer. O ulitin ko, lahat ng mga nasakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng exercise, healthy lifestyle at higit sang tamang daily supply ng PDA, Arco Carobling Protection saan iwas sakit, virus, iwas gas, PDA, protection defense against diseases and viruses. Everyday PDA, everyday healthy. Ang PDA o Pau-D'Arco Capsule ay mabibili sa mga butika dito sa Tabaco City, Chemcare Pharmacy, St. J. Pharmacy, Unicia Drug at J-Med Parma.
2: Si Bueno Sa Kig-Kig.
1: Diretso kita sa detalyes kan mga baretang kig-kig sa lado lokal. Labi-labihan kan mga opisyalis kan 550

0: kabilitang barangays duman sa probinsya kan Masbate matapos ma-resibi na kan mga ini ang 100,000 de pesos na tabang pinansyal gikano probinsyal agikan sa gobyerno nasyonal ang naunang bita ng kantidad babangaon sa duwa na kanenot na sanggatos mil itatao sa 20 o sa estudyaging iskolar kanda barangay na marisipi ning 20,000 de pesos. Ana, masunod na sanggatos mil mga katindugon ang ibang opisyales gagamiton tanganing magbakal nin mga kagamitan sa barangay hall mantang ang iba ibabakal ni light para sa saindang mga proyekto sa street o gagamiton sa street na street lights na kunsain ang naunambita ng kantidad na sa irarumkan ban makikinabang programa mga katindugon kan presenting administrasyon
1: si Bueno sa
0: ang Department of Interior and Local Government, DILG, nagpapagirumdum po sa Gabos para sa pagpili kan mga magiging iskolar na marisibining 20,000 de pesos na kung mapupwede, ito talagang mga tunayon ana pagtio alaga disidido na makapagtapos asin magkaigwa nin profesyon.
1: Si Bueno sa
0: King. Taod-taod ang iba pa.
2: One Radio, who's the best source of music. This is One Radio FM. One music, one voice, one mission, one station, one radio news. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: This, the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Fresh now. You can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
6: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil of ATF dialyzer disc, resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. So, diba? Visit us at SP City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
7: Para sa mga oras na sinasabi sa sarili, tuloy mo lang, hindi magpapatalo sa sakit at kakamit. Magtatagumpay ka sa anumang hamon ng buhay. Fast relax! Kaya mo yan!
8: Sa

0: Honey, gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh.

0: Yumo.
1: 23 minutos na makalipas po ang alas 5. Oras na naman, tanganing magbadag. Marina, good morning kay Idol Principal Joe Castello. Kumusta tabi, Madam Ana, sa imong beautification? Kay Madam Analisa Binos Balmaseda, Min Cooper, Joel Borbe, Cherikar Borja. Excuse me po. Kay Manong Dan Bitara, kay Sheila Borsi, Nora Sabal Berino, Mary Ann Duna Burak, asin Rosa Nicar, na perming nagdadangog, kay Maricel Viñas. Gari may naugdigding na. Elviñas kay Adri Patrick Junido, Risakino Viloso, Rigi Laures, oy kay Ihadong Sep Bernaldez, Jatrokan Sugod, mga kapatid, Miles Bobiles, nagdadagog po kami digdi sa Mali Family Bobiles, bati ko si Kuya Tuti na nagkakaon ki kamote, ay puwerte, duma sa pagkaaga, puwerte ana, resistensya, Ente Belio, Emma Binyas Barsinas, Estrella Bismonte Arcos, Angeline Noel, Nites, Erlinda Baro Caneo, kay Cogs Diaz, Ernesto Mabini Lana, Elsie Bungalos, George Castro, kay Erlinda Chess, Jacqueline Binosa, Dilan Bisinyo, Ninang

0: Cristi, Ben Bautista, Alin, kay Dilya, saya kay Sir Binji, yugun mo, si Sir Binji Dilya pala nini, Lapakan, kay Morisa Barona, kay Edith Bilo, kumusta tabi, pahit, na grupo na panagos nagsiservi sa komunidad sa pribadong kapasidad. Maski mako opisyal, mga katindugon, basta igwaning udok sa buot na magserbi. Pahit sa nang pahit. Kay Madam Conchita Bindal Griebalde. Ang programang iniatrod sa Duke Candinel Bakery, tinapay puwerte na sokperming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party, Cantabaco City Hall, pagsadiri asin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang, Permiñaon and Barsaga Eatery, mga masiram na minyo sa presyong barato, pamahawan pagutuhan, merindalan pamanggihan sa Barsaga Eatery. Solka, good news sa mga naasahan, digdi mga katindugon sa sentro kan syudad din Tabanco and Barsaga Eatery. 24 oras nang nagsisirbi. Ikaw man sindakan, chef and saluna. Matapos magpagwapo asin magpagayon, inabot ning gutom diretso sa Barsaga Eatery. Permiñaon si Ati Ben. Yaon man ang malilipot kakpit kulisiyong pagsadirikan Familia Beya, pinamamahalaan ni Ramos Boy asin Madam Girlie Beya. Makukuha, along naso na road yan po sa barangay San Isidro. Malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo. Soy-soy ang hack fight sa Potkakum. An enot sundo 30 sultada ang gana marisipining 1,000 pesos na premyo. 31 sundo sa matapos 500 pesos ang 6 pasa na registration. Alas 7 sundo, alas 9 ulutan. Alas 9:01, bakbakan. Partner kan mga Mr. and Mrs. Nahabu Mapasma, tambakan labahon darahon sa Adam Lack Laundry Shop. Serbi sa presyong kaya mo. An Adam Lack Laundry Shop, nagagamit din makabagong teknolohiya. Kun kaya, an mga musingon indong labahon paglukal by Mr. Nas, mabingasin Lian Kalmada. Oy! Sa mga gustong magpagayon kan opisina, House of the Rising Sun, may proyektong beautification sa barangay, sa mga eskwilahan, naghahanap ka mo, nindi kalidad ni, na pintura sa inkamumaduman. Siyempre sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase ng pintura, igwasin na. Color na kursunada, ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha, along National Road yan po sa Purok 1, Barangay Salvacion, Tabaco City. Marino, good morning kay Boss Nistor asin Madam Helen Berwega. Partner man kan kig-kig si Tabaco City Councilor, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguniang Panlungsod, kan syudad din tabamigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa kig-kig.
0: Director, yes, kan kig-kig sa Lado Lokal, ang dosing student athletes na napili bilang kainot-inoting bats para sa Academy, kan Schools Division Office, SDO ang mga ini ipapasairarom sa matinding training tanganing mas maging matibay sa sports, kasabay naman ang pagtanom nin pagsabot, partikularmente unong sa importansya kan integridad, disiplina asin sportsmanship bilang preparasyon sa mas halangkaw na level ding kompetigirom duman formal ng ikalis na Hulyo 1, 2026 by Sports Academy kan SD Albay bilang panibagong lakdang sa pag-improve kan mga atleto. Konsain, presente sa Pagmador Noel Rosal asin manlain-lain na partner stakeholders na nagpahayag ding suporta sa ubhetong maging matibay ang mga kabataang atletang albayan kay Schools Division Superintendent Deni Rosal Miriones na you are making history lang iyang mensahe sa enot na scholar athletes kan Academy.
1: Si Bueno sa
0: nag-receive ng 614,000 pesos bilang bayad perwisyo at mga parautaran at mga pananoma dahilan sa pagbagsakan abogikan sa Bulkan Mayon. Ang kantidad gikan sa Philippine Corporation PCIC Bicol. Sigundigde, sa kabilugan na 112 mga binipisyaryo at mga paratanom ng high-value crops na naperwisyo kan asphalt. Sa kunyan, padagos na pinag-iingganyar kan ahensya o man na magpa-insured kan sa indang mga pananom bilang proteksyon sa manlain-lain na huma.
1: Si Bueno sa
0: pinag-asigurar kan Department of Health DOH Vehicles na libre, salpiktibo asin di kalidad ang mga bakunang ipinagtim sa Kabikulan, ini pinang

0: Balikan Pagbakuna, sigon kay Dirits Bicol, OIC Regional Director Dr. Rosa Maria Birimpi. Importante ang pagtatarabangan nganing maprotehiran ang mga kaakian laban sa anumang hilang sa paagi nin bakuna.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Sa mga miembros kan Philippine National Police, nasa ngunyan, nasa heightened alert mga katindugon sa padagos na pag-inirib ka sa manlain-lain na party kan Pilipinas. Good morning!
2: Good morning, good morning!
0: Mientra to yung presidente mga katindugon niya undumahan sa Vancouver, Canada, kung sa nagkaigwanin na bilateral meeting kay Canadian Prime Minister Mark Carney, nagugunta o kung ano figurunan.
3: Tremendous opportunity, and now's the time to do it.
4: Thank you,
3: Mike.
4: Thank you. Thank you, of course, the Prime Minister and all Canadians for the very kind and the very hospitable welcome that you have accorded us, all the wonderful preparations you have done for us. And my delegation, and it is a timely visit because of the increasing engagement of Canada, not only in the Indo-Pacific, but in ASEAN and in Asia in general. And those are elements that we hope to further discuss. We work from a very solid basis in our people-to-people relations, and the growing number of Filipinos who work and live in Canada.
1: Si Bueno sa
0: si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. buda si Canadian Prime Minister Mark Carney sa bilateral meeting sa ibong iyan mga katindugon kana pagkakaigwanin mga rally na pinanginutan kan mga miyembros kana Iglesia ni Cristo kasuod ma si Duwang Aldao na rally mga katindugon duman sa Manila.
1: Si Bueno sa
0: so sa tuyang presidente ya unduman sa Canada nagpapakusog kan relasyon para po sa seguridad asin sa ekonomiya.
1: Si Bueno sa King, King, King.
5: Tao po.
6: Ano po yun? Ano po yun?
5: Bibili sana ako ng pampahid.
6: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay.
5: Talaga? Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan.
6: Sakto! Pwede akong ipahid. Ito o, Paulinement.
5: Paulinement?
6: Oo.
5: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
6: Ay, sakto. Nanonood talaga hanggang laman itong Paulinement. Para ako, charis! Alam mo ba sang liniment na may sikap ko extra?
5: Sikap mo?
6: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasayahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal. Gumaling niyang pananakit ng katawan mo.
5: Hirap din kasi ako matulog.
6: Kakaisa sa akin?
5: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
6: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulinement dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
5: Siyempre, para sa future natin.
6: Ay! O eto, ah!
5: Hindi, isa lang.
6: Bakit isa lang?
5: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat
6: ay,
5: isa lang.
6: Ay, nakakapara kang Paulini, ma'am.
5: Bakit naman?
6: Kasi sa Paulini, ma'am, walang aw, sa paw, ganon. Sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
7: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat ng gulong free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe, Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises. Kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe at tagpo Salvacion, Tabaco City. Tara na!
8: Pumapalpak na ba ang generator mo? Na, narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita.

0: Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engines. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, sa Bombita Generator Repair Services, o hanap Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tab. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 09739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Level ng Freshness at Glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on Ken's Bago Bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Global at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-55219. Sa R3 Cycle, iguan ng mga serbisyo. Arukan electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade, throttling, reset error code, modification, change oil, and change tire. Ang mga products kang MTRT Racing Parts, products, Sun Products, JVT Parts, tires, helmets, and Motorcycle X3 Cycle Center. Garantisado, may malasaki, asin barato. Our center, mas pinahiwas. Garantisado, may malasaki, asin barato.
4: Si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang power.
5: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
4: Ngayon, tansa, warang tourism carts.
5: Ngayon, public information. Malinaw, tulos na yung
6: disaster route, ligtas, handa, aso ang dar.
7: Contest up! Paisi, hali sa Alba Operated Manungod sa Annual General Membership o AGMA. Ipinamanihamiento kan Aleco na susog sa Board Resolution No. 70 Series of 2 gigibuhon sa Albay Astrodome, Legazpi City ang AGMA kan Kusama Abatro 2026 Alda. Susog sa Article 3, Section 1 kan Aleco Constitution and Bylaw. Aktibidades, alas 7 on-site registration, alas 9 in pagkaaga, program proper, alas 11 in pagkaaga, business proper. Suggestion kan audited financial statement o AFS para sa kolonit apod sa status kan Aleco, kumpirmasyon sa pinamisyon sa Aleco, imbibo konsumidores kan Aleco. Magdarasa na nin bagong as of bibo, kaman na valid government issue, pikanad pa sa indong person, dir sa paagi nin proxy, o bakong mismo ang nakarehistrong membro, pwede naman magrehistro online gamit ang link na agma2026.alecoinc.ph. Manin ang 20,000 pesos. 1,000 in pesos. And pros.
8: Pitos na mag-ang 5. Para yung mga katindog na minor Strombolian activity. Pagbulos ka ba, gikan sa ngudoy kan bulkan mayon. Kasi nahilingin ni monitoring kan DST P-Box alas 7.41 asin alas 7.46 pagi. Kona sa in mahiling picture na pagbulos po kan itsurang kalanyo bababa sa mga galis ka ini ano po na nakabandera man giraray ang alert level number 2 kaya panagpagirumdum ang mga otoridad delikado na maglaog gamit ang permanent danger zone kan bulkan mayon
9: si Bueno sa
8: mientras tarugon sa masunod na si Mani Asin Manong Jun sa igwa po nin pinaglalauman na maraot na panahon na malaog sa responsibility. Ini po pinaglalauman na magigipon ang pangaran Inday.

0: Bold po siya, landfall scenaryong nahihiling sa present magbago an sa iyang direksyon. Pero papakusugon ka bagat manong manin na madara nin mga pag-uran sa kapalibutan na. So, naiman ang God ni Insa Anakadagaan ka na Pilipinas. Sabi po ka na pag-aro na ni pag-asa forecaster Lian, ang po ng international name na Bavi. As in, kasuod ma, nasa 3,700 kilometro, sirangan ka na yan. As in, sa maabot, kasuod ma, ano ha? As in, pinaglalaw uman po na ining mantang nagbabaklay dyan po sa Pacific Ocean. Posibleng maglaog sa Philippine Area of Responsibility. Katahawan kan masunod na simana, particularmente po mga katindugon. Aapo dun po ining super day manong mani. Kaya, Horacio Imperata na naman kita. Eh, mga local government unit, ang mga barangay na igwa po din mga lugaris na kaipuan at indiran tangani na rulat at kanal niya to, pahito na nindo, tan pahiton pa kan iba.
1: Oh, so, king, king!
0: Marata. Mientras tanto, piga. Pag-Europe Education DepEd threat as in pagdadaranin mga nakakagadana arma sa laog kan mga kasabay ini sa mga offenses na ipagkakanigong matindari penalties sigon kay sa party ini kan school safety campaign ni Education Secretary tangani nga siguraron na anda kan estudyante as in mga personahes kan sa tahaw kanda to meet indeity challenges. Ang mga ini nagbuburutwaon dahilan sa magsana sa enot na simana kan pagkana school year 2026-2027 lalo na manong man po instructional.
1: Si Bueno sa King, King, King!
0: Marata! Mabalik po sa programang K na K Kla Congress 7 nin pagkaaga.
2: One Radio, News FM. Viewers of news and music. This is Radio FM. One music, one voice, one mission. Vision FM.
3: Tamang bang impugan
2: in one angle.
3: Tindupiko.
4: Narito na ang Wellness is Happening. Kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipapaunlad ng kaanyumaya ang buong pamilya. Hatid sa awarded host at dukang alternative medical.
5: Mga ka-wellness, maligayang buhay po. Muli, ito ang Wellness is Happiness. Hatid po sa S Cafe, ha? Cafe, apat po ang variants niya. Okay? Nandiyan Black Cafe 8-in-1 comics na mahigit 12 minutes. Tinatapnam sa ating bansa. Dami nang nasatisfy na customer. Dami na to sa kanilang karamdam. Yan ang cafe nilang cake. At okay, pagbal na lang pat ang Best Cafe Globe Award, National Choice Annual Award, pinaybring na herb sa ating okay? Vanginal Scam Coffee with Herb. Patago, ha? Lati nara, pinakakang makinabang and just 8-in-1 comics, ha? Yung mga alam para sa customer strong alam nyo na best coffee with herb. Pero syempre maliban text sa ending health benefits para maipagang isipundang high blood pressure tapos sir mga kawel balas ka at nga nasa na yung gusto nila maging tam matunaw ba sa inyo best cup 60 syempre may mga aprobado ng food medyo sa property of halal pagdating bali karahato ka po kapiling presyong makatao ibang herbal na kape ng presyo kasi crisis eh bakit ang best cafe naman na natili sa dating presyo. Wala po tayong, walang itinaas na presyo. Dating presyo tayo, presyong makatao para sa Pilipino. Isang palatandaan ng, at pagmamalasakit ng best nyo.
6: Para bago! Oo, may bago!
7: Anong bago?
6: Bago Fay!
8: Introducing Best Cafe Gold Turbo Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, a nutritional value.
9: Level up?
8: Dahil healthy global effort. Dosing Best 20-in-1 Herbal Coffee
10: Jail. The original cafe.
11: Strippers are sharing ako ng detail. Dati, nagagas at aking touches, kaibigan po kinubukan. Aba, wala ang paglagok at mas mura pang di hama kumpara sa group shampoo.
12: Ira, natural or formulated, rub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow hair, and regenerate shampoo. Available in supermarkets and
5: mga ka-wellness, oh, maliban po sa best cafe, syempre may mga po exception. Tsaka ano talaga, mga award, ang gap po nila sa ipo nito sa pag

0: Long sa Kalusang Best Juice Brand 10-in-1+1, ha. May mga sangkap na mga katas ng gulay at prutas, mga ka-wellness, kaya napakalaking tulong lalo na sa mga tao po na napakahirap pakainin ng gulay. Siyempre, ang mga prutas at gulay na sangkap ng Best Juice Brand para lumakas, para hindi ka basta-basta magkakasakit, sa mabilis kang gagaling. Siyempre, ang Best Juice Brand 10-in-1, dahil sa husay nito, ito po ay pinili ng Golden Globe Award bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas, ha. Pinakamagaling juice sa ating bansa. At syempre, ang isang sachet po niyan, litro pack na, 28 pesos lang pang buong pamilya na. At bago ko po tuluyang talakayin ang napakagandang health sa araw na ito, syempre, hayaan yung ipakilala ko rin sa inyo po sa mga ano natin, produktong tumanggap po ng gala sa husay po nito, ha. Yan po yung Doc Amazing Tangkuya, Stevia at Turmeric. Ang isang tibag nito, templado na. Sausaw nyo na lang sa mainit na tubig. Napakasarap. Tula ang blood circulation para gumanda po ang kalusugan, ha? At tulong para maalis ang pananakit, pamamanhid at pamamagaan ng katawan. Dr. M's ang napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand o nagkakatiwala ang tatak pagdating sa
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Albert Catania, Center Agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang best drink break time upang kumain best instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit mga gulay na ingredients na mayroon ng best juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandan at guyaba. Sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards Philippines as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's tea.
3: Dr. M's amazing tea.
1: A drink like ginger and turmeric powder, extract powder for a naturally in nutrients.
3: Dr. M's
1: a healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
3: Mag Dr. M's tea na.
1: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
3: Mag Dr. M's amazing tea na.
1: Also supports and helps prevent severe diseases like cancer problems due to its antioxidants property. Kaya sulit sa health benefit.
3: Dr. M's amazing tea.
1: Your healthy drink tea. Kika at supermarket nationwide.
0: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay nais ko po kayong biman, ha, tungkol po sa uric acid. Kapag tayo'y nagkakaut, ano yung ano po na hindi halos lapag yung paa sa sahig, yung kamay, hindi hawak ng kung ano-anong bagay, ano, at marami pang bahagi ng kataga, tumaas ang uric acid ng tao. Yan, no, repetition. Kapag mataas ang uric acid, mauuwi po yan sa gout, ha? Ano po ba, mga ka-wellness, as ng uric, uwi man sa gout o hindi, ha? Ay palatandaan din na posibleng ilang taon ay diabetic ka at hypertensive. Ibig sabihin, ano ng uric acid, ha? Halimbawa, ngayon pa mo, hindi ka pa diabetic. Pin mo laging mataas ang yung uric acid. Halimbawa, nagpapatest ka po, ano, at o kaya nagkakaroon ka nga ng gout, ano po, alam nyo po ba na ang pagtaasid, pagkakaroon ng gout ay isang palatandaan na in the nilang taon mula ngayon ay maging diabetic hypertensive. Siyempre, pag naging diabetic ang tao, kamag-anak po sakit tulad po ng sakit sa atay, sakit po sa kidney, ano, sakit, yun nga, high blood pressure, ano, maging ang stroke at marami pang iba, mga. Yung pagtaas ng uric acid, pwede rin palatandaan na sa near future, ano, ilang taon, mag-develop ka ng dementia, mga ka-wellness. Kaya napaka-importante na makontrol ang uric acid. Ha? Maraming beses ko nang ipinaliwanag yan. Muli ko pong ibig sa inyo, mga ka-wellness, ha, sa aking pagbabalik.
4: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng silbukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan charcoal soap, nawala ang magiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy era charcoal soap. Detoxify, cleansing, platinum, innovated charcoal. Era charcoal, the most beautiful instructors.
5: Bilang isang empleyado na maghapo at kakaedad na rin,

0: sapat ng luya, sili at grape seal na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang on-site massage oil. Mabibili sa mga multi-market sa inyo.
1: Ayan mga ka-wellness, ha, bago ko talaga tips para pong maitaas uric acid, ha, nananakit ang katawan. Halimbawa nga po, tumaas ng uric acid, merong gout, magasa katawan, ano, may mga pananakit, napakalaking tulong ng Q-Sage Oil mga ka-wellness. Ihaplas sa braso at paa, binti at kamay at sa buong katawan, napakalaking tulis ang pananakit, papamamanhid ng katawan. Ha. So dito na po tayo sa mga tips para po maiwasan ang pagtaas ng uric acid, at kung tumaas man, yan po ay maibalik sa normal, ha, para maiwasan yung diabetes, hypertension, may pang ibang sakit, ano, in the near. Siyempre, pangunahin na dyan, umiwas po sa mga maasukal, mamantikang pagkain, ha, lalo na po yung mga pagkain sa fast foods, ha, yung mga burgers, mga pati yung mga maasukal na pagkain at inumin, iwas-iwas po. Iwas, handahan din po sa mga lamang loob, maging sa magsa, control-control din sa pagkain ng tinapay at kanin. Maganda sa kanin, brown rice ang gamitin, mga ka-wellness. Dahan-dahan bilata at sa mga pagkain instant, gaya ng pansit canton, instant noodles at yung mga dilata nga, dahan-dahan po doon mga ka-wellness. Control-control din sa pag-inom ng alak at silyo, ha. Sa kabilang banda, dapat damihan mo ng prutay. And speaking of prutas at gulay, yung mag-juice ka, dapat juice brand plus one. Malaking tulong din na kumain ka po ng dinikdik na bawang, sili, luya, yung mga pagkain na yan, ano? Kung hindi nyo kayang kainin nyo ng direkta, isabay nyo po sinakain, ha? At syempre, uminom ng maraming tulong araw. Napakalaking tulong niya, regulate, maiwan ang uric acid, maiwasan din yung mga na mga marit mga ka-wellness. Ha? Ng Dr. M's Amazing Tea twice a day, mga ka-wellness, magkaroon ng regular exercise, kahit walk, i-rest, ha? Kumain din po lagi ng kalabasa tsaka oatmeal, ha? Agkakape ka, dapat best cafe, mga ka-wellness. Okay? Ilan yan sa mga tips para po maiwasan ang pagtaas ng uric acid. At kung tumaas man, lalo na kung may gout na, napakalaking tulong yan ng mga binanggit. More tips sa balik.
2: Ikaw ba ay sakitin?
3: Malamang ikaw deficiency.
2: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, ito ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement. Nagtataglay mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, zinc. Best Cups Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration. Kaya napaka-safe inumin.
4: Putikas sa inyong gara.
1: Ayan mga ka-wellness, ha, napakalaki ng pag-inom araw ang kapsula ng Best Cups Minerals Food Supplements. Okay? Ang mga minerals ito direktang sa cells ang tulong, matulungan kang gumaling anuman ang iyong karamdaman. Okay? At magbawas ng timbang yung eye overweight. Yan ang mga tips para iwasan ang po at malunasan ang uric acid. Maraming salamat at maligayang buhay sa ating lahat.
5: Tama po sa mga susunod na programa ng Wellness is Happening.
6: You're listening to One Radio
7: News FM.
8: Tindugo na sa buong bigla.
9: Hanap nindo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo. Supply, sarato, asin, Asireya Enterprises.
10: Jaya Enterprises.
9: Makukuha ang gabos na kaipot sa hardware and construction supply. Aragon, gravel and sand, boulder, trash gravel, jumping materials, hollow blocks, 3, 4, 5 and 6, decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, booming cemento, Aragon, mayon porcelain, maipo green, mga kabilya, steel bars, plywood, pintura, mga yero, cocolor, asin, solido, kadakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash, e-cash app. Asin, magbayad kang bill sa tawad. Home credit pang iba. Debit card. Indong i-home credit. Indong yos. Presyo. Bisyo. Do. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Enterprises. Maku 7. Divi Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apon sa 0908-1564 or 0936-367-0616.
11: Jaya Enterprises.
12: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel.

0: one of the newest hotels in the city of Truelove. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiram. Tigna po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom
3: ng... Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarato pa.
1: Oh, ano pang hinihingi? Mag-green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga market sa inyong lugar.
4: Paisi, hali sa Incorporated Manual General Membership Assembly o AGMA. Kanas Resolution 2026, gigibuhon sa Albay Astrodome Legazpi Sangkan Kooperatiba, Hulyo 26, Aldawning Sabado. Susog sa Article 3, Section 1, Can Aleco Constitution and Bylaws. Mga aktibidades, alas 7 nin pagkaaga, on-site registration. Alas 9 nin pagkaaga, program proper. Alas 11 nin pagkaaga, business proper. Agenda, presentasyon kan Audited Financial Statement o AFS para sa Collection Year 2025. Updates, manood sa Operational Status kan Aleco, kumpirmasyon kan Articles of Incorporation, asin mga inamyandaran na provision sa Aleco Bylaws. Imbitado ang gapos na miyembro konsumidores kan Aleco. Magdarasa na ni bagong Aleco Notice of Billing o Resibo, kasabay ang anuman na valid government-issued ID with picture o anuman na dokumentong magpapatotoo kan sa indong persona. Dai pwede ang pag-atindir sa paagi nin proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro konsumidor. Pwede naman magrehistro online gamit ang link na agma2026.alecoinc.com.ph. Magkakaigwama nin raffle kung sain pwede kang manggana nin 30,000 pesos, 20,000 pesos, 10,000 pesos, 1,000 pesos as in 500 pesos. Maghirilingan po kita, Diyos Mabalos.
1: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
5: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, titimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
6: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait!

0: sale, naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: Kun ka mo nagahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa Sendong Harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
2: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
3: Ako po si Amira.

0: mga bata. Enjoy your manok ni Osa Chicken. Puwerteng siram.
1: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Pabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
3: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best. In ito ang One Radio, News FM. One Radio, tindugo na, Bicolandia. K ka na ba? K na! K na K! Crisel sa Kongreso. Crisel sa Kongreso. Programang maserbing tulay kan Primer Distrito Canalbay para sa mga impormasyong masasarigan. K na K! Programang mas pinahiwas ang serbisyong may puso para sa tao. Programang kamo ang numero uno. Kaibanan si Congresswoman Crisel Burselagman. K ka na ba? K na! Madadangog kada aldaw na Biyernes. Dignis na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!

Standard Time, 16 minutos na makalipas po ang alasays. Diyos maray na agasa sa indugamos mga katindugan. Welcome, digdi sa saro na naman na presentasyon kan programang K na K, Crisel sa Kongreso. Sarong programang tuyong pinagdisenyo para po sa mga taga Primer Distrito, Canal Bahay, para sa mas pinahiwas na serbisyong may puso. Kaya ang gabos, pinag-iingganyar, magsabay, makiaram, magpartisipar. K na K, Crisel sa Kongreso. Alasay, sundo alas 7 in pagkaaga, kada aldaw na Biyernes, digdi sana sa 91.3 News FM, Tinduguna. Sa pangaran ni Manny, sa pangaran po kan sa tuya mga katindugon sa Premier Distrito po dyan sa Banuaan Kantiwi. Mga taga Malinaw, mga taga siyudad din Tabangco, mga taga Malilipo, Pakakay, Santo Domingo, asin siyempre sa iba pa pong nakatutok mo nyan, digdi sa 91.3 News FM, Tinduguna. Kumusta, Mr. Mrs. Nakapamahaw na si Satuki? Magpasiring sa iskwilahan o ang iba kasubagong alas 5:30 nagbabiyahin na dahil anta shifting pa sagot sa mga oras na ini ang sa indang pagklase. Iguanin dapat maglaog na alas 6 nin pagkaaga sundo alas 11:45 o alas 12 and then igwamanin malaog sa pagkahapon. Nakulang sakripisyo sa parte kan mga magurang, mga kaakian, asin mga paratukdo kapag kaarog kaiyan mga katindugon ang sitwasyon na dahil ang takaipuhan po ng God na maga mataning atam. So out po man lugod sa mga masurunod na aldaw. Sa pagkakaigwanin da kulang pundo kan Department of Education, gabos ng pangangaipo mga katindugon sa mga pampublikong eskwelahan, marisolbiran, classroom, mga dilapidated na, mga tukawan mga katindugon. Ay aabaan na gabos na ilako kadakla na mga tukawan sa mga pampublikong eskwelahan. Mga kuyana, igwananin. Kaya pasalamat kita duman sa mga magurang na nahihiling ang pangangaipo sa iskwilahan da inagduduwa-duwa, pigpapabit-bit ninto kawan ang sa indang mga kaakian. Ang mga iskwilahan na nagigibo maning espwerso sa ang pigbabakal na authorize na kan MOOE mga monoblock. Kaya kundai talaga, mga katindugon, monoblock ang gamit kan mga kaakian na tukawan sa eskwilahan. Sabot niya to, nagsusurat, igwaki mga kaipuan na gamitan na o gibuhon na dapat may pasunadan o kundai po ning armrest at sa indang tukawan, paano lamang?

0: naka-di-4 ka pirmi mga katindogon, ta nagsusurat ka sa saimong notebook ka, pigpapatong mo sa saimong tuhod. Out pa man lugod na sa pagkakaigwani na nakulang pundo, mga katindogon sa Department of Education, tunay na an sa tuyang matutukan itong mga pangangaipo dyan sa mga eskwilahan. Grabay, good morning mga magurang sa mga padagos na nag-didisponer, nag-susustener, nagmamantiner para sana sa edukasyon kan mga kaakian. Lalong-lalo na kitang mga pobreng tikoy na nahihiling po niya to na an edukasyon an saro sa mga kapital na pwedeng magdarapo sa satuya progreso sa buhay. Tamaski puro paano kapag kaigwa ka po nin kapital, nakula man ang oportunidad na pwede mong mahiling mantang kita po naghahanap kan sa tuyang sadiri, ano ha? Mga magurang, daysa na po tabi mauyam, daysa na po magluya ang buot sa pagpara sustener, mantener, disponer. Pero may pong magrumdom na igwaning kagurang nana na mataonin gay niya sa lambang saro sa satuya. Kadaklan na nadangog po niya to asin mismo personal na na-experiensyahan niya to antaramon kan mga magurang na kun kami ngayanoy ni dahil na kapag tapos kan sa muya man na pagklase sa Indo na lang niya mo ibubuhos ang gabos na espwerso sa ang gabos na pwedeng maginibukan sa rong pobreng tikoy na magurang. Kaya mga nini, mga nunoy, maghigos, magdesider, dai magpatintar, dai magpara o pagpara entertainon sa sadiri ang inggit manong mani. Kasi kapag ka nagpuuna kitang mainggit sa satuyang kapwa, nawawara na sa satunya ang paglaom. Nagaribaga pirmi na sana niya itong paksan ang kinaban. Nadai na lamang kinahihiling na kaliwanagan mantang nagbabaklay. Pasiring duman sa satuyang kamautan na maabot, maabot ang satuyang mga ambisyon sa buhay. Minutos na makalipas po ang alas 6 di dakul na mga activities digdi sa probinsya Canalbay na naatindiran sa satuyang kongresista kanakalis na mga aldaw pero igwaman ki mga dai na atindiran dahil lanta igwa ining importanteng pagtiripon na kaipuhan nanggadaan sa iyang presensya. Pero sa opening celebration kan Diocesan Diamond Jubilee duman sa St. Gregory the Great Cathedral sa Legazpi City, nakapag-atindir an sa tuyang kongresista. Unsain, igwangani ining naging pahayag sa mga taga-media na ang gobyerno asin simbahan dapat na magtarabangan lalong-lalo na tanganing padagos na maibariwas ang importansya kan karahayan sa kapwa asin siyempre paggibunin tama lalong-lalo na kung kita napagtiwalaan kana tawo natawaning mandato na dapat pakurunahan ang pagtaoning tultol na serbisyo. Siring man, ang mga nagkaigwaning oportunidad na makapagtrabaho sa gobyerno, maninigo asin dapat na ang gibuhon si tama pagserbing tultol sa mga kliyente. Sabot ba ganyan to, mga katindugo, na kapag nagkaigwaning oportunidad na makapagtrabaho sa gobyerno, magbagyuman an, mag-init, magkaigwaning pandemic, maski nga ni limitado ang paghiro, pero ang sweldo, yaon man giraray mga katindugon. Na kun ang mga daining trabaho, labi-labi ang kapigaduhan, pero ang mga nasa gobyerno, diretso mga katindugon, ang pagresibi kan sa indang bulanan na sweldo, siring man ang sa iyang mga benepisyo. Kaya ang mga pwedeng gibuhon kan mga yaon sa gobyerno na mga maswerte dahil ang ta nagkaigwasinda mga katindugon ng kapital sa buhay, na met ninda si qualification standard duman sa sarong posisyon na bakante, so ang dapat gibuhon, dahil dapat kamo na maging hadi-hadi duman, di kundi kaipuan po niya to natultol ang pagserbi sa satuyang mga kliyente. Yo po! Good morning! So sa paghurup-hurup, as in pagtaonin buhay sa satuyang pagtubod, kaipuhan, dyan po nakaguot ang satuyang mga pinagigibo. Ta kun ana sa tuyang pagtubod, ana pagparapangadji po niya to nakasentro sa naman sa satuyang sadire asin sa pamilya, dai po niya to pigiisip an sa tuyang kapwa, aday man po yang kikamugtaka na pagtubod niya. Good morning, good morning. Baray na good morning. Sa satuyang mga paraan tabay, pigahalat-halat niya to na baad lamang kung makontak niya to si satuyang kongresista ngunya na pagkaaga. Tangani na maaraman man niya to ang mga highlights kan sa iyang mga pinag-ibo sa enot na taon kaini, bilang representante niya to, representante kan Premier Distrito Canalbay duman sa House of Representatives. Kaya? So, ang rason ko niya tatadai ini nakaatinder sa ginibong ulat sa bayan ni Gobernador Noel Rosal kanakaliis na June 30 dahil ang ta igwapo ininin meeting duman sa mga kunyan, mga kasurog, mga katindugon dahilan sa Technical Working Group Meeting kan Committee on Population and Family Relations, ang sa endang meeting nakatutok duman sa divorce bill na gigirumduman ko lugod manong mani buna manong Jun Sapiter Laboy yaong kamampalan buna Madam Analisa De La Rosa, Shirley Sabilla Biler and Bing Binoyo, Flusser Agravante, itong sarong debate sa House of Representatives kan buhay pa si Dipuntong Congressman Edsel Castilar Lagman. Si Kong Edsel saro ini sa saro ini sa mga author divorce bill duman sa House of Representatives na nagkaigwaning debate sa tahaw ni Marcoleta Congressman sagi party list Congressman Marcoleta asin si Congressman Edsel ini manungod gani sa pigbubusol kaining divorce bill mga katindugon na an argumento iyon na piga pupuntusan ni Congressman ngunyan Senador Marcoleta na igwa ning verse sa Biblia na pigtataram na till death do us part manong mani. Ang pahit kan sa tuyang kongresista, you it now? Ipahiling mo na ngayon kundi kan mapahit na si Marcolita. Sorry nga niya. Taday pa lang niya kisignal digde sa Laogan House of Representative. Nakasurot na nga kuta na sa notebook ko. Kundi dai ko nga dara. Sagkod gunyan. Ah, naghanap man ako ba ng gadmanong money? Nag-browse bag ako? Naghagad akong tabang sa Google? Kung igwaman ng gadki verse sa Biblia na nakasurot na till death do us part, dahi nagtataram ang Google. Naula duwan. Ah, show it now, mga katindog. Kaya ba anong pangyari? Di ngunyan, ta saro ini sa mga nawalat ni Kong Edsel na propuestong dakulman ang nagsusuporta po ini mga kagula ng hait digdi di bo na enot pinu na ni Kong Edsel ang pigpapanagos ni Edsel mga katindugon sa House of Representatives.
1: No.
0: Tala. Tiwa ko manong man. So, ah, hindi ko pa title kayo isang mundo. Ah, yung good mo tindug. Ano ba? Dahi taxi Kong? Ano sa paguna mo? Dahi man siya nagsimbang? Pwede dahi taxi Kong? Ano sa paguna mo?

na kun da ita binaguso tay titulo manong mani kun di nakabugtak diyan so picture kan sa tuyang kongres masupog na ah gibuhon ta na format kan kigkigdigdi na ang nakabandira kay na kay so panagus po ana mga tuyang kongresista kanyaon siya digdi sa primer distrito saro sa aktibidad ka ini duman sa Santo Domingo in Ian na kikipagaman ini sa nga opisyalis kan barangay Mala araman sa nanyato na sa baman importante na masabutan ang mga priorities although da iman po iyan matatawan ni na importansya ka boss kundi ito sanang mga talagang priority base duman sa agenda kan sa tunyang kongresista na piga adaptar base man sa priority kana administrasyon ana pakikipag ulay-ulay ka ini sa mga opisyalis ka gailang normal na aktibidad pero nakakakuan na ini kay mga maawot giribuhon dyan sa mga respektibong barangays digdi po sa Premier Distrito kan Albay. Sa rung na first hand ang mga musahan po iyan ang mga lakdang puhan sa House of Representatives na ang pakinabang perming ang dakol ang mayorinya bako mga katindugon ang nagkakapira sana na talaga po na niya itong mautro na mangyari digdi po sa satuyang palibot. Ayan! 30 plus na makalipas po ang alas 6. Antes kan iba i-acknowledge niya to at satuyang mga live viewers kay Romnick Bilaos Barbero TV kay Madam Gerald Kasib Josephine B. Kay Madam Ason Binamira Birmas kay Lady Barangay Tanod Shirley Sabilla Bilera kandidata ni Manayan sa ano ito ahan mo de barangay sa kay Bing Binoyo dos pwede po paas kay pag-abot sa nabanggit pa daw po ninda ang investigasyon digdi sa dos po na rarom na pag-investigar kan manungod sa mga malad control. Pero dapat niya itong sabuton, bako man po fasil na ang huna-huna sana, pwede nang kasuhan ang sarong individual. Liling, may nagkaso kay dating House Speaker Romualdez Buda sa dating congressista as in Chairman Committee on Appropriation na si Saldico. Sarong bilyon ang piga-aligar duma na imbultong pirak na hinakbas mga katindugon. Anong nangyari? Manong mani? Anong nang technical? Nyata, dai po nagbayad kandakit fee na 20 milyones. Makasukasuk ka. Nyata, dai mo nasabutan na igwanin proseso, nakaipuhan, nautubon, antes ka magsangsang kikaso, diba? Sayang ang oportunidad ko ta na mga katindugon kapag kaarog ka iyan. Kaya dai po kita, magparaisip ng edeina, piga aasikaso, pag-plantar nin kaso duman sa mga mahapas na mga tarantadong opisyal kang gobyerno. Naigwa po nin pinagigibo, kundi pigpapararo, nagkuanin mga ebidensya, tangani po na da. Kapag kaya una sa korte, isipon mo, nagkaso ka, okay na ko tanay, kasi kinasuhan mo na. Kasi ang pinaka nahihiling tanigding arkitekto, pagabot duman sa harakbasan kan, dakula o napirak sa flood control, si House Speaker Romualdez, mga katindugon, and magkasapakat, budakan Chairman Committee on Appropriations. Sang-sangon kikaso mga katindugon sa korte, sarong bilyon di pesos ang aligasyon hinakbas na pirak sa gobyerno ang kamugtaking flood control. Ito pala, so

kaso ba ko man preparado, man disidido? O anong nangyari? Dakit fina 20 milyones na iman mga katindugo nagbayad? So nagkaso? O di anong nangyari? Na technical dismiss. Ta dyan palan mga katindugon, palibasa ba ko man kita abogado, da ikita kidakol na exposure pagabot sa sitwasyon dyan sa laogkan korte, ah, kapag kapalan da ikaman nagbayad kan dakit fee, buot sabihon daing jurisdiction ang anuman na korte, ah, maski pa nagsampa ka na duman kiriklamo, muna sunod ang proseso, daing jurisdiction ang sarong mayan sa naha, magpalyar ka sa nakisaro, ah, wara ning jurisdiction, dismiss, mga katindugon. Sayang is perso. Sa madaling sabi, kung dai po niya tutulos na hiling na igwang pinagigibo ang gobyerno, iyan mga katindugon, tapig papakusog, nadanangog niya to, nagapaparangudoy mga katindugon, napigpapakusog ninda. In fact, yauna, nakalinyada na si Romualdez na sasangsangon mga katindugon in Plander. Eya, so dahil sa na po kita mauyam, tadayman man pwede iyan na mapundo. Halimbawa, dahil na ini si Marcos, sumasunod, dapat sarangsangon man giraray si mga imbulto duman sa pangahabas kan pirak. Kaya, kay Manong Imbol Marina, good morning. Kay Nina Palanas Bubis. Kumusta? Kay Manong Manny, sa gabos na nagdadangog kan programa. Iyo po. Kay Merle Pubukan. Kay Bing. Kay Aboy. Kinaban. 39 minutos na makalipas po ang alas 6. Dahil talaga, di makuyang kita, sa Lunes naman kita, di pwede tanang anuan si, apo din daw si, ano, pwede tanig din apo, dahil, ang titulo kaya, kay na kay, do, 39 minutos na makalipas po ang alas 6, saro sa mga, nasa limelight ngunyan ang Department of Education dahilan po sa mga pangyayaring makangirhat. Ano po? And ang pigtutukan ngunyan, iyo po ang seguridad, safety and security kan mga aki sa mga eskwelahan. And ang satuyang DepEd Secretary si Sunny Angara irumdom sa satunya mga magurang na ang pagbitbit po nin mga deadly weapons kasabay na ang mga burubam threat sa mga eskwelahan saro po ini sa mga critical na offenses na igwa po nin medyo magabat na kapadus. Kaya, magtarabang-tabang po kita digni na enot, masiguro na ang sa indong mga aki, paghali sa harong makakabara salbado. Kaya, makakauli po siya na salbado. Dainin problema. Ano ang dapat gibuhon? Mga magurang, magpagirumdum sa mga aki na kung mapasiring sa eskwelahan, ang focus na nananggadkan atensyon, magklase. Ayo po. And kung ma po pwede, hilingon po ang mga bitbit na gamit na nakalaog dyan sa indang mga bag. Kung kinakaipuhan na aramon, ano no yan mga burubit-bit mo dyan na gari magabato nan sa imong bag? Kan, but magurang, at ngayon ito may daradara kang sarong buok na nyug. Subarkada kung ngayon tabi ma, kinarawanan naman ako. O so yan ang mga nagkapira sa mga pwede niya itong madiskubre, tatibaan kung bako sa nanyog ang aki nindo. Tibaan kun may sigarilyo, may vape, iguanin matarom. O yan ang

mga simpleng pwede niya itong magibo, maginibo mga katindugon, ano? Mga magurang, tangani na maasigurar na anaki po daing burubitbit na mga kontrabando, na mga iligal. Iyo? Tanganing da ipo mabugtak duman, alag ng alanganin. And then, apoy rakaiyan, di kitang mga magurang, nagibo na kan sa tuyang parte, si mga barangays, si mga host barangays, na iguanin mga iskwilahan, maging aktibo man ang mga barangay tanod, chairman committee on education, na maski magpasilag lamang ang anino, kaya sa pagkaaga, tapos pagkahapon niya, undyan ang presensya. E nagpasalamat po kita dyan sa barangay San Jose. Kay punong barangay Evelyn Volante, dahil ang padaran niya to kay surat, nag-request po kita na mas pakusugon ang partnership kan iskwilahan buda kan barangay, automatic igwa po ki mga barangay tanod na naka-assign po dyan sa gilid kan tinampo, as in igwa man ki nagro-robing sa laog kan campus, kasi mas midbid ninda ang mga aki si mga yaon dyan sa kapalibutan, midbid po ninda, kaya dakulang tabang man na nagtatarabangan talaga ang komunidad. And pantulo, siyempre, si Madam Buda, si Sir, kapag kaigwa ki mga hiling na makaduda, i-subject po iyan sa kuyan, bako interrogasyon, i-subject po duman sa pigigibon niya tong random inspection. Total, igwa naman kita dyan ki mga so nagsisiwik-siwik mga iya ba ang pagyari? Nagkaburukan kita, no ha? And ang mga eskwilahan, obligado na dapat igwaning CCTV talaga. Kulang ang personahis, so sa paagi kan CCTV na nakatutok duman sa mga lugaris na pwedeng pagtambayan, kan mga estudyante, di mahihiling mangiraray ni Mr. Principal ang nangyayari sa bilog na kantukan campus na natututukan kan CCTV, mga katindugon. So ang gigibuho na lang ni Mr. Buda, Mrs. Principal, maapod sa gwardya gamit ang BHF radio. O, tayo na ang pinakamadali takon na gagamiton, mga katindugon, magpaparapindot ka pa. Samantalang kon over-over na ang sa tuyang pinagagamit, madali ang komunikasyon, as in itong mga igwa kan BHF automatic makakapag-responde. Ayan? So yan ang mga kaipuhan na ipreparar, kaipuhan na barakalon gamit ang mga magurang sa mga unidad, as in sa mga estudyante, na talagang preparado po kita pag-abot naman sa pag-responding automatic, as in pag-asigurar na sinda safe dyan sa laog kan iskwilahan. 46 minutos na makalipas po ang alas 6 sa muya sa Balading Tabi, Sir Buen, mantinido ang tanod, puon pa ka ito sa kungun. Maliban duman sa mga pasaway na motorista, maski during flag ceremony, piparabas pa maski may tanod na sa tahaw kan tinampo. Mga sumbikalan iyan. Pagbalga iyan duman sa Heraldic Law, Republic Act 8194 o 9184? 9184 ngayon buwan sa procurement ito. 8194 ngayon. Kinaabada, no? Di very good dyan sa Balading. Pero ining mga motorista, kapag po nagkakaigwa na racing, skiday po kinagbabantay, dapat po magpundo kita bilang pagrespeto po niya to sa bandera na

kinilinaban. Ha? Naging resulta iyan kan pakikipaggadanan kan sa tuyang mga herwe. Tangani, magkaigwa kita ning katalang katilingkasan. Ha? Independence. Ha? Iyon na sa naman nga ni, pinakasimpleng pwede niya itong gibuhon. Ha? Na ipahiling ang sa tuyang pagiging patriotic. Mm. Pagiging kuyan. Kung baga sa ano, pig niya to na ining bandir kung bako sa pagkagadan kan mga heroin niya to na nakipaglaban sa mga dayuhan, day man po kita kibandirang arog ka iyan. Ta sigurado, dayuhan ang bandera na mailing po niya to dyan sa mga flagpole. O kaya, ang sulaminting pwede niya tong pinakasimple na sana. Pero mga katindugon, simple pero ini, kung baga, ini ang pinaka pwede niya tong sakripisyo, gigibuho, kinagkapir, matindug ta kita kan sa tuyang, tuong kamulmog, daghan, tanga, ipahilingan sa tuyang pagrespeto, sa bandera na naging resulta kan dan kan kadakulino magkaigwalang kita ki independensya. Iya? Oh, digdi sa may party kan San Lorenzo lantadon na kapag ka nag-agi kamo dyan mga alas 7 nagkakaigwa na sinda ki flag racing ceremony nagkakanta na kan pambansang awit ay magpundo na po kita maski da idyang ki pulis maski da ining tano ading lantadod man sa gilid kan tinampo iyo man po ang satuyang giribuhon mga Filipino ya an mga paratukdo ngani obligado sinda na mag-attendir kan flag raising ceremony tangani maging modelo kan mga estudyante kan mga kaakian sa pagtaoning respeto sa bandera mga katindogon ya iya ba nagaribaga oh, sutanod nga ni pigpaki kuan pa so iya ba na dapat ito kara ireklamo nindo makuha nindo ang ano ang plate number maisurat nindo so plate number ireklamo po nindo may magabat na padusaan na mga arog ka iyan, mga katindugo, ay kinaban. Naku na lungkot. Ay, 50 minutos na makalipas po ang alasays. Kumusta ang mga iskwilahan po niyan to? Ha? Lalong-lalo na ang pag-adaptar niya to kan ilaw framework o igwa po nin ginibuso SDO sa paagi ni Sir Kasulang kababayan niya to sa igwang ginibuso Sir Bert si Sir na ilaw transformer dahil ko pa na balo pero nahiling ko ilaw transformer so iningon niya to kon alimbaw, ano ang mga input na pwede niya itong mapahit dyan, tangani, maging puzzle sa mga paratukdo, ang pagpreparakan sa indang ilaw lesson plan. Aya, sa presente, medyo iyan ang saro sa mga challenges na pigihampanggan sa tuyang mga paratukdo. Pero, allow naman kita na magamit kan AI. Pero just the same, maski magamit po kita kan artificial intelligence, Sir Bert, kaipuan man giraray niya itong i-check, itong laog ka na ilaw framework na bilog gamit ang artificial intelligence, bangga ta duman sa budget of work, duman baga sa mga competencies na yaon dyan, ta siyempre, kung kita nagtuturo kan asignaturang yan sa kahaluyan na panahon, halos tuumta naman. Ipuhan na laog ay sa sarong topic. Importante man giraray, although talagang nakakatabang,

0: ninmaray ang paggamit ngunyan kan artificial intelligence para duman sa pagpamadali, pagpakaskas sa pagpreparar kan mga kaipuhan sa pagtukdo ni Ma'am Buda ni Sir. Pero importante man giraray na pig ihiling po niya to, pigre-review. Tangani na ito talagang gusto niya itao sa mga estudyante. Iyo po ang laogkan sa tuyang ilaw lesson plan. 53 minutos na makalipas po ang alas 6. Panagos mga katindugon at sa tuyang pagmonitor kan mga pangyayari duman sa Metro Manila at least maski puro pa no, natatawan po kita ng guidance as in updates as kan mga bagay-bagay na pwedeng makaapektar man sa satuya digdi sa probinsya. And importante na nasasabutan po niya to ang mga issue na iyo ang nagtataoning kontrobersiya. Maaraman niya to si sayan mga imbuelto, si sayan mga katubod-tubod na pwede niya tong tingkalagon as in masasandigan pagabot duman sa tunay na informasyon. Kasi kamansa na kita sa social media, alos kapag ka fictitious ang pangaran na nakabugtak, dahil yan pwedeng pagtubudan. And then may mga personalities, mga katindugo niya, taman daw Sir Bert, as in Manong Reynold, kapag kaansarong individual, maraot na ang sa iyang imahin, pag mahiling mo sa social media, dahil ka nagtataoning panahon, iayot mo tulos, pipawara mo tulos. May mga, sabi kan mga gurang, makasuha-suha na ngayon ang pando. Kaya baan na? Puros utik man sana maski pa magtaram na kababayan. Tayo po ay kinukundi na po natin ang mga nakikita nating mali ng pamahalaan. Day niya ito, pigtutumudan. Ta, kawasa, narataka naman no, ang sa iyang kredibilidad. Na, ang natatada sa iya, puros na sanaman pamper na laban and ang proteksyon na nakukuan niya sa rukman, mga katiya. Riko, kahit ninduta, agot dyan sa Samui Street. Klap nga ni Manong Manit. Paghali ko dyan sa Daray si Brown. Pagluwalan po, may may gulay, sabi ni Pai to me. Ano ang nangyayari? Ano ang problema dyan sa muya? Sa ngayon, dakul ngayon nag-iiligal. Sabot na pala nindong may nag-iiligal na ipanindo pipahit. Kung aram na nindo na igwanin dakul na nag-iiligal, pahito na po nindo, po na nindo. Nikito, patlulutag, nagpipreparar kan sa tunyang lesson plan. Digdi sa programa. Taday man kita pwedeng magdigdi mga katindugo na prat-murat. Bagong mata, dahil pa lamang naglimog-mog. Kinauban ka ngayon po itong lapakas ka. Iyo? Albay Electric Cooperative. Kung kaipo sa mabini, sa barangay Uot, albay. Ano ang katulag akrua? O ano? Importante iyan sa mga na mga klase. Malina. Diba? Ang tama umanong money. Salamat sa tuyang mga sponsors sa D&L Bakery kay Madam Gina ng Barsaga Inting Barbershop and Saloon kay Ate Bet Barsaga. Siyempre mga katindugon, salamat man sa Malilipot Cockpit Coliseum kay Boss Boy Buda kay Madam Girlie Bea. Sa Adam Black Laundry Shop kay Sir Nads, kay Ma'am Bing, kay Lian Calmada. Sa Tabaco Color Mix Painter kay Boss Da Perwega. Tunay na abad sa Mr. Bolda kay Madam na. Pratapalan Point 3 MT Pagaran Money. Enjoy, be with your family always. God bless. Ako
1: One Radio, the best source of music is One Radio News FM. One music, one voice, one

0: Station. One Station. One Radio. News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio. News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: You're listening to One Radio.
0: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal sa gabos ng mga branches kan manok ni Osang Fried Chicken House.
3: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
4: Boss Herbang Kaso,
3: pinagsama-samang panaba, okra, sanuyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbang Kaso. Ang bossing ng mga airpal.
2: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na servisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
5: Ling, kahit uugod-ugod na tayo, eh dapat active pa rin.
6: Di na kaya. Kaunting galaw lang. Agoy-agoy na.
5: Pero pag gusto, may paraan. Inlag kami ng bahay ng Pauli ni Med sa buong siya.
6: Bakit Pau? Banding na lang.
5: 10 years na kaming nagpapahid ng Pau.
6: At kahit itong anak kong pulis, Pau na rin ang gamit.
7: Tama si nanay. Kaya di ko na hinihintay pa mangalay ang mga pa at kamay ko. Ipas maay ng pesikamo X. Hanggang 8 oras rin ang nanunot na lang sa katawan ko. Ito at
8: as a partner, ang pressure sa time. Talaga, best para ma-achieve ko yung mahimbong pahid ako ng noo, sa inong, sa kamay. Ako, room freshener. Price. Kasi alam mong hindi ka dinaya yung Paulin have in household.
9: Kaba Ken, time to upgrade your grooming game. Mosu Barbershop. Mosu Barbershop. We've traded the sidewalk heat for a premium grooming precision fade to our signature retinum packages. Indulge in premium treatments designed for your total relaxation. Soothing hat towels, charcoal blackhead removal, and relaxing arm and face is a world-class experience for every man. Because it isn't just an investment in yourself. Mosu Barbershop, the second floor of Jacqueline Demetrio Street, Kinale, Tabaco. They're open from 9 a.m. to 7 p.m. Feel fresh and stay cool. Barbershop.
10: Sapat mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang kumpleto at wastong medical na sir? Dito ka na sa Queen's Clinic and Laboratory Services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, prostate test, pregnancy stool exam, pap smear, at ECG. Din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric check, internal medicine checkup for adults, OB for pregnant mommy checkups. But wait, there's more. Dahil naka-entry para sa diabetes, stroke patients, may chronic arthritis, dementia, ADHD, anxiety, PCOS, at nakakatulong ito magandang anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng dugo. Abay sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychoevaluation. Aming clinic sa second floor, Palmer Big Bombon, BDO, Karangah, Baco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Med and laboratories with precision.
11: Sa dami ng turmeric ginger tea ngayon, ang number one at angat sa lahat, luyang turmeric. Sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahaga ng ginhawa. Kasama na ang napakalami blusugan, torti, ang salabat, langat sa lahang original. Available at Monet, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Supermarkets, drugstores, at sari-sari stores. Kailuya!
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero sa ko, ang Kawai Max White Wash na Zap Glove na achieve ang bod ng skin. Clinically proven. Whitens 5 days. Para talagang protektado.

0: Adobo ang kutis mo sa dullness at dryness. Ace? Boom! Puko! Fresh! At maputi lang gawin. Leave it on for 30 seconds bago bandaw everything. Diba? Kaya kung gusto mo rin ng things, simple. Kawai Stitch Skincare Tip. IMAX Whitening Soap. Achieve na achieve ang glow.
1: Kawai Beauty. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Cavo Supermart, and American Grocery.
2: Papa, sing at masaya lagi sa araw-araw na gawa.
3: Yun, siyang matahimik man si Papa. Pero ramdam ko, ngayon, haalaabot ng aking makakaya. O nga,
4: Power Sales Brand. Pag-ibigay na taong mahal mong tun. Paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang.
5: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man ang St. Anthony Infirmary, PhilHealth at Bingkas Oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confirm iba. Yung medyo sa iba pang kaputan, manungod sa St. Pwede tab sa cell phone number 81-259-4 or you may also like and vouch the St. Anthony Infirmary.
6: May bago sa Fried Chicken House. Gets na sa manok. Sabi na may free gravy pa. Manok ni Agets. Walong na talagang magugustuhan ng lalo na ng mga bata. Labas, juicy sa loob, swagat ang chicken. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulanak kaya. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
7: Good news, ahay! Kayang-kaya mo na bumili Dream Appliance mula sa modernong kitchen appliance, washing machine, saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV na yan nasa RS Marketing.
8: Ining hype machine naugan sa RRS Marketing.
9: Itong bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
7: Ano pang punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di abutses, sain ka pa. Siyempre, sa RRS Appliances, sa RRS, yes.
10: Isang patulang binib ang bingkay ng mga sangkape, 8-in-1 coffee with herbal mix.
11: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Inom ng kapkin, dapat healthy na kape. Ito, nakakain ng sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at normal ng aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya araw-araw na ang pag-inom ng the best talaga.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Cafe Black. Also available. Best 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
12: Mga padi, mga rabat sa mga mahilig dancing. Magayon ng tabak. Yes, sa Tabaco City 1 San Lorenzo. Sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang program. Mabaili kita. Sa Tabaco, nag-a-accept pa lang sindag yung mga babe or tour training para sa mga in-house. Ang Tabak Dance Studio bukas ka alas 6 nimbanggi mahiwas as in fully air ka 200 pesos less fee. Lingawan na ang problema man kita sa Tabak.
13: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Second floor, Brohan Building, Erie, Tabaco City. Igosin na kayo mga facial treatments, laser hair removal, slimming, your pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and underarm whitening, asin ang napag-Japanese, royal and VIP head spa. Badin kunan pang iba. Hanapon sa FB page. RL Beauty Clinic, Tabaco. Exo Magapod sa 09-22-221-2520 RL Beauty Clinic Tobacco Branch. Beauty and wellness in one place.
14: Marumi inom ng napaka-healthy at napaka-sarap.
15: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape. Sarap. For nutritional value. Dahil sa ng tea ingredients. Full of love benefits. Eatable for anything less than gold. Best 20-in-1 Herbal.
10: Still available. Best Cafe is also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. To
16: One Radio News FM. Best source of news, and this is One News FM. One voice, one minute, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio.
17: Tindugo. One Radio.
16: As in progreso sa so One Radio na ni News FM. Akan lokal ng tabi nga ni ihatod mga sa sinpadreso lambang tabakenyo sa pag-may bragais. Servisyo as in progreso sarong programa sa radyo na magsalambang suhestyon upin agrangay kanlano gabos tatawan ni pag na makapag para sa One City One Direction pas bisyo as in progreso kan Tabaco City ini ang servisyo as in progreso kadlit Mayor Ray Bragais, Madernes, alas 8-9 pagkaaga sa One Radio 3 News FM. Una.

Dagos tabi sa serbisyo as in progreso na hatod po sa indo kan lokal na gobyerno. Kan syudad ding tunin lindong kan liderato tabi ni Alcalde Ray Bragay. Sa tugang alas 8 nin pag morning. Diyan sa technical department si Sir Manny Almugay. Ako po ang sa indong program host. Ngayon pong picha 3 kan Julio 26. Tres na tulos adi July, August, September piling na kan certificate para sa bandida. Madali lang ano antan kunyan kang al. Sa mga gusto po na magparti magpaabot kan sa ida mga riparo digi po sa shoot. Pwede ka mo tabi na makisa bagi pag sa pag-comment kan akang programang ini live prog pagi po kan One Radio 91.3 News FM page. Diyan ha. Live na live and kicking si Mayor Ray dahil ta makakasabay ngunyo ta biyahe man pa uli digi sa hali sa Metro Manila tapos po mag biyahe dahil lang sa sarupong importanteng lakaw na para sa ikakapagprogram ang syudad ding tunay na pagkamot pinaghalat-halat lang tabi. Nagalat-halat talang si Ma'am Ami and City Admin B. Maigdi. Or kung na'y makadigdi si Ma'am Ami. Ma'am Ami, good morning sa imo. Di, apodan ta sa telepono para po sa mga importanteng programa, mga serbisyo na pinagtataw po kan LGU. Sa mga katugangan ta digdi po sa syudad ding tunay na pagkamon. Kay G.R. Celia, good morning. Norin Cerillo, Giselle Barimay, good morning. Shirley Sabilia Biler, good morning sa naman po kami Iglesia Datag Santa Teresa. Thanks po. Uy, salamat man sa mga taga sa Malilipot. Sa mga may birthday pala ngunyan, kay Renalina Bordeos, Primay, maligayang happy birthday. Kay Kalyeha, birthday man ngunyan. Buda kay Brando Boringot Bungkak, happy birthday. Sa gabos po na may birthday, happy, happy, happy day, tabi sa Saindo. Naway pang pong may kapal sa inyong yan, happy birthday ha. Tay mo husla unon. Higos-higos si tabi. Naman para. Ano lamang good news sa LGU tabi. An lokal na syudad ding tunay na pag. Good morning. Si husla unon man. Nasusubay po yung programa. Pag Biyernes, lingaw na daing parada. Good morning. Oy, pag Biyernes, take it ang parada, idol. Dudes, wala kita mag pag Biyernes. As in, ang sanggunian taod-taod na alas 11, pagkaaga, serbisyo, as in, progreso. Pero may tirador pag alas 8. Yeah, Richelle Belen Canela, good morning. Shoutout po sa mga taga-Patay Albay, T.Y. Sir. Oy, speaking kan mga taga-Bakakay. Pagkaaga man sa mga taga-Barangay Baklayon, Bakakay Albay. Sana okay lang ka mga taga-Baklayon. Buda sa mga taga-Sup sa Bordeos Compound, dyan sa Albay. Good morning. Good morning, good morning. Kamusta ka? Primay Christy, good morning. Good morning. Bulan na tigahan uslao nun sa aw. Piesta ito naman sa napaw nagpasarali man na din iyo man inan mo yakan iba kung sa in may kunyan may okasyon sa kaman no? So eskwilahan dyan po sa kunyan inihong tabako na iba palang dyan na 54 classrooms kundi ako po nasasala. And daing una pigpag ni po inihong under ano ba yan term na po pwede tang

Ano nga yan, sir? Under... Bako po. I-inspection nun po pala niya. Garong kunya na, medyo pwedeng gamitin pa mga katindugon tabi. Kaya, yan ko niyan, padagos na inspection and LG o tabako, katuwang, and agencies, tangan inamari paro, iyan po na school na iyan, 54 classrooms, suyugon mo yan, dakulon, bagayan, ano? Na classrooms, tabi. San mga detalye ka, antaod-taod? Pwera kaan, digdi man po sa Tabaco City, mga tugang. Igwa po ki 2026 Annual Poverty Indicator Survey na pinagsasag... Ano man ngayon yan, sir, na pigbabanggit mo na 2026 Annual Poverty Survey? Mga kondusir po ning survey kada harong digdi po sa Tabaco City. Unong ini sa baga indicators nga ni... Indicators mga tugang utiosan. Taon-taon mong pinino, importanteng datos ang kaligdi para sa kamugtakan tabi kan pagkabuhay kasatuyang mga kababayan digdi po sa siyudad ng tunay na pagkamo. Sana husla unon, ma-interview kita ng duwata. Pareho baga kita kunyan? Indi. Pareho kami ni husla unon, indigen kayo. Morning, mother, good news. Pamersite, bergun, nabi, dyan. Baka, morning, sagutan. Nelia Buates, Marina Pagka, Buates. Happy birthday, databi sa dam, Nelia. LG, mga tugang tigina, karkan mga guys. Papun po sa kin, grade 6, mga tugang. Anta din, ang katilang CA, ang manungod, rice this, ha? Noarin iyan, tabi. Sa tabaka mga bi nakapag yan na this is kid na may kasabay sa mga piyo badla ka man ang LG sana madu sana hagay sa mga list probinsya nga nagkatangani na suday na ang taonan iyon naman ang hindi po sa syudad basta yan kay makipag barang o kundi arma ko sa CS na no kataonan magkadurubli diba Adel Basmayor good morning Ngunyan manal daw palang tabi, mga marireceive and mga tabakenyo. Wow, may itadugon, livelihood program po ini. Na pinagan, maliugutan man man ako, Bicol Party List. Ngunyan da ini pong aldaw, digdi po sa sentro. Kakaigwa palang dyan yung ceremonial turnover. Ano ini, so pwede gayo din yung paglakuan kay mga kaunon. Maray iyan, pandagdag alimbawa kung anhilig mo magluto-luto ki kikyam, magluto-luto ki fishball, ay matindi iyan mga katindugo. Lalo kung libreng itatao, ay marayon ang. Ano lo, pinapunta ba?

Sige, tama commercial ko na kita ha. Sa dikit lang ini na pagiramdum sa pagbulta data, try ta na makontak mga katindugon si Ma'am Ami. Para makabuelo kita di. Ay sa bagay ko niya na pala naubos naman pala si Manny. Dahil naman pala nigding ko kunyang commercial. Dere-derecho na kita, hiniling ko garing. Masunod pa lang kayo ni pagkatapos kan sa rumpago, talubo na. Mga kunyan pa nga kita, matirador. Oh. Sige na, derecho na kita, dahil naman pa lang kita kunyan nigdi. Dikit na hanap buhay, derecho na pa lang ini. Kung sa tubig, mga tugang pre-flowing na. Pre-flowing na kung sa tubig.

Alamat po sa Kinsing Live viewers sa Facebook. Oy, Ma'am Ami, good morning. Makunta kami tabi sa imo. Nani na makaako kita kay mga impormasyon direktamente sa city admin.

Pero habang pighalata mga tugang in Italy, kung nasa sa Indo, inipong manugudig di sa 54 na classrooms dyan sa Tabaco National High School, kung magigirumduman tatabi kan nagtalikod man na simana si dating Congressman Jill Bongalon kan ako Bicol mga katindugon, dahilan man sa sayang espersos ka ito kan siya pa po nasa Kongreso, nakapag-shareman po ning school building dyan sa Tabaco National High School. Nasa, kundi ako nasasara, anum na classrooms tabian niya on dyan. Iyan po, pinasinayaan na. Sabi nga ni, inabrihan na. As in, magagamit na po kan mga estudyante. Kundi an medyo mamundo palan, na despite kan igwa kibagong school building dyan sa Tabaco National High School, igwa ki 54 classrooms kan Tabaco National High School, anday po, pigpapagamit. Para mientras mo na ini po napigsara kan Tabaco National High School admin. Sabi digdi, pansamantalang isinara ng administrasyon ng Tabaco National High School ang mga hagdan, paakyat sa ikatlo at ikaapat na palapag ng limang school building sa loob ng paaralan kung saan apektado nito ang 54 na mga silid-aralan sa nasabing palapag. Second baga buda third floor paran ini. Pigalat na tabi ang masunod na inspeksyon kan mga nanunungdan na ehensya. Dahil tigdugutan kay tabi kan Bureau of Protection na magamit ang bilog na building. Dahilan sa kakulangan na tabi na pigsumiter ng mga importanteng dokumento arog kan hydro calculation kan wet standpipe system. Sa ruining pressurized na linya kan tubig na nakakabit sa laog kan halangkaw ng mga building na importante sa operasyon kan mga firefighter o mga bumbero in kaso igwapuning sulo. Arog pala iyang kaiyan. Sino kayo ni nagibo naman kang kunyan ini building dyan sa Tabaco? Hay, tangon yan sa nininari paro. Dapat pala igwa kayo ng pinag-aapod na wet standpipe system. O kaya, ding maginibo mga katindugon and management o ding magiginibo ang Tabaco National High School kundi mga tugang magsunod sa naging rekomendasyon kainipong kuyan, inihong mga taga Bureau of Fire Protection. Okay, naghalat ngunyan tabi nin, sabi po ni Mayor Ray, magkakagwasinda nin joint inspection kasabay po ang LGU Tabaco.

0: ang saro sa pinagigibuhan mo niya ng lakdang kan LGU. Yung man nga ni Ian Huslauno ng pigkakangalas kang alkalde kan mga nakalihis na mga taon na yan, nagamit, di ba? Nadaiman mga katindugo na perwisyo sa mga estudyante. Oh. Baka kan panahon kan pandemic ba kaya di dayman gayud mga tugang ki or inspection pa. Hindi ko aram kung pandemic ang building na yan. Senior high school ata yan. Huslaunon. So, iyo po yan. And mga dapat niya itong orabangan bagatugang sa mga lakdang na pinagigibukan alkalde kan siyudad. Na hopefully, tabi, mahanapan tulos nin solusyon. Oh, tangani na mapakinabangan po yan mga katindugon sa tuwing bayan. Eyo, tamang-tama ta nasa ibong nalinya na si Ma'am Ami. Ma'am Ami, good morning tabi.
1: Yes, good morning Sir Ed. And then sa gabos ng mga parahiran niyo po kan sa imong programa.
0: Eyo po, welcome digdi po
1: kay
0: sa...
1: Ma'am, kay Sir Manny, ma'am po palang, good morning.
0: Eyo, welcome digdi sa programang Servisyo as in Progreso tabi, Ma'am Ami.
1: Apo.
0: Apo. Ma'am, may mga importantihon kita ma'am na mga bagay na gusto tang ikunyan. Taunan linaw sa mga kababayan ta dito sa siyudad. Inutong ko na ma'am Ami kasi ako nagdi-discuss na manong o dignis ako niyan. Hindi ba? School classroom, 54 classroom sa Tabaco High na gugutan kan Bureau of Fire Protection tabi na ipagamit. Anong niyan ma'am ang lakdang na pinagigibo kan LGU Tabaco sa kasugo ni Mayor Ray Tabi?
1: Yes po Sir Ed. Ngunyan po na 1 PM, may schedule po si Mayor's Office na representative si Kirby and then mga sasara engineer din do po na ma-visit itong mga classrooms.
0: Iyo po.
1: So nagka-urolara Mayor Engineers ta tapos si Principal, si B. Estrella, i-compress sa mga ibang students sa ibang ang plano. So, sa shifting po, talagang magamit sa siguridad ka mga aki.
0: Standpipe man lang daw po ang kulang duman, Ma'am Ami. Sabi kan pag Euro Fire, na stand pa, system daw. Ang sukun yan, pigkukonektar ang linya kan tubig kan Bureau of Fire kung yes. Emergency may kasulo. Ngayon, ito daan.
1: Yes po. Oh. So ngayon po, ma-action po. After today po, yan na kuhan. Na yan na, basta po may recommendation. May recall from the fire. Tapos, kuhan na po ki, ano kang engineering. Dere-derecho na po kayan ang procurement.
0: Ayun.
1: Ano man po ang kaipuhan.
0: Ayun. Sana mapakaskas mamami. Adi, ta-irakman ka ng mga estudyante. Tayugon mo 54 classrooms. Oh, magsusuro-suan muna sinda. Maray nga nito, may bago duman, Ma'am Ami, na pig turnover. So, kunyan ano?
1: Yes po, so ako Bicol. Na tapos sinunover lang po last week.
0: Opo, dakulang bagay.
1: Oo, nasa ano po ito, 2 stories with classrooms.
0: 6 classrooms, ma.
1: From Ako
0: Bicol po. Kulang bagay yan. Okay, sige. So, at least, Ami, naigwa na kiginigibong lak ng tabi. And LGU Tabanco, unong dyan sa kunyan na yan tabi. And kunyan, aside ka yan, baka mga kapwa niya to tabakenyo na ngunyan palang tabi Ma'am Ami na taon magkakaigwa kita ni Pigapod na annual poverty indicator.
1: Actually po ano iyan sir?
0: Annually na ginigibo.
1: Inano iyan kang PSA sa CBMS.
0: Okay.
1: Kasi diyan naman po magabos na data. Bako na po dati kaya nagtatapok sa tuya ki day. Ngunyan may sa local ano man government magtatabang na po ang CBMS para po magkaigwa talaga ki-updated data kita. Bako po, so arog kainingon niya na pigagamit na pa 24.
0: Okay.
1: So, ang pakihurol lang po kang local government kang Tabaco sa mga masusurvey o man kang CBMS monitoring team sa mga barangay, na sana man po magtaram kang totoo.
0: Uh-huh.
1: So, kasi duman na po kaya ma-base

0: na mga ayudo kang gobyerno.
1: Maagi na duman. Sa datang ito na makukulikta.
0: Opo. Iyo. Tapos for transparency baga po kaya. Kasi kami naman mga barangay.
1: Ayun po.
0: Pigigibo baga po kang mga barangay. Ipil sa po nini fish. Daman po may healing man. Naiini pala ngayon. Dahil man ini kwalipikado nga ta.
1: Nakasabay.
0: Kasabay. Dahil nagmo-monitor po ang CBMS. Diyan po day na nagtatararam ki. Oo, ulit naman po. Tapos. Pero sa iba po kaya, nagtataram ki totoo.
1: Okay.
0: So, diyan po kami nagkaka...
1: Problema?
0: Arano. Oo, nagmatapos. Siyempre po, pag pinost iyan, may nagre-reklamo.
1: Bultada naman sa LGU. Bultada, may kam na bubultadaan. Kasi pinarili ngayon nindo.
0: Yeah. Di man po. Pero po kita may tigkokoahan na data. Kaya nga ni po, may CBMS mo every year.
1: Iyo, tas sa kadakulan kan barangay na yan. Buda, populasyon sa kunyan, sa tabako. Iyugan mo, pagparapirilion mo, di ba? Nayusan ang tawanan.
0: Opo, pero miski man ang mga barangay officials ta, mga maray man pati sindaman na nyaon masana ang pagtabang, tapos nasasaalan pa. O, lalo po sumunyan bagang so 10 kilos of rice na from
1: provincial government po.
0: O, sa ano iyan po iyan na sa SGLF po iyan. Po, ang ano kayo ito, ang basis naman kayo ito, CBMS. Tapos may mga nag-ano baga po na tigturukalan da. Daima po duman na tigturukalan, igwa po lang duman na aro kaya na pangyari. So, mga gadana. So, opo, tapos so, nowhere to found na mga pangaran.
1: Oo, nako, day mo na mahagilap sa barangay kung harain na.
0: Yes po. So, to 10 years, 10 kilos of rice, gabos na po na-distribute sa 47 barangay.
1: Okay.
0: Igwa na lang ng mga siguro mga tulong barangay and unclaimed. So, na mga diit. So,
1: di ba dapat kan, dapat kan ano pa yan? June 26
0: June.
1: Kayo?
0: Kan June. Tapos mahalat na lang po naman, same beneficiaries, kung ano rin naman ma-schedule.
1: Ayun ako, dahil na tatawanan ma'am amin. Kung sisay pa lang sunatawanan, yung mga kang province, tabi?
0: For 4 months na ano may...
1: Masurtihon man, adi, 4 bulan, sinda pa lang sunatawanan na ito, base sa CBMS, sinda man girarin makakareceive?
0: Yes po. Pero sa guidelines kasi nakalaag, every other month.
1: Okay. Bako man sunod-sunod pa lang na bulan. So, bali, kung every...
0: Sir Ed, kasi dapat maitaw iyan December.
1: Dapat maubos. Okay. Tayo na, so, pinag-alukar na budget.
0: Yes po, ito po sa province.
1: Sa siyudad, iyo po, papaano
0: nasa
1: kita?
0: Nasa procurement process na siya.
1: Okay.
0: Oo, nasa procurement process na siya. May pigahagad lang pong document. Kita naman po, pigbasihan ta per hand.
1: Okay.
0: So sa... parang per family ito. Ini naman per household.
1: Okay.
0: So CBMS naman po digdi ang basis ta.
1: Okay. Linawon ko mamami. Iba may nagreklamo sa laog ngayang kinsarong-harong, duwang ngayang anak ka-recebe. Ito pala, so, per family. Tabot sabihon, kung sa sarong-harong, duwang pamilya na kaysa, talagang tigis kilos ang marireceive tabi mamami.
0: Apo.
1: Kuya, digdi sa LGU Tabako, ang mangyayari, gigibuhon pala, kada household naman tabi ang hururon taligdi. Apo. Ano yan? Kung ko lang, ma'am, ano? Tabaso sa probinsya, buda sa siyudad. Ano ini? Babanggaon nindo magkakaigmatsing tabi sa pagtataw kang ayuda?
0: Yes, parang araw po kayan. Dapat. Dapat po talaga. Kaya, nasa trabang si BMS staff.
1: Iyo.
0: Tabang ko po so ni Mayor Su IT.
1: Iyo. Uta, dapat makrossmatch talaga yan. Kaso nataw siya. Dahil na madubli. Takundro-dubli. Alos more monthly may marireceive din na marirahay ang buhay ano.
0: Kaya Sir Eda, 2025 CBMS ano monitor ano ninda.
1: 2024. Okay.
0: Apo.
1: Bata may kukunyan sa kuyang nagchat-chat sa kuya sa barangay na health worker na sa sasorbikan si sisimbagan. Then ang ganda ko makakasabay pala na di.
0: Paliwanag lang po Sir Ed, diyan po kaya sa CBM, diyan naman po kita makuha kang mga beneficiary sa 4Ps,
1: okay.
0: Tapos sa social pension.
1: Okay.
0: Kaya talagang po talaga.
1: So turutuhanan sana.
0: Data na po ang makukuha.
1: Kung amo araw kayo ni deklara para tago-tago. Takon minsan igwa kinag-utik talaga miski may kaya sa buhay sa

0: avion kaya kami nagtitios. So,
1: minsan bako naman sala ang kang ano, kang LGU ta. Uh-huh. So mga nag ano, so monitoring team sa barangay.
0: Mm-hmm.
1: Pag yan po na ako,
0: iyo man sa submit
1: ang nakakalaag sa
0: opo. Tabi, Ma'am Ami. So, at least magaliwanag, Ma'am Ami, ano? Kitangon niya andig di sa Tabaco City na nasa pag-procure na kan bagas na ipapanood serious kini. Mga piratabi, Ma'am Ami, ang target
1: nasa ang ano ko kasi 9,000 households.
0: Aha.
1: Plus ang okay. Ano po? Ay ina po kaya lang may pigahan ng ano yan document po kasi makalaog siya duman sa 25% kan total population.
0: Mm-hmm.
1: Pero po sa mahal ko niyan subak magkukulang ang budget. So baka sana yung mapapigururunan ko niyan na
0: oh,
1: baka okay lang na 23% na lang.
0: Ay, yung mananggad.
1: Okay,
0: adi, ito,
1: nagmahanak ang household.
0: Oo, nagmahal mananggad subagas, Ma'am Ami. Iyo ang mapagal.
1: Tapos, ang ano po kaya, ang dapat po na mag-supply ka iyan, dapat, hasas naman ha, highly recommended, dapat member siya kan sa GIPSA.
0: Okay.
1: Oo.
0: Okay.
1: Kung halimbawa, daiman, day po ah, ayan na lang po, mag-ibon na lang po naman ki certification
0: mm-hmm.
1: na day po talagang supplier na matanggap kaan.
0: Uh-huh.
1: So, yun na po, nagtatroseso ang back. Nagsusunod man po kita sa tamang proseso.
0: NFA Rice and Pig Bakal po.
1: Bako po, bako wow. Po, Sir Ed.
0: Kaya palang commercial rice palang talaga ang Antig Bakal. Adi.
1: Opo, opo.
0: Garo ngayang kunya na... Uyam naman
1: tapos
0: ang tao
1: tanan ano man siya ha? For months man.
0: Mm-hmm. Oh, magayon. Magayon iyan tabi, Ma'am Ami. Nudi,
1: yes.
0: Iyon na nga ni iyan. So budget, dahil man dinagdagan. So bagas, nagmahal. Kaya posibleng mabawasan sa beneficiary bagas.
1: Yes po.
0: Ayun.
1: Apo, apo.
0: So klaro lang ha, sa mga paraan tabi itabo na. Kutruhon ta, Ma'am Ami, ang data na pagigikanan kay ni tabi, posibleng matawanan. Jiski, Ma'am Ami. Ali po, ibibali sa barangay mismo. Adi, na tinaong yes. Mayor, iningay ang beneficiaryo ba ko po araw kayang tabi?
1: Day po, day pong capital shares na nagtataok yung lista sa LGU.
0: Ayun, maliwanag.
1: Yes po, apo, hali po ang data sa CBMS,
0: mm-hmm.
1: Pigpasa po sa mga barangay para for their posting.
0: Ayun, sa, okay. So sana klaro na sa gabos, dakulang yes, bagay po. Yan. Ma'am, nahiling ko kan sa Rungal daw si Mayor Ray. Nagpasiring sa Tabaco North Central Elementary School.
1: Northwest po.
0: Northwest ito. Nanaonin, nag-distribute na po kamo kan mga school supplies tabi. Sagkod no arin ini ma'am gigibuhon kan LGU Tabaco?
1: Sir Ed, kasi haloy na po iyan naka-ready.
0: Okay.
1: Kaya lang po. Alam kasi siyang ilagsap sa mga ano yan, envelope.
0: Uh-huh.
1: Ngunyan po, nakadistribute na po sa mga schools.
0: Uh-huh.
1: Ang ano na lang po, sa iba kayang schools, pig-invitaran man, mayamanin ang invitaran si Mayor Ray.
0: Okay, oh.
1: Po, nabisi-bisi baga po kang so last
0: dahil sa Tabak Festival, opo.
1: Opo. Schools, naghalat man na kung mabisita man nila si Mayor. Kaya po ang tama po, kaya kang distribution list.
0: Oo. Uh-huh.
1: Ta yan baga po pre-nocure so po kay mga documents kaan.
0: Uh-huh.
1: So kang last anito oo so Tabaco Northwest as ngunyan pong hapon
0: igwa
1: po
0: kita distribution
1: kay distribution to Oson Marima gabos po ini masita ni Mayor pero naka-ready na po sinta for uh-huh. distribution tapos anday pa po oras ta naghahalat man po si na mabisita ni Mayor.
0: Mm-hmm.
1: Tapos land schools.
0: Iyo po.
1: Opo. Tapos si iba po, dahil nga ni sa uyan na nag-import na bagyo, mauran.
0: Iyo po.
1: Si iba po, nag-irinot na po, na-distribute na po ninda.
0: Oo. Nag-anticipate naman. Na. Iyo po.
1: Para po maagamit naman ka mga aki.
0: Iyo po. Okay. Pero ma'am, sa karaman kan gabos na nagdadanggo sa tuya, hain pala ngunyan si Mayor kasi anaram ko na sa Manila siya. Nagbiyahe.
1: One day lang po, kaso hapon. Ngunyan po, yaon na siya po, Didi.
0: Pabalik na naman sa alkalde. Yugo-yugon mo yan. Garong ihidali sa dan pasiring sa Metro Manila kan alkalde, tabi, Ma'am Ami. So, sige-sige
1: yes
0: na pala.
1: May meeting po na sa National Agency. Kamiting.
0: Bulta daman sa napirme.
1: Pwede na makaabalik.
0: Okay, so, ngunyan na aldaw, Ma'am Ami, ang barita ko, may mga Tabakenyo man giraray ang mabi ni Pangkabuhayan Showcase Tabi, Ma'am Ami, in partnership sa Ako Bicol.

0: hagadan may kidikit yes, na detalye tabi, ma'am.
1: Apo, ngayon pong alas 9, magkakaiwa pong programa dyan sa Tabaco Plaza.
0: Mm-hmm.
1: Okay, sarok man po yan na maabutan pa man ni Mayor.
0: Uh-huh.
1: May iwa pong padyak ascent na mga food. Padyak ascent so po ang program naan. Hali sa Ako Bicol Manggilayon.
0: Uh-huh.
1: So, grabe pong pasalamat po sa Ako Bicol. Bako lang po eskwelahan.
0: Uh-huh.
1: Kundi miski pag
0: livelihood, igwa.
1: Mga livelihood, igwa mm-hmm. po sinda.
0: Mm-hmm.
1: Matatawan po kay 10 beneficiary na na-evaluate man po yung kay Maray
0: mm-hmm.
1: na talaga pong mga
0: deserving
1: na, man yan, na magkakaiwa kay food cart
0: mm-hmm.
1: tapos with product po na worth 5,000.
0: Oh, may produkto na.
1: Ano man po na papuupang pang-inot na
0: pampuun, para starting capital kan negosyo.
1: Okay. Pero produkto.
0: Bako ng cash ang itatao. Malako na lang sinda digdi sa sentro. Ayos ha.
1: Yes po. Tapos sa 10 pong beneficiaries, may tigsararong food cart.
0: Uh-huh.
1: May tigsararong mansindang gas stove.
0: Uyugun
1: tapos
0: mo.
1: With trash can. Importante okay. Yung po ang trash can. Tanangin dahil po uras sa lupa.
0: Eyo. Sige. Yung man sana mamami, alas 7:52 na kaya unless otherwise, yes, may nalingiwan akong ihapot na gusto mong ipaabot ang ugtago. Ahead po.
1: Okay. So, salamat po. Pagtao sa muya ki panahon para ma-update ang mga taga-Tabaqueños
0: mm-hmm.
1: sa kung ano man po mga programa as in mga pigigibo po kan sa tuya City Mayor na si Mayor Ray Bragais.
0: Mm-hmm.
1: Takula punta programa mo na napapaabot mis po sa tao and na-update mo po siya
0: mm-hmm.
1: na ang sa tuya po talaga po day man po nagpapabaya
0: opo.
1: Sa pagtabang. Ya, oral daw mis nga linggo.
0: Nagtatrabaho.
1: So, opo.
0: O ikaw ma'am, ami, so, year na ba? One year na baga ka mo, di ba? One year na under the leadership ni Mayor Ray. O kung mamami ang kapagalaon.
1: Ang kapagalaon talaga
0: sa maugnat. Na nakakapagtabang ano.
1: Kasi paano nakaigwa kitang pagkakataon.
0: Na makapagserbi.
1: Nakapagserbi. Miski dati na po kitang nagsiserbi.
0: Uh-huh.
1: Na inanutaman na tinaunaan sa muyang trabaho kan sa muyang mga.
0: Mm.
1: Pero ngunyan po mas gari na palawak eh.
0: Mm-hmm.
1: Bilog na baga pong tabako.
0: Iyo.
1: Kaya maugma po miski mapagal.
0: Uh-huh.
1: Na ipong time na gari ma ka
0: mawarang kaning gana magtrabaho maugma
1: na every now and then miski dai po sa imo natatarda imi na papublish pero miski na inaw sana dagda more year pa po sana
0: ayo tabi
1: thank you po sir.
0: Sige ma'am ami, salamat man sa panahon at sa oras. Thank you po si ma'am ami, pati si ma'am ami tatao naman na di sir Manny. Pati ba yun naman magpa-interview? Ayos ha. Sige. O yan po mga tugang ha. Bising ko nyan. Linyada mga katindugon kan sa tuya pong mga public officials. Ma-ship mo na kita kan ibang programa. Romnick Milaos, Victor, Rodri Pues Calia, kay Josephine Dagdag del Rosario, good morning. Sir, sabi digdi, hapot lang iyan po na bagas para sa gabos o para man sana sa mga tios sa buhay. Anaram ko sa mga tios na mga beneficiaries tabi ini. Oh, pero so nakakuana, pigsisikap mga tugang kan LGU Tabaco na i-cross match itong listahan. Tabata palan, kung kamo ang nakareceivein bagas, bata ba ko po ini o NFP rice, commercial rice na po ini. Kung kamo ang nakareceive, sa laog palan ki apat na bulan, sagkod sa matapos mga tugang ang taon na ini, kamo po ang beneficiaryo kan apat na kunyan, ay 10 kilos na bagas. Sa probinsya, per family kada pamilya o digdi per household ang hururon sa tabako ta magkaiba kaya kun minsan sa sarong harong tulong pamilya ang nagirestar ta dai pa nagbubulag ki mama ki papa di ba o kaya nagiging tulo or duwa kaya ang discarding unyan para medyo mapahiwas mga katindugon ta limitado man sa dan budget ta nagmahal subagas tan budget ko ta para sa barato sa ng kantidad. Pabawasan sa bagas ay man, Sharyo. Cancer na sana duman sa NFA. Ngayon sa... Iyo ko ta ano, kung ang mandato mga katindugo na NFA. Ta,